kita nga andam na ang South North Korea sa pagpadaog dugang 30 mil ngadto sa 50 mil kasundalo aron suportahan ang Russia sa gubat nini batok sa Ukraine, mato ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sigo ni Zelensky, makita sa teritoryo sa Russia Federation matag karon og unya ang mga North Korean og siguradong makakuha og kasinatian ang North Korea sa modernong pakigubat ubos sa Russia. Lakip nini ang pagdugang sa Pyongyang og pagtukod og bag-ong kasinatian sa modernong paggubat kung pakigubat, pagdawat o mga lisensya gikan sa Russia o pagkuha o lain-laing mga gamit sa militar.

0: Balitsyag sa Baruganan kay Biga.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang
0: 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni
1: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Yes, akin sa nipalihog.
6: Si Iganili sa Bantuanon.
5: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ba ato nga masulti?
6: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, gimak kay isa gito ko semana pa so nga dili ko makatalong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
5: Oy binhod, okay.
6: Oo niya. Nag-aliyam ako din sa balay si Chris Amor kay Tukim naman sa kami.
5: Oo.
6: Nangutang ko sa iya ang upat kabuok. Namaro po pasto na hinahihay o ka wala ang binus si CL makatarong na kong lakaw.
5: Ay, salamat sa Ginoo.
6: Oo, wala ako gusto si Muli Pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tauhan.
5: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
7: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
8: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
7: Sip-on dayon?
8: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Niazep C plus 40 na, na-i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, uy. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan nga anniversary, uy.
13: Nagpunot pa ko ng aktang ni mo, yots.
12: Dahil, uy, mura makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
17: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
18: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
17: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
16: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
19: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
20: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
19: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang

0: If ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Add na ko sa FA Pawn Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
2: FA Pawn Shop.
3: Galit man yung sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ko nga o ingon sa dugan sakit kiwi nangurug na ko gay sakit kayo
4: oo
3: nga dali ko sulod di sa balay eskwas to nga ina nila lumapod to akong ako kayo mag-ini sa ina o dali anak abri kay sakit di kay di na ko makaagin mo kay lak na ko pasto ba nangurug na ko sa kasakit nga na abri ala kasulod ko ako gini gunita nang kuan ka ng aroma gani
4: oo
3: nga ngayon isa ikaw na lang bahala ani ka ng dugan na ko likod taud-taud lang nawagi itong sakit o yan, naningot na ako, nagkakain singot na ako, naggawas, may na ako salamat, you know, kaya panalangin ng yun mo ang aroma, mga kinalang yung palita sa aroma, mga atras, pinagpalan, atras na ni kay, adunag yung panalangin, ano yung ikan ka, you know.
4: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
3: Aroma yun akong gihaplas ako.
4: Salamat na, salamat kay Naya, salamat kay Kaayo.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
7: Rexido Forte!
5: Di ka liho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugahat.
7: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: Rexido Forte!
6: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
7: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: My good news.
11: Hello, oy, unsa koy good news?
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

Hello, Martes! Ayan, and today is August 11, 2026. Grabe! Ayan, ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras. Ayan, and medyo may maingay. Sinong maingay dyan? Oo, medyo lang naman. Yun, nawala na siya. Salamat naman, salamat. Mga mga ikan, isang napakagandang umaga sa aton nga tanan. Good morning sa lahat ng mga solid. Ayan, ng mga ikan natin. Magchichika na naman po tayo ngayong araw na ito. Bongi nga pa ko, sige na inyo ang mga radyo. Ano, akit kayo? Diba? Ito mga ikan, ang sinapod ka nga ito ang istoryahan. Karun nga adlaw. Ayan, ang bilis ng panahon. 11 na. Grabe, nagmamadali talaga siya. Ayan, good morning to our station general manager, Pastor Dan Dangalio. Ayan, our station operations manager, Engineer Romy Chang. Ayan, and sa lahat po ng mga kauban nato, Denise Radyo, kaibigan, maayong-maayong Vongkag. Good morning! Ayan. Welcome po sa tunog, kaibigan, mga igan ko. Diba? May ko na.

Sugog pa. Kay dili ganahan masuguan. Oo, maayong buntag sa inyo, ha? Yung totoo. Kanina kapag gising eh, nag-e-scroll ka lang sa cellphone mo eh. Diba? Shout out sa mga Junakins na inana. Kay dili ganahan masuguan. Huy! Ayoko ninyo o charot-charot ha kay I've been there. Isa day ko ato sa mga anak, no, nga nabitang ganina rin nakamata, no, nakadungog na gani, nga kuan na, gapanghinlo na si mama, gayaw-yaw na si mama, pero dili pagin mo bakod, kay hadlok masuguan. Diba, aminin! Nakapo ah, liwat day mo sa ako ah, ha? Bito mga igan sa lahapon yung mga estudyante, trabahante, and sa everybody. Maayong buntag sa inyo ha din hatanan ng mga igan and hinaot that you are all doing well. Martes na mga igan and hinaot nga wala pa nahurot imuhang energy or dili pa unta pahuruta imong energy. Grabe. Mopay pagsaka karon nga semana, no? And salamat sa Lord kasi we are given another day, di ba? Kasi not everybody, no, nahatagan ng opportunity to experience this day. That's why I hope that you are grateful. And kailangan talaga maging grateful, dai, oy. Di ba? And sa lahat po ng mga igan, ayan na, we are live today sa ating FB page sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ayan, sa mga igan nato, sa may mga ukay-ukayan, sa mga igan nato, sa may merkaduhan, sa farmers market, and sa public market. Good morning, good morning. Mga igan, chill muna po kayo dyan, and I'll be throwing some question later. I'll be back and please do enjoy our music only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: kinsa ni palihog taga asa?
1: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog
0: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako may hihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw. Di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit. Unya diha gayud naayo, naayo gayud ako. Nawala ang akong kasakit, diha gayud naayo. So, praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kenya ka instrumento kang Pastor Dalanggalyo, naghihimo kayo niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.

98.5 Radyo Kaibigan. It's already 9:46 in the morning. And mga igan, you're still with DJ B. Yes po. Ako pa rin ang baby mo. Ang baby mo. Ako pa ba? Ako lang ba? Sindaghan me, charyas. Pero mga igan, isang napakagandang umaga sa atong yatanan. Good morning sa lahat ng mga solid sa Radyo Kaibigan. Ayan, at siya naman yung ginabuhat karon

kaibigan is about situationship. Bakit ko to parang na-think? It is because common siya karon, no, sa mga kabataan. And, medyo uso siya. Pero hindi ibig sabihin na uso, nakikiuso ka rin. Ayan. Kasi uso siya, though uso siya, no, mga igan, pero it's kind of, for me, it's kind of problem when you are in this situation, no, sa situationship. Kay nado na, kuno na siya mga igan, no, bago daw na siyang label sa, kuan, sa isa ka relationship. Nga mura mog uyab pero dili mo uyab anak bitaw. And nakita ra po nako ni siya while scrolling sa ako ang social media kaganina, no, and while ga scroll ko, pwede na siya topic karon, di ba? So yun, kasi marami din naman ang makaka-relate because siguro sa mga parents nato din, ha, basin, no, basin inani ang label sa inyong mga junakins, no, sa ilahang mga karelasyon karon. And mahirap yung ganun. And first, no, we will just define what is really a situationship is. Unsa man ang situationship, no, para mas dali na to masabtan, mura mog uyab pero dili mo uyab. Ana siya. Di ba? Ang situationship, kana siya, kana bitawng naamoy feelings, naamoy connection, pero walay clear nga label, walay clear nga commitment. Diba? Again, muramog na sa isa ka relationship, pero technically, dili yun ka mo. And why we are talking about this one, mga igan, it is because, no, mahirap na magkalisod-lisod. Pero, on the other hand, depende mo po na siya sa inyuhang sabot. Because pwede na you act, you invest so much in that relationship, pero you know na naa siya'y plano, no? So, it is very okay. Para sa kuha, okay lang naman. Basta, clear po sa imuha na you are waiting. Clear sa imuha kung unsa iyahang plano. That is very okay. Malaog, mura mog uyab karon pero dili pa ka mo. Pero kabalo kang naa siya plano and kabalo kang alam mo yun? Ikaw na po, John. So, pwede ragid kayo na siya, mga igan. Pero kung mura na mog uyab pero dili clear sa imuhang iyahang plan, no? So, better to kuan. Hawa na lang, ana. Retreat while you can. Kasi kapag na-attach ka na, aray ko po, mahirap na. Pero, if naasay giingon sa imuha na he's praying for you or she's praying for you, diba? She's waiting or he's waiting for you. I've been waiting for you. Diba? That is very okay, mga igan. Okay, ragit gaya na siya. Pero kung wak gani, sige raog, pagilig-ilig, why plano na? Retreat! Back up! Back up. Diba? Back out na while you can. Okay? And na yung mga effort, pero wala yung assurance, no? Muna siya ang situationship. Na ay mga expectations, pero wala yung agreement. That is part of having a situationship. No? Lisod kayo ning expect ka, pero wala man gid pud mo gisabutan yun. Diba? That's why sa isa ka relationship, kung dili pa ka mo, it is okay to ask. Diba? Na okay ra ba nga magselos ko? Okay ba nga masuko ko? Diba? Para hindi ka nag-a-assume. Para hindi

intention sa imuha. No, kung maghuwat ba ka, or ani lang dyan, nga station. Taman. Diba? Delay na mo, proceed sa another station. Okay, and minsan, mga igan, no, masakit dahil binibigay mo na ang lahat sa relationship na yan. Diba? As in, all the effort for that person, pero hindi naman talaga sure kung gusto kanyang gawing bahagi ng kanyang future. Aray mo. Masakit yon. Kaya, it is okay to ask. Kamutan na siya. Labi naglugay na kaayo mo. Iring-iring lang. Huy! Huwag ka talagang pumayag sa ganon. Abinimog ka mo. De man di ay. Diba? Ana? Well, so much for that, mga igan. Hindi naman sinasabi ko na na-experience ko na yon. Pero, better na yung mga sinishare ko rin yung mga natututunan ko sa buhay. Oh, kasi ang hirap kaya kapag ganun. And alam nyo ba, mga igan, na 2 years din naman ako nag-move on dahil sa situationship na yan na hindi pala sure. Akala mo talaga jowa, di ba? Akala mo may plano yung tao. Yun pala wala. Ang sakit. Pero I'm done with that. And I am just so grateful to be surrounded with people who truly cares and who truly loves me. Diba? Ang sarap kapag ganun. Ayan. Huwag mong hanapin yung value mo sa isang tao. Diba? Sa isang tao lang. Kasi many people wants to value you so much. To love you so much. Okay. Tama. Ganun. Alright. So much for that, mga igan. It's already 5:54 in the morning. Kaya naman, I'll be talking a lot pa, as in, damo pa sang chika-chika for today's video. Kaya, chill ka muna dyan. Please do enjoy our music. And I'll be back later on. All here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon.
6: Radyo Kaibigan.
7: The best songs on the radio.

0: Okay.
1: Radio Kaibigan.
2: Nakaplas po kang aroma na eh.
3: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pagana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
3: Di pa, naku, nindus niyo kayo, nagunuman ito, nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka,
2: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
5: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani or harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
5: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
5: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
6: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
5: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
5: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
7: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV.

0: blend chili paste.
1: Kalambe ane!
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
2: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamnisya. Ang Fuego blend chili paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: The best songs on the radio.

Love, Radyo Kaibigan, 1022, Saka Buntago, ano mga igan, and you're still with DJ B. Maayong buntag, mga igan, ug maayong pagpamina sa inyong atanan, na I know that you are all doing well right now. Grabe, ang bilis ng oras ha, 10:22 na mga igan. And big shout out sa lahat ng mga solid na viewers natin sa ating FB Live. Hello Miss B, pa-shout out po sa aking friend na maganda. Oh, diba? Ano dyan na ba sa miga? Oy, charest. Bitaw! And, ayan, ang friend niya na si Angelica Alisoso Kunog. Pa-request po ng kanta, Pangandoy. Salamat po, ayan. Pangandoy. Try po nating hanapin ang ating lugar sa buhay niya. Charest. Bitaw! Ato nang i-play later, inig makita nato ang ato ang importansya sa iya. Charis. Try natin yan na, Stephanie. And also, hello Miss B, kamusta po ang araw natin ngayon? Shout out ko naman po ang sarili ko. O, diba? Kaya dyan. Huwag lain mag-shout out sa imo. Ikaw mismo mo shout out sa imo kaugalingon. Perty. Very good na. Ayan, and galing naman kay Ate Leti Ledesma. Hello po DJ, shoutout ko sa Flores family, Ledesma family, JR Flores, Michael, ayan, Comingus Flores, Runel Narsing, Luz Ruel Naris Flor, Angelica from Kibatang Don Carlos. Maayong buntag sa inyo din ha, igan, sa Don Carlos. And sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayong araw po na ito. Thank you and maayong buntag. Alright, so yun na nga po mga igan. Balik tayo sa ating ball game. Charis. Balik tayo sa ating topic ngayong araw po na ito. About situationship. Ayan, my feelings, pero walang label. Uhuy! Ayan, alam nyo ba, mga igan, delikado yung ganun. Oo. Delikado yung my feelings, pero walang label. And alam nyo, na bakit maraming tao ang nahulog sa situationship? Bahala na o gabalong delikado, dili siya nice na you settle for that kind of relationship. Pero ano man mo sugot gihapon og situationship? Diba? And based on my experience noon, mga igan, nahulog talaga kasi it was my first time na I really thought it was already love. Bago pa man ko nagdadalaga. bago lang yung nagdalaga. Ayan. Alam nyo, minsan kasi mga igan, hindi naman natin kailangan ng label agad. Yun yung nasa isip natin. Nahuhulog tayo na kanibitang, okay ra, bago pa bitaw me. So, okay lang ni earring sa amigaron. Balag walay label. Pero, I really hope that you will not sugot na matagal na kayo, pero wala pa rin label. Diba? O sana, dula-dula lang. Wag ganon. Minsan kasi din, ang gusto lang natin ay yung feeling na may taong nandyan. And minsan, it is or it will be hard for us to let go na dayon. Sabi na, ugdugay na, tungod kay, naanad na ka, nga naadira kanunay ang tao. Diba? Naakay ka istorya when you are sad, na ay kay ginahulat nga reply, diba? Or na kay ginahulat nga good morning.

nga nabitaw na someone nga naadira sa imo ha. Walang dili yung taka mo, wala mo yung label. Pero alam mo yon, yung feeling ba na pinapa-feel niya sa'yo, no? Na ay good morning, na ay good night, diba? Na ay nakay ka-istorya, nakay ka-sumbungan, pero dili ka mo. Nako po. Ayan. And sa mga simple nga mga gestures, of course, maanad na gid ka ana. Hantod niya, dili na nato mabantayan, nahuhulog ka na sa bitag talaga. Diba? Nahuhulog ka na habang siya, la lang. Diba? That's why, ask that person. Diba? Nabay plano, maghulat ba ko, or what? Ganon. Mag-ingot siya nga na siya'y plano, very good. Yun. Dapat, I mean, it is okay na umasa. It is okay na ipagpatuloy yung earring-earring ninyo, di ba? Kasi, sabi niya naman na he's praying or she's praying for you and that nasa plano. That is enough for now. Ayan. So, ask yourself today, are you happy ba talaga sa setup ninyo? Na situationship lang? Or are you expecting or umaasa ka na puhon-puhon mahuna-hunaan niya to 2, 3, 4, 5 para nahurot yung English natin. Pero I mean, basin gusto niya na i-proceed, no? I-press ang button para mag-next level na. Or yeah, are you happy nga ana lang mo? Pero nakakatakot yung ganun, Igan. Kasi, of course, grabe yung kasi natin. Apakagahi. Minsan kasi, mga Igan, diba, basin maningil ka sa iyaha, pero wala man po yung siya i-promise mo. Wala kay paninglon po sa iyaha. Wala man siya i-promise. Diba? So, ay pangutanay mo kaugalingon, am I willing to settle in this situationship? Or I should ask him, I should ask her, if ano ba talaga kami? So, yon. So, yon mga Igan. Later on, let's talk, kailan ba dapat mawala yung ganun? Yung situationship na yan. Alam mo, Igan, hulatin mo ang sagot ko dito. Kasi talaga naman, nagigigil talaga ako sa mga pa-fall pero walang plano. Kasi I've been there. That's why I ask a lot. Ayan. Mangutana yun taday kay para hindi tayo umaasa. Well, so much for that. It's already 10:30 in the morning. Kaya naman, enjoy nyo muna ang ating music because we have here Gusto by Zach Tabudlo. Enjoy this only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
6: Yes, Egan.
7: Isa kita ugyan ah, kung banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na mag-admit na lang siya, Pastor. Then pakalastris ka na. Yung matatadyo ko, ako siya nilugawan. Kay magpa-admit lagi, nag-ready ko sa among mga dadunon. Gayon, pag-igo niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then pag masana niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Muduti ra ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang kaanan, gabuntag, masakit na siyan, Pastor.
6: Oo.
7: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka-Pastor na bigima, laugian doon siya.
6: So, what na inoon madalag, what na madalag hospital? What na?
7: Wala na, Pastor.
6: Okay. So, salamat kayo. Salamat.

0: kuy, nga bugahat ko. Naapa siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
2: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho, hasol ka ayaw mabugahat.
2: Rexido Forte!
3: Naapa'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: The best songs on the radio.

namin na higit pa doon ang pinagsamahan namin. Ang mahalaga, magkasama po kami at nandyan pa siya, po siya palagi. Ayan, so na atay counterflow sa ato ang pinaglalaban dito. Bitaw, thank you so much for your answer, and there's nothing wrong with it if mauna siya ang inyuhang stand. And for me, mga iga, no, ang hirap, no, if it is okay for you, on my take too, no, sa ako ang take, kay it is not okay for me, no, nga, kanabitaw, you are having a relationship and wala mo'y label. Because kung panahon na sa ting check o resibo, diba, basin, magmahay ka. I mean, though you know, no, kabalo ka nga, you love each other, ana, pero of course, don't settle for less. You know, I hope na, na you know your value. Diba? Mas mahal ang isa kabutang kung naasay papeles. Diba? Ayan. And delikado, mga igan, when you use a product, kung magamit ka o isa ka product without looking at the label. I mean, kung kon ba, kung unsa na siya, pilay dosage, ano, unsa yung mga ingredients din na, kaya basin pataka ra ka o inum ana without asking for the label. Diba? So, on my perspective, no? Importante gyud nga naay label. Okay? Nga, I mean, kabalum, I mean, namoy, kwan ba, agreement, na kamudyod. Diba? Because, dili ka magpataka og angkon sa isa katawo kung wala mo'y agreement. Diba? So, kung sa korte pa, mahirap kalaban ang walang ano, ebidensya. Diba? So, yun lang naman din yung take ko, mga igan. So, I really hope na you will not settle for less. You will not settle sa walang label, walang agreement. Diba? Kasi deserve po ni mo. Deserve ni mo, igan. Okay? Nga, na, but nga yun og label. Para sure ang prescription, sure ang imuhang reply. I mean, ano ba? Okay, good morning DJ Guapa. Shout out kay Ate Yana Jane Morales, Stephanie Perez, Laras to all my friends, si Angelica Kunog ni taga Porok 9, Tugay Avalanche City, Bukidnon. Amping sa imo pag-uli unya DJ Guapa. Thank you so much sa imuhang kanunay nga pag-tune in og pagparamdam mo naman. Kang Texter 886 Angelica Kunog. Thank you so much. And ayan na nga po, mga iga, no, I really hope na you will not settle for a situationship kasi deserve ni mo nga i-pursue, deserve ni mo nga kanibitang angkunon yod. Okay? And you cannot angkon a person without asking that person, or kanibitang wala mo'y agreement po yod. Because kung angkunon na ni mo, di ba, mapriso ka. No? Kung delikado, pildi ka sa kaso, mga igan. If pataka kag angkon nga wala man mo'y agreement, diba? So, yun lang naman. And there's, I mean, dili man lisod, nabot nga ninyo og label. Labaw na, if you already know kung unsa mo and meron na kayong marami na kayong pinagsamahan, diba? Mas madali gani yun, no, mga iga, na mabutang og label. Okay? So, yun lang naman. Charest. So, yun na nga po, mga iga. Kaya sa lahat ng mga nasa situationship ngayon, I really hope na, I mean, tandaan nyo to ito, ah. Ay, unsa daw. Nabubul tayo, eh. But, remember this one, na hindi naman masama ang magmahal. Hindi talaga masama ang magmahal. Hindi rin masama ang umasa, mga igan. Hindi rin masama talaga na to really pour out your love for that person. Pero huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo habang naghihintay kang piliin ka ng ibang tao. Diba? And kung seryoso gyud siya sa imuha, of course, sana hindi mo kailangang hulaan
Because ang tinuod nga love, hindi yan hula-hulaan. Hula-hulaan. Diba? Na ganis, kantaan na, ang title niya is Hulaan by Janine Tenioso. No? Let me try. Hulaan. No? Hindi mo kailangang hulaan. Ang, So, wala pa siya karun. So, I am excited to share that song puhon sa inyo ha mga igan because it is one of my fave na song. Hindi mo kailangan hulaan. Masamang gid ko para sa iya ha. Basin na raman ay igan no. Nabitaw kinagamit ra ka. Well, that is the reality of this world. I mean, this world is cruel. That's why mas mabuting alam natin kung saan tayo lulugar, di ba? Ayan, kung gusto ka niya, sana hindi mo na kailangan pilitin. At kung hindi siya sigurado sa'yo, huwag kang matakot na maging sigurado para sa sarili mo. Okay? Dili siya sure sa imuha, pero at least sure ka sa imuhang value. Kabalo ka sa imuhang value. You know your stand. Okay, dahil usahay mga igan, ang pinaka-importanting tanong ay hindi ano ba tayo, kundi masaya ba ako sa kung ano tayo. Diba? Pero, yun nga, sana meron kang ebidensyang pinaghahawakan para kung singlon na, at least naakay panglaban. Ayan, mas mabuti ng malinaw ang sakit kaysa malabo ang pag-asa. Diba? And wala na tayong igo nga oras mga igan. Kaya it's time to say bye-bye for now. Thank you so much for tuning in with me mga igan na. And of course, wag po natin kalimutan na always i-appeal sa ato ang everyday na routine ng pag-inom sa Vegemax Plus Capsule, ang pinagpalang kapsula. And also, ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. And ayan na nga po mga igan, habit ng ting paniood to. Huwag kalimutan, ang bida sa lamesa, ang Fugo Blend Chili Paste. Ayan. And of course, ang ato ang Herbiva Coffee Blend. Mga igan, huwag po natin kalimutan na mag-switch na sa ato ang coffee. Ayan. And yun yung mga kaibigan products natin, mga igan. And natay, mapalit nato na siya mga igan no? Sa mga kaibigan center sa Valencia City. Pwede po rin sa atong station sa DXRK Radyo Kaibigan Valencia City. Napod tayo kaibigan center sa Maramag and many more. Alright, sa kalilangan usab mga igan. Okay, sa ngalan na lang sa ato ang station General Manager Pastor Dan Nanggalio, to our Station Operations Manager Engineer Romy Chang, to our Finance Manager Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, and our Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane D. Yote. And to all the Radyo Kaibigan staff, thank you so much for tuning in with me. Mga igan, always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you na super duper mega ova. And thank you na super duper mega ova. Bye-bye mga igan. And para sa lahat ng mga tumitibok pa ang puso, here's Kapag Tumibok Ang Puso by Janella Salvador. Enjoy this! Bye-bye mga igan! Only here on 98.5 Radyo Kaibigan! Bye-bye and I love you!

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: solusyon sa imong hubag. Mao kini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
1: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
2: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga on na ta!
6: Uy! Kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego Blend Jelly Paste!
7: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
8: Sukad karon, mataghamal, kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kaya sa Lipaliog?
2: Kaya ni May Urungan, taga-Patag, Kustor.
1: Ah, sa Alanib?
2: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Kustor ba? Kay nag-nuprabis ako, dahil nakalapa. Dayon, nagpalit ko lang igan kami, kay akong ganang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
1: Ang ulo niya, maoy na, lata-lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
2: O, sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan, ilin, Vimax.
1: Ah, Vimax, okay.
2: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
1: Okay.
2: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
1: Wala ng katol?
2: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
1: Salamat sa Ginoo.
2: Umara na, Pastor.
1: Salamat okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
2: Igan Imay Urungan.
1: Igan Imay Urungan, Lower Patag, Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
3: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
4: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
3: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, na ay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
4: Ha? Unsa imong sekreto? Tugnoy pug ko pre.
3: Ato-ato ra ni pre ha. Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
4: Ha, mao ba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
3: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
4: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
3: para to ra pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

0: Ginger?
1: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
0: Dili sip-on. Di siguro ni madayon?
1: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
0: Sip-on dayon?
1: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
6: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan nun, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Jai.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
10: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
12: Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: Rexido Forte!
11: Maunang discarding na ako. Discarding bisnak na to.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
15: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: May good news!
2: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
3: Sama sa large format, outdoor sticker.
4: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
1: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Yes, igang ka na. Kamusta man?
6: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about Digimap.
5: Yes, go ahead, igang ka na.
6: Na-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
5: Oy, natumba ka?
6: Natumba.
5: So, saan natabo na yun?
6: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o Digimap. Nag-inom ko o duha.
5: Oo.
6: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
5: Okay.
6: Igura na kay, kanang nauga.
5: So, salamat kayo. O, mga importante nga dapat kanunay na atay VGMAX, no? Atay VGMAX kanunay. O, si Ato Masulti sa itong mga tigpaminawan.
6: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang VGMAX nga kanabitaw instant gid na nga huwag magkahinanglam ta, makatabangan ta.
5: Amen. Salamat, salamat kayo.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragit akong gita na tambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat igan, salamat igayo.
8: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
5: Okay.
9: The best songs on the radio.

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

kumustag maayong udto nganha kaninyong tanan. Welcome now sa dinis atong panagbagat managuban sa programang Silab sa Kawtuhon dinhi sa 98.5 Radio Kaibigan sa Lubaganan sa inyong mga radio sa FM band. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Radio Kaibigan, sa atong pagtahod sa tag-iyag tagduma, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangali. At usab pagpasalamat sa atong sparring partner sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kinina usab ang iyong higalas kanginan kaibigang Noel Cagul, tuguti nga manumbay na usab ako, dias iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga isgutanan, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras.

Luzon, Visayas ug Mindanao. Tibuok kalibutan. Kumusta, kumusta, kumusta kamong tanan among mga palangga nga suking.

sa atong mga kaigsunan. Katawan sa Valencia, katawan sa Bukidnon, katawan sa Islas Mindanao, sa panahon sa ilang kasub-an. Atong pag-congratulate sa founders, founder and president, mga officers sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Gidasig ko kamong tanan atong mga palanggang suking tigpaminaw. O sa kini ka atong kadangpan sa panahon aduna kitay problema. Ilabi na sa panahon nga kita anaas pagbangutan, anaas sa kasubana. Usa ka grupo nga ang pagkamati na bangon ang tuyog tumo. Why line? Pagtabang sa isig katawo. Dili kini pamulitika. Wapo ni gigamit ni Pastor Dance pamulitika. Kay na ay politika o wala, ang Kaibigan Christian Foundation Incorporated naa kanunay. Nagtabang diya kaninyo. Busa, gidasig ko kamong tanan. Pagpamiembro kamo sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Kung interesado kamo, pwede kamong muminsahi direct ngadto kang Pastor Dan Danggalio or muanhi kamo dinis buhatan sa Kaibigan Christian

mas atong batakang balaod sa Pilipinas. Responsibilidad sa Estado. Responsibilidad sa gobyerno. Responsibilidad ni Honorable nga gipilis katawhan nga iyang serbisyuhan, iyang protektahan, iyang alagaran ang tanang katawhan nga nahisakop sa iyang lokalidad. Dili kay kung di mo membro aning kuani Honorable ay di mo prioridad. Pagkaway klaro ka na nga sistema, mga higan. Angay ka nang undangon, paggangon ka na nga laka. Di na nato nabutaran. Di nato nasaligan. Kanang mga politiko karon nga nagtukod o grupo, o niya pili-pili, o niya matod ba prioridad mo ni Honorable. Kung naamu ka, sakop ka mo aning iyang grupo, pastilan. Wa mo pang kilatig ko, Lord. Ang kwarta nga gibang apod-apod ni Honorable,

alas 12:10 otso na. Gakatawa bitaw ta maminaw aning ilang mga lideres. Kining ilang mga supporter mga igala. Nining mga opisyal nga nagtukod og ilang grupo kapunungan. Pagtabang kunos na inamatyan, pagtabang sa hospital, pagtabang sa eskwelahan o uban pang ayuda ngadto gikan sa gobyerno. Nganong kinahanglan pa man magtukod mo grupo? Nga kanang inyong honorable nanumpa na siyas Biblia Studios nga mo serbisyo, serbisyuhan ang tanan. Di kay serbisyuhan niya ang grupo, ang mga nagpamimbros yung grupo. Di ka na mau. Galangay ragyod mong tanan. Unya ang gapanabi iraba barangay officials. Trabahante ni honorable. Wa na uwawa gabae na ang iyang kwarta iyang gidadawat gikan buwis natong tanan. Sa atong paglukat og sidula, pagbayad og clearances, pagbayad og luwisan, real property tax, og uban pa nga mga balay runon dihas gobyerno. Diha gikuha sa gobyerno, gibahin-bahin, gibalik ngadto sa katawan. Unya kay mingon day mo og prioridad mo og membro mo ani.

Ano yung inyong angkon-angkon ng personal? Pagka mga ipalgon ninyo. Alas 12:20 na mga kaibigan. Atong gikasubo. Gitayog og magnitude 7 ang nasud sa Cambodia mga higala. Ubay-ubay nga mga struktura ang nangalumpag, nangakulaps, nangabungkag mga higala. Ubay-ubay nga mga kinabuhi ang nakalas tungod sa kusog nga pagtayog sa yuta dito sa nasud sa Cambodia mga higala. Atong iampo ang mga lugar nga nakasinati og mga kalamidad sama sa pagbaha, landslide, linog,

So di ka na tiaw mga higala. Basta ang yuta na gani maningil, ang yuta na gani mo'y mulihok, di yud ta kapang kapanganda mga higala. Di matag-an ang linog. Why makatag-an sa linog?

kwarta ang gahin sa impeachment trial dito paunta ni gihatag pagtutok sa mga pobre ug nagsakit natong mga Pilipino sa tanang hospital sa Pilipinas. Pero kay di man kana prioridad ni kasamtangang panggobyerno. Ang prioridad sa kasamtangang panggobyerno sa Pilipinas, dogmokon wag tangon sa mapa sa Pilipinas ang mga Duterte. Lutuson. Kasuan ang tanang mga musubak, ilabi na mga elected official, tangtangon. Kon adunay mga negatibo nga reaksyon, mga pamahayag batok sa kasamtangang administrasyon.

ang mga individual nga mupadayag og negatibo, ang mga individual nga dunay pagpagsaway sa kasamtang ng administrasyon, anam-anam naghipos. Unang gihipos si Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang unang tawo nga mipadayag nga aduna kitay bangag nga presidente sa Pilipinas. Ang samay nahitabo kang digong gipudyot gidas dahig. Usa ra man ang sala ni President Rodrigo Roa Duterte, ang iyang bukal, ang iyang way lipod-lipod nga pagsaway sa kasamtang administrasyon o sa iyang pagpadayag nga aduna kitay bangag nga presidente sa nasod ta sa Pilipinas. Maram na. O di, gibit-bit dahil sa dahig ni Derlans si President Rodrigo Roa Duterte. Isunod, mga dagkong leader simbahan nga misway pag-ataki, pag-expose sa mga anomalya sa atong kasamtangang administrasyon, si Pastor Apollo Quiboloy. Sa may nahitabo, nang gawas ang daghang kaso. Internationally o locally ng mga kaso nang gawas kang Pastor Quiboloy, mga higala. Kaya no, iya mang gisaway ang kasamtangang administrasyon. Tua tugpas presuhan si Pastor Quiboloy, mga higala, kay misaway sa lideratos kasamtangang administrasyon. Sunod, nga wa nagpiyong-piyong sa wa sila kauyon sa mga gimbuhatan sa kasamtangang administrasyon, may padayag sa ilang mga negatibo nga mga reaksyon sa kasamtangang kalihukan sa kasamtangang administrasyon. Tuas prisuan, Senador Jinggoy Estrada, Senador Marcolita, nga wagi sa. Pero unsay nahitabo? Tuas prisuan, gibuhatag kaso, mga ito. Si Congressman Barsaga, mga igala, gitangtang, gipili sa minilyon niyang konstituwente, nilibo nga konstituwente ni Congressman Barsaga, mga igala. Pero sa ethics tra gipaagi, gitangtang pagka-congressman. Kay lagi misulay pagsaway, pagpadayag sa mga hiwi nga gibuhatan ng kasamtangang administrasyon. Ya karon si Senador Loren Ligarda, si Senador Libeste, ana po'y gilotong kaso. Kay lagi misupak, kay lagi negatibo ang ilang komentaryo sa kasamtangang administrasyon. Asa naman dahil atong demokrasya, ani kaibigang Joshua? Asa na dahil ang demokrasya sa nasud ta sa Pilipinas? Di pa ilang ipospon na usab ang Nobyembre 2 barangay o sangguni ang kabataan election. Ikapila na ni nga postponement, mga igala kong madayo. Ang election usa ka timailan sa demokrasya nga gimbuhat. Nagwa na tay eleksyon anis barangay, sige na lang extend. Asa namang demokrasya ni? Si kapitan, si kagawad nga gihimo niyang gatasan ang kwartas barangay ay baga kay glips, lipay kayo. Only ang iyang mga constituente wa na nalipay sa ilang serbisyo. Asa naman ang demokrasya? Ato na lang ning inubina ning atong nasod ta sa Pilipinas. Ato na lang ning inubina, ihangad ngadto sa langit. Panggabaan paunta ni sila, pangkilatan paunta ni Lord. Nining mga taos, gobyerno nga mga personal interest lang ang ilang gitanaw. Alas 12:31 na, mga higala,
Ato di ay pagpasalamat nagpaluyunin ning atong papanaguban. Kon naghambin kas mga balatian sa imong lawas. Bata sana paggamit ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Dagana na kasulay, dagana na gamit na ayo sa ilang gihambin nga balatian pinaagi sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Dayon, kon ang imong lawas dagag panuhot, gapanakit ang imong kalawasan. Bata sana usab paggamit ang Aroma Herbal Oil. Dagana na kasulay. Epektibo ang Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit dinhi sa Radio Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning Dakbayan sa Valencia. At usab pagpasalamat sa Lel's Laundry. Daghan kag labunon, parato ra ang ilang perload. Ang Lel's Laundry, uga diretso imong labunon, pinilo na daan. Ang Lel's Laundry na himutang along National Highway Purukuno Barangay Lumbo ning atong Dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaminaw balik sa Kuya Joshua. Mayong pagpaminaw diyas pinatilan kang Los sa Panta Tagmuan, kang Sopranco Tagmuan, kang

0: Beryl Exili Guzman. Yes, Barangay Pinatilan. Kumusta man mayong pagpaniyod to? Yes, Barangay Pinatilan. Kumusta man inyong mga barangay officials diya? Pinatilan, Sir Franco Tagmuan. Wa ba nagpabaglong? Wa ba nagpabagag lips ang inyong mga opisyal diya? Yes, Pinatilan, Sir Franco Tagmuan. Frank, yes, Frank Store. Maayong pagpamina.
1: Wala, wala, wala.
0: Wala, wala, wala, wala. Bisag daghan, bisag daghan. Iay, laing testimonya. Si Tata nga tagalungsod sa Kalilangan, nakasinati og typhoid ang iyang anak nga ayo pinaagi sa Vigimax Plus.
2: Kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduhang gigikwaan sa doktor.
3: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
2: Niya, lima pagkatuig, okay. Ikatuwa ang doktor. Niya, upot mang kaadlaw sa hospital niya, wag kakaog kanon, gamayar kayo. Niya, kinabalaka man ko, si kukunahuna, unsa ko paliton. Nakapalit yung Vigimax, tulurog yung kabuok. Ang kalunis sa unto, ako siyang ipainom. Pagkataon-taon, nangayog, pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Vigimax, sa imuha.
3: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
2: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din na kayo, nikaon magi siya.
3: So, tulurog ka Vigimax, katot sulti, 90 pesos sa imo na gasto.
2: Oo, so, tulurog yun.
3: Okay na siya karon.
2: Okay na.
3: Okay, Igan Tata o ba Kalilangan?
4: Galit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurog na ako gay. Sakit kayo.
3: Oo.
4: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwas. Tuwi niya. Nangilalo man po itong akong apo kayo. Mag-inis. Ay na, o dali anak. Abri kay sakit di. Kaya di na ako makaagay mo. Kaya lahat na ako pato ba. Nangurog na ako sa kasakit. Nga, na, abri anak. Kasulod ko ako. Gini, gunitan ang kuan ka ng aroma gani.
3: Oo.
4: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na ko, likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O yan, naningot na ko, nagkakain singot na ko, naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya panalang nang yun din mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikay, adunag yung panalangin, ano, ikan ka, Ginoo.
3: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
4: Aroma gyud akong gihaplas sa ako.
3: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat gyud kaayo.
5: Nanay loss ni pastor. Na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba, dili sa kaginawa, dili sa kalakat nga layo. Dayon ginan ako nga bagpalit sa Vigimax, istingin ninyo. Dayon kay nag-inom sa pastor ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, ginan ako nga, kung mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor puro klima, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
3: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
5: Pastor, salamat.
3: Nahaplas po kay aroma na eh.
4: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka diskagong, nagpalis ko duha.
3: Oh, ah, okay, duha ka aroma, okay.
4: Hindi, pra, naku, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat niyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuan, tambal ka,
3: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo, Naya.
4: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulog na ako kuan nga. Iyo, pamila, kuan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat kayo.

sa tanang kamulo karon na niyuto. Yas ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, nagkadaiyang buhatan, nagkadaiyang karinderiya restaurant, dinis sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia, mayong pagpaniudto nga na kaninyong tanan. Mga nagkadaiyang pampubliko nga salakyanan, jeep, multicab, motorila, og uban pa, nakamonitor din is atong papanaguban amping kanunan. Sa atong mga mamang drivers, amping kanunay, daghan kang kinabuhi nga nagagad dias pagtimon ninyo sa iyong tagsa-tagsa ka mga manubila. Amping kanunay is inyong mga biyahe. Atong mga habal-habal drivers, kumusta kamong tanan? Atong mga kaigsunang mag-uumas bukid nun. Labi na din is Dakbayan sa Valencia. Kumusta kamong tanan? Kumusta man ang presyos inyong nagunang mga produkto? Iba barato? Or mahal man siguro karon ang atong mais ug ang humay? O uban pang lagot mon. Alas 12:40 na mga higala dini.

Mayong pagpaminaw Dios Barangay Batangan. Sa ato mga buutan kugihan ng barangay officials, mayoning taliabot ang eleksyon. Kaya ang atong mga barangay officials, atong makitas, atong purok. Pero guwapay umaabot ng barangay eleksyon, baulang, makita ba nga tus purok? Congratulations na ng inyong pagtaod sa duha or tuluba na kakulbert. Dias purok dos Batangan. Giatungan yod, halos majorities barangay officials Batangan. Very good! Pakpak akong duha katil o duha kakamot. Barangay officials Batangan, inyong yung gialrungan, inyong yung gisaksihan ang pagtaod anang tulo o duha na kakulbert Dias Proknos Batangan. Very good! Ano kanang matod pa ninyo, dugay rang nanay budget anang drainage construction or rehabilitation drainage diya sa Proknos Batangan. Dugay naman ka nanay budget, kanusa man ninyo nasugdan? O niya napod nanay bagyo, nanapoy baha, kusog napod ang uwan? Pangutana lang kini at tua. Kini usak ka pangutana, gikan sa magbubuwis Batangan. Naman ka mo karun diya, nagtapok mamo ang majority nga honorables Batangan. Anang gitaon nga Colbert duha or tulo, inyo man ang saksihan niya. Very good! Manginaot kita nga kanunay, inyo nang buhaton. Manginaot kita nga dugay na nga gibadjetan ninyo nga rehabilitation sa drainage Dias Proknos Batangan, inyo na nang i-implement. Kanos ama ninyo na i-implement. Kay inyo man ang gialirungan diha ang pagbutang o Colbert Dias Proknos Batangan, alirungi po tinyo, yaki po tinyo, unsaon tong malimpyo tong public cemeteries Batangan. Nanang atong cemeteryo nga murag imperno ang sitwasyon. Mauto inyong yaki paglingkod. Unsaon pagsulbad ng problema diya. Kay ayara na malimpyo ang atong cementerios Batangan panahon sa kalag-kalag. Napay sagbot nga lapas tawo. Madlo kita mubisitas lubong sa atong minals kinabot basig na yung mga baksan diyang dapita. Maunay sunod ninyo yak eh. Ah, mga officials Batangan. Tapok mamurun diya Das Proknos Butag Colbert ang bakho. Duha or tulo ba na ka Colbert? Grabog dagko, gagmayar ba? Pero salamat gihapon. Kung mahinaot kita nga sunod ninyong yakan, inyong inyong tapukan kanang inyong pag-implementar sa rehabilitation sa Drinis Dias Proknos Batangan. Kanus aning nyo na i-implement na anamang kanay budget. O niya, yaki po ninyo, tapuki po ninyo, unsao nang malimpyo, di nagakabahan ng atong minteryo diya sa Batangan. Maunay among pag-ampo, among pangutana diya kaninyo. Kay di mi mauwaw mangutana, kay kanang inyong mga honorarium, kanang inyong pagpa-aircon-aircon sa barangay, gikan nas among buluhisan, gikan ka nas among mga taxes. So, maunay namin katungod mangutana diya kaninyo. Ayaw mo kasuko ha? Bato-bato, sa langit ang tamaan ay huwag magalit. Ang pikon ay laging tal. Ang masuya, maded. Alas 12:45 na. Padayon kita mga higala dinis atong papanag-uban. Happy birthday di ay sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Atong mga aktibong miyembro
sa kaibigan Christian Foundation Incorporated. Happy birthday mga igan! Mga palanggang suking tigpaminaw, happy birthday! Atong mga palangga nga senior citizen nga nag-birthday, happy birthday kang nanay ug tatay.

Fiesta sa tanang mga nagfiesta o magfiesta. Karong Agosto 15-16, Sabadog Domingo, fiesta ni Senior San Roque. Bansa pi fiesta di Espuruksais, Inawaan, Batangan. Mga asingwa, kako, mga kaga, og atong tanang mga silingan, constituente di Espuruksais, Inawaan, advance happy fiesta kaninyong tanang. Kuya Buboy Kaga, Ati Mila Kaga, advance happy fiesta ninyong tanan. Sa di pa di ay kita malimot, happy birthday kang Ma'am Norlita Castellanis. Usas mga magtutudlo dias Batangan Integrated School. Happy, happy birthday kang Ma'am Norlita Castellanis. O usab di ay, happy birthday usab. Di nato malimtan kang Sir Alex Rama. Happy, happy birthday diha kanina. O sa tanang mga nag-birthday, happy birthday. Og di na ko malimtan, happy, happy birthday. Murag ika 86 man siguro. Correct me if I'm wrong. Happy birthday sa akong grade 6 advisor sa Batangan Elementary School. Kang Ma'am Alejandra Bangis Quinones. Ma'am, happy, happy birthday. Ang kahibalo nga akong nagtagamtam karon. Dako kayo kag nag-contribute. Akong advisor sa grade 6, Ma'am Alejandra Bangis Quinones. Happy, happy birthday diha kanimo. Gikan ka na sa imong mga pupils. Kani ay sa Batangan Elementary School. Buutan kayo na kuning advisor sa grade 6. Palangga kayo ko ani niya mga igala. Si Ma'am Alejandra Bangis Quinones. Happy, happy birthday nga na kanimo ma'am.

ang kinamanghurang igsoon ni kani City Mayor Jun Galario, si Luland Magallanes Galario, mitaliwan na ni ining kalibutanag kagahapon sa hapon sa kalit nga kamatayon. Wa dama nga kamatayon, mga higala. Mibiya na nining kalibutana si anhing Luland Magallanes Galario. Kinamanghurang igsuon kini ni kani City Mayor Jun Galario. Sa atong nahibawan, konektado kini si anhing Luland Magallanes Galario sa Valencia City Water District. So sa pamilyang Magallanes, sa pamilyang Galario, kang Mayor Jun Galario, kang Ma'am Norbing, among pakigduyog sa inyong kasub-an. Kang City Vice Mayor Grizel Cecil Galario Fernandez, atong pasubo sa kamatayon sa iyang uyuan. Matod pa sa Facebook post, ni City Vice Mayor Grizel Cecil Galario Fernandez, matod pa niya ang haya sa patayng lawas sa iyang uyuan si Luland Magallanes. Usak kagabi ihaya sa Cosmo Funeral Homes. Dayon ang musunod nga mga gabi dito na kini ihaya sa iyang panimalay sa Puro 4 Barangay Baguntaas ning Dakbayan sa Valencia. Anya, wala pa'y exact date. Akon matod pa, tentative pa ang burial date. August 16, dito sa Price Garden, San Jose, Malaybalay City. Mao ka na ang Facebook post ni City Vice Mayor Grizel Cecil Galario Fernandez, mga ito. So kagabi, kaghapon pa man ni na namatay, posible ang kaganina pa ning buntag ipahaluna. Siguro unyang gabi ang first night vigil dito panis Cosmo. Ayon sa musunod nga mga gabi dito nas iyang panimalay sa Puro 4 Barangay Baguntaas. Pahulay nga dayon ihatag kang Luland Magallanes Galario Ginoo og ang kahayag nga way pagkapalong ipadanag kaniya hangtod sa kahangtod. Atong pakigduyog sa kasubanan sa pamilyang Magallanes Galario dinhi sa atong Dakbayan sa Valencia sa kalit nga kamatayon ni aning Luland Magallanes Galario. Kinamanghurang igsuon ni kanhi City Mayor Jun Galario.

0: Yo kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radio Kaibigan.
6: Pre, nganong nagtunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
7: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunghod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
6: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
7: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
6: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
7: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
6: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas luminous gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
7: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
6: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

0: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
1: May good news!
2: Hello! Ay, unsa koy good news!
1: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o gikalidad ng trabaho. Kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Ikaw na may maminaw o sonata. Lamina, kung ikaw nag-inusin.

mga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubali kami sa laipat na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi. O paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tunay, mga suking tigpamanaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Sa kamabugnaw, nga hapon ni po, kanatong tunay. At lagarong may galang nga Lunes, sa Pizza 3 sa bulan sa Agosto, tuig 2025. And once again, makaigan ni War with me, o lineupot nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan, aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawon na sakitan. Para sa mga taong gipang pinuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa pang inigihulat. Ipadala na po inyong mga sugilanon sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalay ka magkaulang, magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugon, or bisan unsa, mahitungod sa gugma, gaginabuhi, and in design na po ang bahala ni Anang Tana. Ang inyong lamang buhatan sa text ka na sa tuang hotline number, 0965-60-101688. Sige, mag-ala para mabasa ni Lady Diana inyuhang mga text message, mga greetings, or pagpa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air na gusto ninyong timbayaon sa atong programa karong kapunan. Text lamang mo sa atong numero once again, 0965-60-101688. So, once again, maayong udto kaninyong tanan. Mga palanggang suking tigpamanaw. Nagkatsunin ka na ito karon sa nagkalain-lain ng radio sets. Huwag sa tanang naka-standby sa anong Facebook Live karong kahapunon. Maayong hapon at welcome po sa iniwang tanan. Mga galing na once again, hello po sa mga kamulong paniudto karon, sa kamulong galingkod-lingkod, sa kamulong haray-haray, sa kamulong duyan-duyan, sa kamulong pangapin, sa kamulong gabarekay-sikay sa ilang tag-sa-tag sa kapaniwalay, sa kamulong padagabiyahe, padulong sa eskwelahan o padulong bagaha sa trabahoan, sa kamulong nga drive sa ilang mga sakyanan. Amping-amping mo mga gala, ha? Pagpadayon lamang mo sa inyo ang ipang buhat ni ha? Sa inyong tagsatag sa kabuluhaton. Samtang mamino sa programa ni DJ karong kapunon. E si DJ na ang bahala sa inyo, ha? Kauduhon mga gala, ha? Because today is Monday, Lunes na Lunes po tayo ngayon. And every Monday means another sulat ng baganan mga gala ang atong daga-agbagdagad. Ang lain na po niya sender ang tuang tambagan karong kahapunon. O nang sa mga gusto nga mutawag, I mean gusto nga mutambag, gusto nga maminaw, o gusto nga muhatag o ginagmay nga mga piece of advice para sa tuang sender karong adlawa, sambay lang kayo dyan. Kasi dili paglangay karong taon-taon mga gala ito ng basahon, ha? Ang lain na po niya sulat nga ito ang taga-agpagtagan at himay-himayon karong adlawa. But before that, magandang hapon, po muna sa tanang nakatsunin ka na ito karoon dignipita sa Maysurala, South Cotabato. Sa kamulang mga namino, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Magandang hapon sa ating technician ni Haon sa atong mga palangga ng mga suking tigpamanaw. Na palaging nag-aantay, naghulat sa programa ni DJ Matag Aluna para sa pag-abri sa ilang mga radyo para maminaw sa atong programa. Magandang hapon niyo po and happy listening sa inyong lahat dyan.
Napapita sa may lagindingan mga Samis Oriental. Mayong hapon sa mga namina nag-tune in pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan mga Samis Oriental. Kauban po ang atuang DJ Karuan, DJ Miss B Bagahan. At ang technician niya kasayin, magandang hapon at salamat sa pag-hook up. Og sa ating mga palangga, ang mga gwapo-gwapa, ang mga suking tigpamina. Take a side sa may nagindingan Miss Sam, Miss Oriental. Maayang hapon po at maayang pagpaminaw sa inyuhang tanan. And of course, sa mga nag-tune in, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Tutup na lang po sa mabot sa ato ang Sibiyahan sa Tibuok Probinsya sa Bukidnon. Pagkutub sa mabot sa ato ang Facebook Live karong kahapunan. Saan ka man sulok ng mundo naroroan. Aga mang depita karon na mina, nanagad. Nag-tune in sa ating programa, maayong hapong kanimunihan. And once again, welcome, welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, so once again, magandang hapon ha sa tanong nagkatambay sa ating Facebook Live karong hapunan. So wala na sayon, live po nating mapapanood inyuhan DJ na nagaprograma sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, palihog ko mga kaigan, kaya mag-share sa ating programa, pag-like and pag-comment po di ha para po't mabalaan ni DJ kung kinsaning nagdanaw sa ato akaroon nagbara mag-shoutout mo nato sa ating programa. Na lang po kong share mga higalan sa ating programa ha para layo pa tayong ma-abdan at masdaghan ba ang magkapaminaw ka nato karong kahapunan. Libre lang ang pasarot mga higalan mo nagpag-comment mo di ha yung magkaulong mag-comment di ha mga higalan na basa na may gusto timbayaan na basa na may gusto ipa-shoutout or greet sa ating programa na basa na may mga pangutana di ha yung kung sining mahatagag katubagan. Magkaman mo di ha, or pwede mo magkaman di ha, magkala yung mga song request. Diba, kay Kutob sa Makaya sa itong oras. Atang panigamutan yung ma-play in yung ipang request ng mga awit kayong kaigan. So, kung saan yung hinahinayan, nagsugod ay sugdan o basa mga gala in yung magkaman sa Facebook Live, sir. Lady Rihanna, pasarot po kay Angelica Alisuso Kunog sa po. Ang, siya po ang best friend ni Stephanie Perez. Inutusan lang po ako ni Stephanie niya. Shoutout po siya kay busy po siya ngayon at hindi niya daw po magawa. Salamat po DJ. Ay, salamat din po. Magayon, hapon, kanimuri ha, Sir Daniel Jeff Vera. Nanonood sa atin ngayon through Facebook Live. Huwag iyagi pa siya at si Mamanjali Kalisuso kunog niya sa may purok. No, ibito kaya ang Valencia City. Ang best friend ni Ma'am Stephanie Perez, mga gala. Ma'am Stephanie, maghapon po sa imu, ha? Salamat ka imo. Salamat ka ay sa imo. Nga magkananayong pagsunod sa atong programa matag hapon. Pagkwas again, Sir Daniel Jeff, maraming maraming salamat po. Comment po mo para mabalaan kinsa ng mga panulay nga nagtanaw. Oh, grabe sa ng panulay. Ay, di lang ko nagsulti ato. Huwag na pa from Ma'am Marie Sulatan Bustamante sa Villeta. Hello, guapa, good hapon. Then, but shout out to all people around the world, especially sa akong igsuon, sa akong best friend, kang manong kagawad Max de la Serna. Happy, happy birthday, manong. Thank you, Lord, nga nahimot ka na igsuon. I love you always. Wow. Oh, happy birthday po sa iyo dyan. Kang kagawad Max de la Serna, ang igsuon ni Ma'am Marie Sulatan Bustamante sa Villeta. Na nagsaulog ka ron sa iyong adlang na tauhan. Happy, happy birthday po sa iyo dyan. Ang may hapag kanin mo ni Mama Reese na nagkat sa may Old Kibangay, Lantapa na Bukidnon. Sir Martin Laginon, magandang hapon po sa iyo dyan na nagkat sa may North Cotabato na nanonood sa atin ngayon.
Agag Maribel Aguanta. Hello, may hapon po ma. Magandang hapon po sa iyo dyan. Magrepita ka ron. Oh God, naglantaw sa anong programa, Ma'am Maribel. Ma'am Maribel Aguanta, maayong hapon. Salamat sa imong pagtanaw sa atong programa through Facebook Live.

We have a text message here from 960 Marad Benia. Hi, Idol. Maayong hapon. It's me, Fat Javar Javar. Nag-ipasok kong bukino. I miss you, Lady Diana. Ay, kumusta mo lang itong buhay-buhay ni Sir Fat Javar. Nagtaod-taod po ni siya magala. Wala na ka paminaw sa tua. O wala ba ka nag-text sa itong programa, no? Salamat kung may hapon na lang kanimo ni ha. Mr. Fat Javar Javar. Limunia ng impasog on Bukid Not. Ay, nabay na nag-birthday mga gala. Wala ka nag-alag yung birthday ka rin. Basta niya magkahatunog pa ni Udduri ha. Lawat ragid po may mga gala. Ano ba, may hapon ko mga DJ. Kumusta na magkadara ang aside ka rin at lawa BFF. Bilang kayo ha. Gwapa lang yung hapon. Request kong song, Pagkasama Ka by Gimme 5. Maayo kay na ka nag-onboard BFF. Oh, naanadjod ang radyo kaibigan. Pinagadis, ganawala, nagtingog ang radyo kaibigan BFF. Yes po, kay naami ginagmay ng mga kakulian dito sa awang transmitter side. Po, na wala ta nadungog mga gala, no? Wala ta sa kahanginan for the last few days mga gala. Pero thankfully, medyo na okay na po ang ituang guan na itong stasyonan, ha? Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating minamahal na radyo kaibigan mga gala. Happy birthday po sa akong friend na si Carol Calugas. Birthday niya karon BFF. Happy birthday, Ma'am Carol! Si Ma'am Carol Calugas nagsaulog sa iyahang adlong na tawhan. Kaya si Carol Calugas, maubani si Ma'am Carol sa impalambong or lahitong na taon? Masa bilyado ito ni Ma'am Carol sa impalambong? Masa happy birthday sa imo hariha, Madam Carol Calugas. Aganig din ba ya imuhang amiga na si Ma'am Angelica Alisusu Kunod? Narukad sa may Poroknoy, Vito Gaya, Valencia City, Bukidnon. Pasanat po sa ako amiga nga si Stephanie Perez Guapan. Og sabutan kayo, og buutan kaayos sa Lady Diana's Angelica Kunod Newa. Salamat naman hapon sa iyo dyan once again, Ma'am Angelica Alisusu Kunod. From 762, hi Lady Diana. Hello po. Magandang hapon. Sino po ito? Wala may pangalan na kabutang mga gala. Nag-hi Lady Diana lang yun siya. May hapon ganin mo riha 762. Salamat sa imuhang pagpaminaw sa atang programa karong hapon. Hi guwapa. Ay magandang hapon guwapo. Engineer Ryan J.M. Wutong. Ayang hapon sa imuha diha, Don. Salamat sa imong pagtanaw sa atong programa, Garon. Agoy natin, caller, mga gala. Garon na daod-daod, magtawag si DJ og tawag, ha? Stambay lang po muna kayo dyan. Total gasugod po man si Dan, ha? Hot na hot ang ating mga magtatawag karong hapon, mga gala. Unyan natin magtawag og tawag, inigumay natin og basa o sugilanon, ha? Ay, para mausa na nato, mga gala. Kaya ito, kinahanglan mo ko na ito, bahino na itong oras kay sound naman, ako rin ba yung isa din rin, ha? At sumuburo ba itong oras, mga gala? So, stambay lang po kayo dyan. At ang tubagon, kutob sa itong makaya tubagon, nga tawag o niya taod-taod, mga kaigan. But for now, it's already 1:28 in the afternoon. Ano una, 28 na po sa gahapunon. O panahon na para atong basahon, atong paminawon, o atong himay-himayon. Ang lain na po na sulat ang baganat nga atong tagaag pagtambag karong kahapunon, mga kaigan.

Okay, sa di paglangay mga galay, here it goes. Ato ng sugdad ug basa. Kining sulat ga atong paghimay-himayon karong adlaw. Pagmantod ba ni letter sender? Dear Lady Diana.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.

0: 98.5.
1: Ayo sa paliog paila-ila o gatagasa.
2: Saka purok tris ni Sir.
1: Purok tris, asa dapit nga purok tris?
2: Purok tris, Barubo, petisyon.
1: Ah, diya sa petisyon, sa Barubo. Kinsa ang pangalan paliog?
2: Judith Ligardi, Pastor.
1: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan?
2: Ano, pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, sa pinagi sa Digimax na napaso ang akong apong sa likod na buwan o tubig init o niya. Wa ko'y laing gisampin. Akong girebyok, Pastor. O niya, nakahinomdumang kung manap ako'y Digimax na isa kabuok. Akong gipahid sa iyang likod. Wala dantig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula. Niya, wala din sa libutoy.
1: Okay, so okay na siya ang bata. Dakoon na ang magkapaso to siya kay tubig mang yun na ininit.
2: Okay na siya, Pastor. Pero laki ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, na ligamit ang Digimax na makaayo sa paso sa bata.
1: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Ais pagtawag.
2: Salamat, Pastor.
1: Igan, Judith.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung aroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan tamad.
1: Naon sa day mo na itsama di mong tiil?
8: Ano-kano ka na ako, Pastor, kay
1: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taon-taon na din mo na siya nga kuan, no?
8: 4 years na ako na sa giambing ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa day ang giaplasan mo ang aroma, nauga?
8: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
8: O, lima ka buok, Pastor, akong gipalit oy.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
8: Lima ka buok.
1: Okay.
8: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
13: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingunani pa kabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
14: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
15: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasap tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay 6, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Alright, 52 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alas dos, alauna siguday dos na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, welcome back sa ating lahat mga galing. Salamat kayo sa pagkabadayang paghihapon. Namino sa atong programa karoon sa nagalain-lain radio sets. Oga sa tanang nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live. Garo gabunod, welcome back sa inyong lahat. So my God, ito na yung dabagon ang ito ang unang magdadawag. Karong kapunuan is si caller 960. Alright, ito paminawan mga galit kung unsa iyahang tuyo sa atong programa. Hello po, maayong hapon.
1: May nga pa, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Sino po ito ang taga-asa po?
1: Hindi ka na ba kailan sa kawal, Lady Diana?
0: Ayos. Si Kuya Fajibar po ba ito?
1: It's me. Jibar, nang kumulansya ni Pasokong Telepen.
0: Ay, Kuya Fajibar. Welcome back sa Imuha Riha. Kumusta man? Marag daod-daod man daw ang nagawang nagdungog, Kuya Fajibar.
1: Lagi, Lady Diana, kay yama ko kapuyo ay at tung una pang simana nakauling ko dyan sa Muha. Di ako sa Linabo. May nga po sa taga-Linabo.
0: Ay,
1: sa
0: barangay.
1: Kabakungan.
0: Mao ba? Nakikikuan na kayo, taga-Linabo di ka, Kuya? Ay, naalay yung mga paryente sa Linabo di ay.
1: O diyan sa Lalawan, may nga pong kanina diyan sa Lalawan, o Taper, sa
0: Banwa. Alright, sumayag hapon sa imo mga kaparindihan diyan sa may barangay Linabo o sa may barangay Lalawan. Sa may Malaybalay City, Bukidnon. Ay,
1: kapaminaw niya sila diyan, hapon, Lady Diana.
0: Wow, salamat ka, ayog may hapon once again sa inyo, ha, diyan sa nan. So, Kuya Fajibar, unsa maikaalaga di DJ sa Imuha karong hapon?
1: Ay, mo try lang kung tambang, Lady Diana. Mo tambang na sa ding kinaraan ang pagtambag, Lady Diana.
0: Mo tambag na sa ding utro tambaganan.
1: Utro po niya tambaganan.
0: Sige, wala'y problema. Itong paminawan, mga gala ang tambag ni Kuya Fajibar para kang sandar
1: karong hapon. Mo pamit lang kung isang gamayra, Lady Diana.
0: Yes po, wala'y problema, Kuya. Go ahead, Imuha ang
1: pinawa. Alang sa sendero, mayo nga pong gani mo.
0: Mm-hmm.
1: And then, po lagi nang ikalisod sa mga ginikanan niya pareha ni Lady Diana. Kay na ako'y nabantayan niya pareha kaya po na ni Lady Diana.
0: Uy! Ibali, murag na akin ilhan nga parehog kinaiya sa ginikanan. Ani nga tong sender karon. Sige po, anong nangyari?
1: Pero di sad, kanan mga ginikanan na sa ginikanan niya matarong yun.
0: Tama. Ang mga ginikanan, diligid ka pa sagad sa ilang mga anak, di ba?
1: No?
0: Pero naagid po'y uman.
1: Wala na taong pagpakabana silang anak na nagtrabaho. Dapat nun sa mga musta. Kumusta nila kayo? Kumusta na ka? Alam sa nakatira?
0: Yun! Di ba labi na nasa layo ang ilahang anak o gadili nila permiti mabisita. Sumayin lang itong misag mag-text man lang nga kamusta na ka diha.
1: Wala daw kuno.
0: Wala si madawatan ni Kuya Fajibar. Puro na daw kuno mga yungo o mga pangayo ang iyang gagadawatan. Gigan siya ang pamilya.
1: Nagsakit-sakit ang siya na wala'y pagpakabana ang mga ginikanan.
0: O, muna pinakasakit diha. Kaya bisan atong panahon nga, nagluya siya na wataan pagin siya trabaho tungkol sa iyang pagsakit, wala man lang nakapangusta sa iya. Grabe naman sadna nga pagkapamilya mga higalan. No,
1: o, grabe nga kuhan ng kaagin niya, Lady Diana.
0: Mm-hmm. So, para sa imuha, Kuya Fajibar, katong iyahang pangutana kaganina, insakto ra ba daw kuno iyang gibuhat, Kuya Fajibar?
1: Sa kuha lang, kuhan, parangka niya yung mga ginikanan.
0: Mm-hmm.
1: Parangka na lang niya yung ginikanan na ayaw sa itong inig, inanakay. Di ako kadagan lang pangayon siya, bisa na yung isuon niya na binyo na.
0: Maog yun.
1: Ayaw pa siya.
0: Grabe naman sa dili naman siguro na murag karago sa responsibilidad ni sender ng bisan pang palit diaper sa ilang mga anak ang sender gapon mga ayon. Grabe na pudpud na nga mga pagkaginikanan, no? Murag irresponsible na pagkaayo na. So para sa imuha, iyahan lang prangkahan. Iyahan ginikanan.
1: Prangkahan lang niya, Lady Diana, kay Lisod Mam Pudog. Ibaliwala niya nga iya mga ginikanan sa
0: maog yun di ba ni mais maayo magunding iya hapon ding masulti sa iyang mga ginikanan iyang pamilya para masayod po sila kay dili po pwedeng magpadayon po ding ingon ani nga binuhatan nila Kuya Fajibar di ba kay ang ending luoy po si sender ani tumura wag bisag wa pa siya na minyo o dagana kay sa gabuhion tungod aning mga bisag iyang igsuon nga na iyang mga pamilya sa iya hapagihapon mangayo o pangpalit o bisag unsa pariha.
1: Lagi na bisang kining minyo na ngayang isoon dapat unta kitang minyo na unta paningkamot yun.
0: Maog yun, di ba?
1: Kaya masot ka sa uban ni Diana nga Ayun, dito ko lang kami noon, pero malisod kung wala tayo dako nga po ng Lady Diana.
0: Maugi yun. Sige, maguda ingon, ana, raka simple nga, marag dula-dula lang ang kami niyoon, Kuya Fudgy Bar. Maunang kung musulod ka, ana, dapat andam yun ka. Naagi ikabuhi sa imong pamilya.
1: Itanong yun sa imong una-una nga poni mong agiyang kung maminyo ka na.
0: Maugi yun. Ibagay kung dili ka anda, magpakaginikana na magsulod ka gamin yun. Ang ending ani, basig mapariha ka sa igso ni Sender. Nga murag, bisag pampalit gatas, pampalit na yapper. Imas iha na igsoon pa pangayon. Huwag naman po sana.
1: Mura na akong makatambag sa Only Lady Diana. Kinaraan lagi isa yung pagtambag sa
0: Only Lady problema ay? Basta kay Moto pa na si Muhay ang dapat buhaton, iyahang storyahan, iyahang ang prangkahan.
1: Oh, prangkahan nila. Iyang ginikanan o ganyang mga isoon.
0: Tama po, no? Aron masayot pig sila ba? Nagkakasakitan na si Sender sa ilahang binuhatan. Alright. Salamat ka ayo Kuya Fudgy Bar. Once again,
1: salamat po, Lady Diana.
0: Aha, sa may impasok kong bukinon. Manimbaya ba si Kuya Fudgy Bar?
1: Manimbaya ko sa kang mga minal nga prensa sa kanginan, Lady Diana. Wala sa lahat. Salamat sa pagsagot, Lady Diana. O sa tigpaminaw sa radio kaibigan. Daman sa nabot ng CBN. Mayong hapon, kanatong kanan. O may hapon, province of Bukidnon. And then, itimay rin ako si Ashley. And then, si Princess Oxygen nga Lagrosa. O si Angelica Kunog, si Ate Lady Lady Sma Terence Edgar Simula ng Kampuan Maramag, o si Nico Nunoy sa Paitan, kayo naminoto karon si Nico Nunoy.
0: Maing hapon.
1: Ande si Linda nga Montesilio. Ande si Christine nga Nabarico. Kumusta na makaanig karon si Christine nga Nabarico. Ande si Analin sa Ipasugong. Analin Dalinaw, akong silingan diri sa Porok City Ipasugong. Maing mapapaminaw ka nimo kayo kapaminaw sa Nisya diri sa...
0: Ay, silingan di mo ni Ma'am Analin di ay. Okay, marag, silingan din mo diha, kuya. Kaya marag, kini si Ma'am Annalyn, suki din nato ng tigpaminaw. Ugmutang bag po niya.
1: Silingan ako din ka Porok City ni sila, ila Lady Diana.
0: Ay, alright. May hapon na lang kanimo diha, Ma'am Annalyn.
1: And then si Carol, Romeo Michaela, naminaw ang giyapon to karoon si Carol. Ngayon po paminaw kanimo. Si Bibilab nga Lackless nga nag-train eh. Ay, mayong bang
0: training mo diha? Isa ba nag-trainingan diha? Training pagka...
1: Police manguruang korso.
0: Ay, wow.
1: Laban lang niya, my friend, na Elgin Lagnes. Huwag sa mga Lagnes family, kami daddy family. Huwag mora na, Lady Diana. Especially na lang sa imo na kang onboard ka ron.
0: Alright.
1: And then, itimay na ako ang tanang staff na lang sa radio kaibigan. And then, mag-request na lang kong song, Lady Diana.
0: Yes, sponsor mo na nga song, Kuya Fudgy Bar.
1: Kanang just another woman in La Bayana Muri. Ay, pamo ko dahil kang ready ka dahil sa Lanib na Tapanog, si Miguel Oliver Pongkalis dahil sa Sungkulan Tapanog. Sa tanan na lang ang takalan tapan, mayong nga pong kaninyong tanan. Umura na, Lady Diana, o kininalamang taon ang inyong pinakaubos-ubos ngay galang termi na kapanukad sa populasyon ng Basugo nga magayong God bless us all. And I love you to all of us, ka radio kaibigan mo ni Tog Ato ni.
0: Alright, salamat ka ayo po. That was once again, Sir Fudgy Bar Jivar na nakad sa may poblasyon. Diha sa may impasok ang Bukidnon. Maayon hapon. Salamat sa ibang pagtambag kuya sa ato ang sender karong hapon. Alright. Dati laing magtatawag si caller 314. Hello, maayong hapon.
2: Good morning. Good afternoon.
0: Bago pa masiguro ning mata ang atong dono. Ay, may hapon. Baliyog ko kusgi gamay mo ang tingon. Ay, pagkakyot ka ayaw. Kaya marag, gifulan ako ang volume na rin sa akong kuan mga kagana. Pero hinay lang gihapon yung tingon.
2: Madunggan, Lady Diana.
0: Ansa?
2: Madunggan akong tingon.
0: Madunggan man, pero basig di ka madungog sa itong mga tigpaminawan. Ang hindi, basig gitara doon mo rag astorya na rin sa akong panginan.
2: Madunggan, nungod na ako akong tingon sa radyo.
0: Ay, madunggan niya. Alright, sige po. Mayang hapag, ganin mo rin. Sino po ito at taga-asa?
2: Kakay din ni Diri sa Quezon, Lady Diana.
0: Ay, si Ma'am Kakay. Away laing giyot o dingog niha sa may Quezon de Bukidnon. May hapag ka niyo niya, Ma'am Kakay, ng Quezon on sa may ikaalaga ni DJ sa imuha karon.
2: Pwede lang kung mag-greet yun ni Diana kaya di ko hiligan na magtambag.
0: Ay, sige, walay problema. Mga manimbaya lang ka sa imo mga friends on air. Sige po, go ahead, Ma'am Kakay. Aha, imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
2: Okay. Salamat sa pagtubag ba pa, Lady Diana. I-greet din ako si Annalyn Jack sa Impasugong Good Afternoon, Dayun. pangalin nga Bahian, dayon tang Angelica Kono, dayon kang Mikaela Romeo, good afternoon, dayon kang Carol Day, happy birthday friend.
0: Ay, si Ma'am Carol, gadi ay sa impalambong ang birthday, Ma'am Kakay.
2: Ah, birthday niya, Karol.
0: Ay, siya gadi ay. Happy birthday, Ma'am Carol.
2: Happy birthday, friend. I hope nga malipay mo sa birthday, Carol. Mm-hmm. Dayon, especially sa imo, Lady Diana. Usatan na lang ginawa na ko na mention. Lady Diana ay sa akong partner, di ay.
0: Madora, nalimta na po ang partner. Sa katagang pwede malimtan ang partner pagkat nga maragat napandra pag ina sila ka rin mga.
2: Si Ricky, may pagpalmini. Trabaho mong God.
0: Ay, nagtrabaho ni Ay. Pwede nalimtan ni Ay. Aha. Ginsa pag yun.
2: Lady Diana, pwede takarequest?
0: Yes naman. Ang sama nag song, Ma'am Kakay.
2: Upos na.
0: Ano po?
2: Ubus na.
0: Alright. Yeah. Sige, atuan ang i-play karong taon to. Ano yung request nga awit. Kana lang po.
2: Ay, kana lang, Lady Diana. Salamat sa pagtubag. Alright. Sa radyo, kaibigan. Mauni. Ato ni. Salamat, Lady Diana. Amping sa pag-uli. Bye.
0: Alright. Ay, bigay kita ng dingog mga ganda, no? Marag manimbawot po itong ting atong bahibo ito. Ay, salamat ka ayaw once again, Madam Kakay, na nakad sa may Quezon na Bukid noon. O, nailaing magtatawag mga ganda, unta mo tambag na ni siya, kaya parang wapot na naka... Nagatubag o caller nga ni advice ato ang sender karon. Si caller 762, hello, maayong hapon.
3: Good PM, Lady Diana.
0: Ay, gini, kumarag mo ni aktor na to din. Si Kuya Black John V po ba ito?
3: Yes po.
0: Ay, maayog hapon. Gani mo riha, Kuya Black John V ng San Fernando, Bukidnon. Kung sa may kalagad na to, si imo karong kuya mo, advice ba ka sa atong sender?
3: Amo, advice lang ko gamay, Lady Diana.
0: Alright, sige po. At ang paminahon mga gala, ang advice si Kuya John V ng San Fernando. Go ahead, Kuya, imuha ang panahon.
3: Okay, salamat sa pagtubag. Katunga pa nga. Pankaroon, Angkor.
0: Ay, salamat.
3: Sa iyo, sa tanan nga naminaw, susunod siya sa Mindanao. Sa tanan nga nakailan ako, manyapon. Ang unang-una, sa kababayan nga itong sender.
0: Tama.
3: Sa Palintaan Diyos.
0: Yes po.
3: So, nagtrabaho siya. Murag ka nang siya na nag-support sa kanang iyang apilgan niya mga igsoon.
0: O, oh, iyahang tibuok pamilya, kumbaga, Kuya Black John Vicky. Dili naman iyang ginikanan niyang gisuportahan. Apil na po iyang mga igsoon, bisag nga itong mga minyo na mga kaigan sa iyahang yapon niya pangayo.
3: Oh, wala man siya authorize sa iyang igsoon, gawag sa iyang makakaroon na to.
0: Aha, kaya murag, kibali, murag, dili na to niya responsibilidad. Gawas nung iyahag niyong ka ng kinasingkasingkot nga pagtabang sa iyang mga igsoon.
3: Pero para sa iyang una-una, tabang dili kay Pugson.
0: Maugyo, dili na nga, sige yung pangayuan, bilang karataw-taod na ay text na ilahin na po nga pangayuan. Murag, di naman na maugyo niya Black John V, di ba?
3: Ay, wala man lang gani, ngumusta ang iyang matubog kada text, kada demand.
0: Demand lang nga demand ang iyang mga igsuon o iyahang ginikanan sa iyaha. Actually, okay na magunong taan ang mutabang ta, Kuya Black John, ba? Pero, kada po rin sa

0: sakit, mamanggali pangumusta. Wala kita bakit.
1: Naana sa pinaga ubos nga sitwasyon si ang kinabuhi ato kay nagsakit pa siya gitangtang pag siya sa trabaho kasi nga po sigig absent kay nagsakit siya.
0: Ang ganitong about sa iyang trabaho.
1: Mhm.
0: Pero pag di mo sabot ang company kung unsa nga company nga Walay konsiderasyon.
1: Tama po, no? Maupod na. Kaya dapat sa umang kumpanya na i-sick leave. Nga kung galing man magsakit ang mga trabahante, at least man lang, kanang paid gihapon ba ang ilahang pag-absent? Bisag.
0: Kung naamaginay, mag-kwan, may kansulat na nga mauna imong ibati.
1: Oh, pero siguro po iya ha, Kuya Black John V. Marag na sobraan na po siguro nga sige na gudsak absent sa kunsunan. Maunang, gitang-tang na gud siguro siya.
0: Ah, possible gito siguro.
1: Mm-hmm.
0: Niya, sining nilisod mabupo kayo good nga kanang sa gatos ni mo ka kaayo sa tao.
1: Mm-hmm.
0: Once gani nga makuagi sa 99 madamay. Mm-hmm. Ang 99
1: tama
0: ano ba?
1: Mm-hmm.
0: Masipiat lang ka ngayon ka nga grabe ni mong panghatag, grabe ni mong kanang naluhoy ka ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa diyang nasipyat ka kay sa waka nang atag, ningon na naikad, autan na din sa...
1: Maog yun.
0: Nanak daw.
1: Oo, oh, ano, ganaganing wala nilagi hanahuna ang pila ka panahon nga nahatagan ni mo sila. Ato lang nakita nila ang panahon nga wala ka nagahatag, nga na nadain kag dautan, nga na nagaglaugan, ugun sa paradihaan. Kalain po kaya ng mga galan, no? O gani daw kuno, Kuya Black John V, atong time daw kuno nga nawadan siyang trabaho, ginaapura pa siya nga mangita na balik og trabaho. Kaya daw kuno ang mga bayro nun, sa panimalay dili pwede pasagdan.
0: Dili man ang obligasyon niya.
1: Maog yun, di ba?
0: Oo, kaya man ang ikon nga obligasyon, kung dalaga man siya. Gawa siguro sa ilang, kahit sa iyang ginikanan.
1: Mm-hmm. Okay, maaguan pa siya nga, kanang iyahang responsibilidad or obligasyon.
0: Oo, iyahang responsibilidad. Mm-hmm. Katukan na kay Minyo naman sila, gitagaan pag ganit siya trabaho nga, man, dili man narbaho.
1: Maog yun, no?
0: Ato pa naagi pagkatapulan.
1: Naagi pagkatapulan ang iyang mga gusto nga.
0: Oh.
1: I-offera na gani nga pasulun sa trabaho mo, dili-dili pag yun. Ang gusto siguro nila, sige lang nga, dawat lang nga dawat. Uli, sagol pa narbaho ba?
0: Kanang isa ra bay gitrabaho, yarang ilarang ka magkuwangan kay breadwinner man kani.
1: Mao yon. Kani ila mo ra ka busar na gid ni kuya.
0: Ano na ko mo ra ka busar ya.
1: Mhm. Okay. Mo nang gi ka point na si Ma'am Sender matud pa niya.
0: Oh, og isa pa. Kita na lang gitud nang tay mo una ba nga. Kanang doon na tay kuan ba, doon na tay kanang kaulaw ba ka ikog.
1: Mao no, kay kong. Kung normal ka nga kanang pagkatao nga kabalupog ka makonsensya, murag maulo po siguro ka kadugayan, Kuya Black, na magsigin na lang ka nga, magsigig hulat ka na ihatag sa imuha. Dili ka kabalo mangayo, dili ka kabalo manarbaho, dili ka kabalo maningkamot sa imo kagulingon. Maghulat na lang ka nga sigig hatagan, sige na lang po kagpangayo, no?
0: Kay paminaw na ko ani, gawa sa iyang inahan, kay inahan man niya, paminaw na ko ani, murag ang iyang mga isonan eh. Ay, mga man niyang gisutan, so...
1: Mm-hmm. Daghan.
0: Walay kaikog.
1: Walay kaikog. Tama yun.
0: Walay kaikog.
1: Mm-hmm.
0: So nga, dili man obligasyon no tanim. Wala gani siya nagminyo para wala siya obligasyon.
1: Maog yun. So, klaro na gani. Wala magani siya nagminyo para kapuyan pa siguro sa daghan kay gauna-unaon nga maresponsibilidad. Ang ending... Ang daghan naman nun kasi gabuhion, Kuya Black John V. Kaya pagbisag pamilya sa iyang mga igsoon, sayahan naman mo dool. Sayahan naman mo yung ngungo, diba?
0: Okay, dili magod kanan, magod ginikanan nga, ingunani nga, ilang kinaya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman ko inaila nga, kining ginikanan po nga, kuhan, pero nakita, trabaho to sila, kagawad ang iyang papa, iyang mama po, kanang disuray sa barangay ng nana ba?
1: Mm-hmm.
0: Yan, nagkabaho ang iyang kuhan, nadala na po ito na mo sa una.
1: Mm-hmm. Alright.
0: Ito nga, trabaho kagayan, trabaho may kagayan. Eh. Mm-hmm. Di ba sila pa trabaho, ganay kakaya.
1: Mm-hmm.
0: Gusto mag silang anak.
1: Uh-huh.
0: Ito nga, pag uli, intrigo ang kwarta, wala ginawad ganay kay para kuno sa ilang sa palipon, wala ginawad sa ginikanan. Ano ba?
1: Uh-huh. Dito tayong anak, Kuya Black, di ba?
0: So,
1: yes,
0: okay rin ito kay na may trabaho ang iyang kuhan.
1: Hindi ka na.
0: Hindi ka na, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero kanang wagi, walang-walag, mag-umar, mm-hmm. Natural mo kuhan, mag-itag.
1: Tama. Mudawat mag-itag tabang, gikan sa atong mga anak. Diba?
0: Oh.

0: Maso sa gitay pangutana niya Lady Dena.
1: Madad ba niya, di ba iahamad to? Di ba iahamad nung ingon man siya nga na natangdang siya sa trabaho, dayon. Karon daw kuno nga nakikita na sa bagong nga trabaho o dako og sweldo, iha daw kuno nga kibali gihunungan sa ang pagsuporta sa iyang pamilya, Kuya Black. Kung iyang gipang Black ang iyang mga igsuon para dili na daw kuno magkapangayo sa iyaha. Kay gusto daw kuno siya mo ginahawa sa kadali.
0: Okay, okay.
1: Mm-hmm.
0: Lain po kay Black. So, ang iyan na, dito ka na lang nag-istoryang.
1: Mm-hmm.
0: Oh, dito ka na lang nag-istoryang.
1: Dili niya i-Black, iyan lang basab doon sa story ha.
0: Basab po niya ba?
1: Mm-hmm.
0: Ay, basag iyang mama lugar na i-Black.
1: Wala ni i-Black iyang ginikanan daw kuno. Pero nisulti siya sa iyang ginikanan na tama lang sa daw kuno. Dahil iyang mga igsuon, iyahang ipang Black, Kuya Black Chan V.
0: So, okay ra, iyang mama wala i-Black.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang iyang mga igsuon, ano, kay nangamilya, nena, iya naman ni Kulikamot.
1: Tama, sad, no? Aron po makatuon pa ni Kamot o gila, ha?
0: So, iya na ning istoryahan ba nga, kuwan?
1: Tama, sad.
0: Kanang kuwan, tulong nga pag-istorya, dili po kanang... Hindi nga pagka-istorya nga dulot sa bukog ba?
1: Tama. Yung mga panahon na gidbud, gumubarog sila sa ilang mga tiil, Kuya Black. Labi na nga, dili sa tanang panahon.
0: Dawa siguro kung maluoy man tag-iksoon, pero kanang mga PWD.
1: Maogo, talag yun. Manarbaho man ganin ng mga PWD, Kuya. Maningamot man ganin lang magka-sustain, magka-provide sa ilang panginahanglan, labi na nasa yung mga pamilya. Manarbaho man ganin na sila. Sa pagkating uban nga kumpleto no niya maghulatrag hinatag sa unsa ba diha.
0: Kumbara din ako ng katambang niya Lady Diana, iyaw lang i-block istrita lang istorya.
1: Ay, prangkahan lang ihalang pasab doon ang iahang mga igsuon. Alright.
0: Ay, hapit ng oras.
1: Ay, hapit na makutuli mong tawag, Kuya.
0: Si Kuan Dayas eh. Si Jasmine.
1: Isa mo na Jasmine. Ay, isa mo na Jasmine.
0: Ay, katong, Kuan ba? Katong, atong unang Domingo.
1: Ay, katong kuan, katong foreigner, no, kuno to, Kuya. John V nga nag-text ato. Ah, ay, nari kay friend ko, foreigner ko.
0: Wala mo siya. Siya magod, kuan lang ba, kanang, sige na magod siya, magkuan sa Facebook niya, walang nakugi.
1: Ah, lahi, naginig ka man, Doug, si Kuya Black, John V.
0: Ibaliwala na ako, Lady Diana, baka i-reset bumbuk, nanatay. Tag-iyaw niya.
1: Ay, gana, very good. Anay, kaya ba sana ni nagkatag-iya, ha?
0: Nang isa pa, kineng, kuhan, kineng, langit siya, yuta, rata.
1: Ay, di ay. Hindi naman, wala maingon na inoon sa gugma. Wala istado-istado sa gugma ko. Pero kung naanak ka imuha, nanay nagkapanag-iya sa imuha, at tawa rin imong gibuhat niya, i-ignore lang siya. Ayaw lang dagda, aha.
0: Wala, ako lang gidib, mawa po na ko ga-replyan, anak.
1: Anak yun, aha. Sige po. Loyal din si Kuya Black John V, mga gala.
0: Mahara po, Lady Diana, day.
1: Salamat, kayo.
0: Namina, magugawa itong Domingo niya. Ano ko sulot?
1: Si Domingo, may problema itong Domingo.
0: Itong
1: Bernes. Alright, sige, salamat kayo kay Black. Basta lang ako sa request ng song, Kuya, kapag hapit na ka matapos imong oras.
0: Request ay kong song na kuhan, katong I Can't Live by Air Supply.
1: I Can't Live by Air Supply. Sige
0: pa. Sa may someone, day.
1: Oh, gisa pa nang may someone, di ha? Siya.
0: Kasi may sir sa kuhan, sa Puerto.
1: Wow. Alright, salamat kayo kay Black, John V. Kana lang po.
0: Kana lang, Lady Dan.
1: Salamat sa pagdawag ba sa radyo, kaibigan.
0: Mauni, og ato ni.
1: Mauni, og ato ni. That was once again a Kuya Black John V. Nang hanapitan San Fernando, Bukidnon. Huwag mamuro yung advice, mga kahalag kang Ma'am Sander Hang. Dili lang po daw kung ano mo i-block sa Facebook ang imong mga igsuon, Ma'am Sander. Imo lang daw kung ang pasab doon. Imo explain sa ilahang imong gibate. Aron po makaamgo sila, di ba? Kaya kung mau-i-block mag sa Facebook, mga gala, mag-wonder lang iyahang iyang mga igsuon. Uy, anong i-block man taato? Murag, dili nila mag-gets ang mensaheng imong ipasabot, Ma'am Sander. Pero kung imo silang storyahan, pasabton, nga ingon-ana imong gibati o ingon-ana imong gusto mahitabo, magana daw kuno murag mas maayo na nga opsyon, Ma'am Sander. Pasabta lang sila. Sana naman dili sila magkasabot o dili na nila ma-realize sa ilang mga kaugalingon, no? Murag panahon na po nga mubarog sila sa ilang kaugalingong mga tiil. Dili lang magsalig sa imuha kay dili sa tanang panahon. Dili man nga for the rest of their lives na akang pwedeng musalba sa ilahan. paglasa tong gatawag ato matubag mga gahanan pasensya kay sa mga gatawag bahagi daghan pa tagbasahunon ang mga tambag o mga comments sa Facebook Live o mga text message mga kaigan. Once again, pasensya kaayo 6643 dili na po magatubag o dawag si DJ. Salamat kaayo sa pagsabot. Nakita mag-drive from Sir Daniel Jeff Vera matod pa niya Lady Diana. Wala kay ko nagkasabot sa mensahe sa nagpadala pero mauni ang akong tambay. O nakarelate ko gyud, mauman pud ni ang nahitabo nako kani adto nga nagtrabaho pa ko. Kanunay mangayo og kwarta ang pamilya hangtod na pasagda na ang kaugalingon. Huwi pud ganon. Pag aton magtakda og utlanan, dapat nagyo limitation mga gana. Once again, okay na gid kaayo nga mutabang ta sa atong pamilya. Kay pamilya man nato. Labi na ganang kinasingkasing gud imong pagtabang sa ilaha. Okay ra gid kaayo na. Labi na kay igsoon nimo, pamilya ganang ginikanan nimo, wala mo gani problema. Pero sakto po ni ingon ni Sir Jeff, ga dapat na ay limitation. Okay ra ganang muhatag ka, dili lang pud nang sila ang magsigig demand sa imuha. Nabisa na basic needs sa ilang mga anak, di ba? Sa imuha pa ngayon. Nabisa na sa to pang pangbayad sa motor nga di naman tanain ka ng responsibilidad pa ni Ma'am Sender, di ba? Okay ra ganang kausalang mangayo, kaduha lang, ingon anak bitaw pero kanang sagunsuna na lang pud. Nabisa nuwa na kay trabaho, sige paghihapon kag badungog-dungugan, apurahon pa ka mangitag trabaho utro para lang na mahatag sa ilang ha. Kana sayop na gid pud na, di na gid pud na mao mga kaigan. Dili man obligasyon nga ihatag ang tanan hangtod nga magkasakit pa. Unaha pud kununay ang inyong panglawas, tama gyud. Adi man pud imong kaugalingon Ma'am Sender, kay murag tungod sa ka-stress siguro sa trabaho. Nagkasakit ta kanya, ending hinuon na tangtang hinuon pagigas trabaho. Nagkasakit mo kudaan yung mga ganin, no? Kaysa panahon nga siya na ang nanginahanglan. Wala man lang siya nakadawat o bisa gamay man lang ang pangamusta. Bisa gamay ra kay nagabutang pero dako na kay nagkahulugan mga higala. Pinaganasa sa layo, di ba? Naginahanglan yun sa unta o pag-amuma. Naginahanglan sa mga tao nga mag-care sa iyaha. And of course, iyang pamilya magrunta ang unang makahatag na sa iyaha mga kaigan. Nga nagkulang po sa party ha ang iyang pamilya mga kaigan. Munang medyo nagka-question po si Sender Bang sa panahon nga kamo ang nanginahanglan, hatag lang siya ng hatag. Kinahatag tanan panginahanglan noon. Pero sa panahon nga nagsakit siya o nagkinahanglan sa mga tao nga ga-care sa iya ha, wala man lay nagpakita bisan isa. Salamat po Sir Daniel Jeff Vera once again. Nanonood po sa atin sa Facebook Live. Sir John Rambo sa Mindanao Combate, may habang kanimo diha. Sir John Rambo sa Mindanao, salamat po sa imo pagtan-aw sa atong programa. May habang Lady Diana para request kong song Victims of Love, salamat po pa. So itry ako na para honest Ma'am Letty, salamat po. Habang Lady Diana Bazarat advance birthday ni Leo Cree de Luta, Jennifer Sanasipet Aguzan del Norte. Alright, maraming salamat. May habang kinimuri Sir Virgilio de Luta Bisinga. Huwag advance happy birthday kang Leo Cree de Luta o gamam Jennifer sa Nasipit Aguzan del Norte. Ang dali mo yan si Sir Virgilio diha sa may Camp 1 Maramag, Bukidnon. Sir Jeff, mga galad, Lady Diana, ang uban mang good nga mga ginikanan, dili tanan ha? Dili tanan. Pero kung mahibawan nila nga nagtrabaho na ang anak, labi na kung naas sa gawas, ang ilang una-una, sige na lang yun og pangayo. Nagid po yun siguro mga gala, pero once again, dili tanan. Naay mga ginikanan nga ang mindset nila nga kung makatrabaho na ang ilang mga anak na kuno, labi nagnaas laing nasod mga gala, ilang una-una, anayahay na kaayo sila, di ba? Hindi na nabalaan ang kalisod sa trabaho sa ilang mga anak na nasa layong dapit. Munang magsige na lang daw kuno, pangayo dahil ng uban. Mangayo na silag. Mangayo na lang sila kwarta kanunay. Wala man nila kabalo. Kung sagit kalisod ang pagtrabaho o pagpangita o kwarta dito sa gawas, tama na, Sir Jen. Pud na, di ba? Nagin po yung mga ginikanan ingon anak po ng mindset. Sina nga, kung atong mga anak na sa laing nasod mga galan, no? Kamustahon po na to, di ba? Dili na po na mo, text lang tang kung naatay kay kailangan sa ilahan. Text lang tang kung mga itagkwarta ipadala sa atuan. At kung kamustahon kay dili gidlim ang kinabuhi nga naasalayo mga kaigan na nimbalad labi nagnaasa laing nasod. A text here from 5198 Manod Pania. Good PM DJ Lady Diana. Pasadat mo. Pasadat po sa Ceres Family DJ Namino sa Imuha Deres sa Kalasungay, Malaybalay City. Wow, may hapon po sa inyong lahat dyan. Sa may Ceres Family sa may Kalasungay, Malaybalay City. Magtambag ko sa imong sender DJ Lady Diana. Sender for me, insakto man to imong gibuhat kay for me, nagsalig na og maayo imong pamilya sa imuha. Pero sa panahon nga naglisod ka, wala gani sila nangamusta sa imuha. Unfair sila, sender. Unfair sila, sender. So inganid so, dapat makabalo sila maningkamot sa ilang kaugalingon, dili magsalig lang sa imo perminte. Maningkamot gani manarbaho. O diba? Maningkamot gani manarbaho ang mga PWDs, sila pakahaga kompleto. Kana radijay, God bless you po. Muna ko yun ganina mga galang. Kanang ganing mga persons with disability. Maningkamot man gani magkatrabaho, magkapangitag gwarta para na ikabuhi sa ilang kaugalingan o sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Kana ilong ubayan nga kompleto glawas, wala yung mga kabilinggan sa ilang kalawasan. Muna man hinuoy magtinapulan mga galang. I'm 6240, Mother Pinigod. Maayang hapon, Lady Diana. Akong advice sa Sender DJ, masagdi po sila makatuon ng paningkamot aron mahibaloan nila unsa kalisod manarabaho. Imbis sila ang mag-comfort sa imo, nagtabang man hinuon og ipit sa imuha. Ginahawa sa sender, dili man ka robot. Dili man ka ATM machine, nga igura muluwa og kwarta, no? Ingunana, lagi nung takasayon, mangitag kwarta, mga gana, no? Pero hindi po. Dili gini ingunana, dili man murag pamudyuto na rin ng kwarta, mga gana. Dapat kabalo sila ba? Unsa kalisod manarabaho? Unsa kalisod pangitaon ng kwarta? Anong saon naman, di ba? Nag-offer na magunog trabaho si Sender. Hindi mo naman siya nga pasudo niya siyang gitrabahuan. Magbilibaran magunog siya mga galag. Iignan magunog siya. Dili na lang daw kuno. Kaya warag dili daw kuno nila gaya. Susintawan. Mga tao pa na nga kurusunadag yun. Mga tao pa na nga gusto po maka-earn para po na ikabuhi silang pamilya. Dili na dirit sa mabalibad. Uy, musulay gid na. Ilaha mo ko nakita nila nga si Sender na kong sweldo. Di ba muhatag sa ilaha, musuporta sa ilaha. So warag ingunana, nalang po nila mindset nga. Okay. Iigon na lang tamudawat ani pero may gayahay ba?

Yes na yes, naririnig ko si John V. I understand. Hintay lang ako sa iyo. Ay, salamat. Mau ba ni si Jasmine? Oh my God, pag ganyan mo ni Jasmine or Sender 746 on nagkikinig na po sa atin ngayon. Salamat ka ikbang hapon sa imuha ni ha. From 886 Mount Binia, si Carol Kalugas ang nag-birthday karon. Ang imong suking tigpaminaw dito sa Impalambong BFF. Oy, once again, happy birthday ha! Happy, happy birthday po, Ma'am Carol. Sa may Impalambong Malaybalay City. Ang leader sa atong mga maradtaray girls ni ha. Salamat naman hapon ha. Happy birthday once again, Ma'am Carol. Salamat po. Si imo ang makananayang pagpaminaw sa atong programa. Masyarat kay Yanet Jane Morales, Lensky Matugas, kang Carol Javar, kang Nonay Marie Suraksan, kakay Telma Maglasang, kang Mian Saison, kang Realin, kang Beng Tahuran, naras to all my friends, kay DJ B, sa tanang DJ na nagdara sa radyo, kaibigan, especially sa imo na BFF, si Angelica Kunugne, nang Purok Noy Bitugaya. And from 9296 Mounted Pania, hi lady, diyan si MZ, the INE DJ. Kung ako sa sender, storyahon na lang nako akong pamilya, pasabton sa akong side. Oh, pareha sa advice ni Kuya Black John V. Kaganina nga. Ang Mounted Pania, storyahon na lang daw kuno ni sender ang iyang mga pamilya instead ng iyang i-block. Kung storyahon niya, at least makasabot, mapasabot niya sa iyang pamilya ang minsaheng abot niyang ipasabot. At ibali, maragi ka po na siya o panahon na po nga maninggamot sila para sa ilang kaugalingon. Hili sayop nga gusto siya magapahulay sa mga yangungo sa iyang mga igsuon kay dili man na niya responsibilidad. Abosar na po na ilaha, Lady Diana, oy. Dapat kabalo sila mo barog sa ilang kaugaling mo mga tiil. Labi na kung anay sila'y pamilya. Tama, yun. Ni Kuya Black John V. Ganina, no? Kausa ka doha ka mga magkapangayo. O nagsunod ana ang mataha na magkagpangayo mga gala, no? Pero sila mo nagkapila manggit na sa gunsunan. I mean, hindi ko na ito siguro mabasol. Kaya, amod lang kung sa'yo po'y rason nga na magsigi sa nagpangayo kang sender. Pero ang ending manggut si sender na ang murag na himo na ang katasan nilang tanan. Siya na lang gidpod na murag na datugan sa tanang responsibilidad na dilit na mo nang taiya, ha? From Winston, Bataluna, good afternoon, Lady Diana from Alubihit, Misamis Oriental. May hapon! Salamat sa imo pagdanaw sa Facebook Live, Sir Winston, Bataluna, na nagad sa mga Alubihit, Misamis Oriental. Mga tapulan gyud ang igsuon. Mga tapulan gyud ang iyang mga igsuon. Pasag din na oy tuga-tuga og pamilya dahil walay ikapalit pamper sa bata. You wanna hinuon. Imbis tabangan makatrabaho, dili pud gusto mga dawat limpyo. Ang ayan abasag dan sender dagko naman na. Dunot mong gigito mga gana. Pasagdan dagko, okay, dagko naman na. Okay, walang di mo kung di lang mabalaan maninggamon sa ilang kaugalingon kung dili po ni hunungon ni Sender ang iyahang lubos-lubos sa pagsuporta sa ilahang. Nagkapalo mo kung sila nga na sila'y maduulan ay muhatag sila sa ilang mga kinanglanon mo nang dili lang po siguro sila maninggamon sa ilang kaugalingon. Walang kung imo nang but nga naglimitasyon, Ma'am Sender, imo pagtabang sa ilahang. Di hadaw kung orang-murag mapugos na sila ang pangitag mamaagi para mabuhi ilang mga pamilya. Salamat po 1770 sa imong pagpaminaw sa atong programa. My time check is already 2:30 in the afternoon. And alas 2:30 na sa kapunod mga gana. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang muli ha. Ayaw sa magpahawa ay sa magpamiya. Ibabalik pa si DJ Unia Taudon. Alang sa paghatag o finale gatambay para kang sender karong kapunod. Of course, while waiting, mga gala, mamina po ta sa pagpilag-aawit niya inyong request sa atong programa. So, dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni, og ato ni.

Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: 98.5.
1: Ako ni si Mary Jean Patanao, taga Purok City, Biscam, Maramag.
0: Okay, ikan Mary Jean padayon.
1: Magpasalamat lang ko Pastor Dan sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Bijimac na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dead ko sa kwanto taga Negros Pastor Dan akong ipadadan o Bijimac tungod sa itong Mayo nagtawag ako ang manghod sa ako ang sige nang gitabangan gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa sige siyang gihapo nya ipalitan na nila kuan kanang oxygen gyud para pang depensa ra og kanang atakihon siya so mao nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bijimac na akong gipadala sa ila na nakadako jog nakatabang nya wala gyud na wala na siya giatake karon ni ulit na siya og bukid mga eskabulan din yang maintain Pastor Dan nakahurot siya og tulo ka botilya.
0: Okay, so at least ang tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat igan, Mary Jean Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka noon. Ay ang bida sa lamesa ang Fuego Blend Chili Paste ganadong pakals mawala sa luod lamig yun
2: Fuego Blend Chili Paste sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy o kung gusto ka gakalayo nga kahalang na asatay extra spicy Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml price starts in just 85 pesos only Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: O si Ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pagsikap ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
0: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
5: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Dios no, salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
5: O lima ka buo pastor akong gipalit oi.
0: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
5: Lima ka buo.
0: Okay.
5: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat ko pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamat ka. Salamat kay sa Ginoo.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
7: Ah sige, salamat. Kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, da, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan yung anniversary, uy.
11: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Jai.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. May alam ko sa GRE Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o prato ng printing services, go ka na sa GRE Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Bili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.

0: pre?
1: Nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
0: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
1: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
0: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
1: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus yod pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
0: Ha, mao ba? Buad ka na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
1: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitang nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
0: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
1: barato ra pre kay tag-iaan eh. Romix Plus may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: The best songs on the radio.

0: right, 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Ah. Alas 12:55 na po sa Kapulong Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpatuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain radio sets o sa tanang nakalanto paghihapon sa ating Facebook Live. Mga higala, welcome back sa inyong tanay. Pasensya ka ayaw mga kaigan kaya kaganina murag nawala-wala ta sa kanginan sa 98.5 mga higala. No, I don't know kung sa'y nahitabot. Pero nawala tag kapilag ito, nibalik na, nawala na po eh. Pasensya ka ay sa mga nabitir o sa mga wala na kadungog sa ilang mga gabang request ga awit hagi. Play ni DJ po inyong gabang request. Pero siguro atong time nga napalong to sa ere. Pasensya ka ay ang mga palengga. Sige lang, ugma na po po hon. Basin, okay na itong signal ugma mga gala ha. But anyways, we are bound to the very last part of our program. Ang paghatag og final advice para kang Ma'am Jessa nga nagpadala sa iyang sulat sa atong programa karong kahaponon. Ato sa ning ang advice. Salamat kayo by the way sa tanang naghatag sa itong mga tambag ha. O kinibot ang ginagmay nga tambag ni Lady Diana para kang Ma'am Jessa. So Ma'am Jessa, Ma'am Sender, may hapon sa imuha diya. O salamat sa imong pagpadala sa imong sugilanon na rin sa atong programa. Una sa tanan, gusto di kang sultihan niya. Karang imong kibati diha, normal lagid na Ma'am Sender. Dili sa yon ang mahimong breadwinner, sunod siya na pulo katuig Ma'am Sender. Naghag mga higayon nga imong giuna ang panginhang nanon sa imong kamilya kaysa sa imong kaugalingong pangandoy o kahimtang. Mao nga sa dihang ikaw ang nanginahanglan o walay bisan o sanga na ngamusta o mitabang sa imuha. Natural ra nga masakitan ka o murag na hugno ang imong kasing-kasing. Apan, gusto po di ka pa hinunuman ng sender. Ang gugma, dili sukdanan sa pila kagkwarta ang imong mahatag sa imong mga minahal sa kinabuhi. Ang tinod nga pamilya, dili lang magpakita kung adunay madawat, apan labi na kung ikaw ang naglisod. May tungod sa imong desisyon nga muhunong una sa paghatag o kwarta sa og magbutang og limitasyon, dili na sayop Ma'am Sender. Usahay ang pag-ingon og dili, usa ka paagi sa pagtudlo sa mga tao nga mahimong responsable sa ilang kaugalingong kinabuhi. Dili ni mo obligasyon nga buhion ang mga tao nga adunay kusog og kahigayunan nga maningkamot apan dili nila gusto. Ang imong himo nga pagtaniyag og trabaho para nila mas dakong tabang kaysa sa paghatag og kwarta. Kay ang kwarta mahurot rama na apang oportunidad nga imong gitaniyag mahimong mag-usab sa ilang kinabuhi. Kung ilang gisalikway kini o gipili nga magsalig gihapon sa imuha, dili na nanimo sala Ma'am Sender. Apan ayaw usab tuguti nga ang kasakit nga imong gibati karon mahimong hinungdan sa pagkapuno sa imong kasing-kasing og kasuko. Ang pag-block sa ilaha kung kinahanglan nimo ang kalinaw sa imong hunahuna, masabtan ra Ma'am Sender. Apan hinaot nga sa hustong panahon, kung malinawon ang imong pagbati, mahimo nimong storyahon sila sa malinawon nga paagi aron masabtan nila ang imong gibati. Ang imong tumong dili ang pagputol sa relasyon kundi dili ang pagtudlo sa kanila na dili ikaw ang ilang ATM machine kundi dili usa ka kaanak igsuon nagikapoy nasakitan og naghinahanglan usab og gugma og pagatiman. Ayaw ka wala ka Ma'am Sender kung karon unahon nimo ang imong kaugalingong kahimtang. Dili ka na pagkahakog. Ang tao nga pirming nagbubuos ang tasa kinahanglan usab nga mapuno kini usahay. Kay kung wala na isulot ang tasa unsaon man nimo pagtabang sa uban. Salig sa Ginoo Ma'am Sender nga siya ang imong labing kasaligan. Siya ang nakakita sa tanang sakripiso nga walay nakamatikod. Ug ang Ginoo gyud dili magpasagad sa mga tao nga matinud-anon nga naningkamot. And in Psalms 55:22 it says, ibutang ang imong mga kabalaka kang Jehovah ug siya ang magpakalig-on kanimo. Dili niya tugutan nga mapukan ang mataro. Ampo ko ang hatagan ka sa Ginoo kalinaw sa imong kasing-kasing, kaalam sa pagdesisyon, ug kusog sa pagpadayon, Ma'am Sender. Inautosab nga mablihan ang una-una sa imong pamilya nga ang tinuod nga gugma dili pagpangayo permi, kundi dili ang pagtinabangay ug pagpaningkamot alang sa kaugalingong kaugmaon. Padayon sa pagbarog, Ma'am Sender, ang usa ka maayong anak dili sukdon sa kadaghan sa iyang gihatag nga kwarta, kundi dili sa gugma ug sakripisyo nga iyang gipakita. Ug gana nakita sa Ginoo bisan wala nakita sa uban, Ma'am Sender. Lamang po, thank you so much for sharing your story with us today. And of course, once again, maraming salamat po sa lahat na ba nagpadala sa ilang mag-advice through call, through text, and comment through Facebook Live. Salamat kaayo po sa inyong tanan. Okay, sa tanang nagatambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag manubot po hon, mag-uban o bang gihapong kita, susamang oras, susamang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinadabukang Perza ng 98.5, Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung lady niya na sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. And this is Lady Diana sa pagnamag Love Diaries with Lady Diana. Ngayong hapon ka natong tanan, and to God be the glory.
1: Numero 1 sa balita.
2: Buka ba sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Kinsa ni palihog?
6: Iguan na yun eh. Dadaw.
5: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
6: Dadaw Marlon.
5: Dadaw Marlon.
6: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
5: Ano bag imong ipon?
6: Oo.
5: Oh. Tapos nawala ang ubag.
6: Oo. Oh, inna ako.
5: Nawala ang sakit.
6: Nawala pa ng ubag, pastor.
5: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
7: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes. Sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Ranger?
15: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
14: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
15: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
14: Sipon dayon?
15: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
19: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila na ng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
18: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
19: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
18: Okay.
8: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kala ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunot mo ko ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte.
2: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte.
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte.
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Naku, magastuan ng anniversary, uy.
8: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahi.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Print Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
13: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
12: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
13: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
12: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
13: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
12: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot orgahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
13: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
12: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
14: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
14: Naapadi ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
14: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Ang
0: sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
16: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko na ko, Pastor. Uwian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa isuroyan ni, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang?
1: DG Max agad ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DG Max na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang good. Ni Alibir, big pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog niya karoon. Ni kupos-kupos na good pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, sakit patiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian, good pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pag-ampo.
1: Wala ka na dito magbawala, pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: sa Dipaliog?
1: Binida ng Sigan, Dok.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Pinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat, Pastor.
0: Okay. Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Rahap plus po kakaroma na eh.
5: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
4: Okay. Duha karuma, okay.
5: Hindi ako rin ako, nindus giyo ka ayaw, nagunuman itong nangulmul.
4: Oo.
5: Salamas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
4: Okay. So, imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa Ginoo
5: na ya. Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
4: Salamat kay nay. Salamat kay kayo.
5: Salamat, iyo.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Ikalit man yung sakit ang ating kutu-kutu. Lapos di silikod na ako nga o ingon sa dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
14: Oo.
13: Nga, dali ko sulod di sa balay. Deskwarto niya. Nanila lumapot yung akong apo kayo. Mag-inis ay na. O dali anak abri kay sakit di kayo. Di na ako makaangkin mo. Kailat na ako pa ito ba? Nangurug na ako sa kasakit. Nga, na, abri anak kasulod ko. Ako gilisig. Gunita nang kuhaan ka ng arumagani.
14: Oo.
13: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dugan na ko ublikod. Taod-taod lang nawagit yung sakit o yan. Naningot na ko. Nagkakain, singot na ko naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya pa na lang yung yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikaw. Adunag yung panalangin, ano, ikan ka, Ginoo.
15: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
13: Aroma yun akong gihaplas sa akong.
15: Salamat na, salamat kayo na yan. Salamat kayo.
16: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, akin sa di palayog.
3: Igan Best Paler ni Paso.
2: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
3: Talang, mag-testimony lang po sa Bitimax Beta Paso. Kasi si Igan, pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
2: cellphone. Okay.
3: Nako.
2: Yes,
3: Yang apo ko no, nalalaang isakitan og tiyan isa kagabi daw. Kayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan nini, ipapalit og Bitimax isa ka buo. Ka, ilum ko no niya Bitimax ang iyang apo kay pitis kita ulos tiyan. Gali maglimbag sa kasakit sa tiyan. Pagka man ato, gidala na nila hospital. Sipa ka doktor, ngayon ko nung doktor nga. Sama na ipainom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa tiyan. Kaya ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuhaan ko noon...
2: Appendicitis ni Buto? Yes.
3: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa tinumdok. Siya nga, ngayon ko noong doktor nga, ay si Paminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, si Paminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kay painom ninyo, Bidimax, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ito niyang kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay Bidimax, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo, kay kung wala pang Bidimax, singali patay na iyang apo, kuno, Pastor.
2: Okay. Salamat ka, Iga, na. Salamat, Iga na, Bid.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya paskor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw paskor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining half plus.
7: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
8: Salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor.
7: Okay.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy. Kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
10: Nagpunod pa po ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: Mga pwedeng kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon.
1: Ang imong katawa.
0: Anyan, usabang yung DJ Aya, makiguman-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Murag adlaw.
0: Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong si Biyahanan, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kelongkilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Sa atong Transmitter Technician, Sir Jun Tingka. Sa 464 ka barangay 20 kalusod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning atong probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Ug ingon man sa mga kasikbit nga kabarangayan, kasikbit nga kalungsuran, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi usab kang Honorable Mayor Amy Galario. Belated happy birthday diha Mayor Amy. Sa ato ang Vice Mayor Grisel Galario.

Kamusta man ato mga suking tig paminawan diha sa lungsod sa Maramag? Okay, ingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan, Sorala South, Cotabato.

Ayaw ka magkalimot nga ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Lingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, mapalit diha sa atong kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium. O usap, diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor. Sa Kabukiran. At bang sa NVM Mall. Ya, usap sa lungsod sa Kadingilan, sa Kaibigan Center Purok 5, Poblacion Public Market. Diha sa may food court. Sa Maramag, Kaibigan Center School Number 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. May gabi usap diha sa Kili-Kili, Wao, Lanao del Sur. Kamusta da DJ Ching? Diha sa 102.7 Boss Radio. Diha sa lungsod sa Kimawi, may gabi sa 96.5 Big Light FM. May gabi diha kang Pastor Eli Tinaco.

Maayong gabi usab niya sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Kung diin mahimutang ang ato ang GRD Printing Services. Diya sa May Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ingon man ang Foygu Blend Chili Paste. Nisan layo. Labi na ang ato ang Herviva Coffee Blend. Iabot na ang ato ang bagong stocks, no? Ato mga hot dog stocks diha. Nanatay stocks ato ang Herviva Coffee Blend. Pinaka-demand nga coffee karong panahuna. Sa usa ka hapon nga mali. Usab sa atong VG Max Plus Herbal Capsule. Ang ato ang food supplement. Labi na karong panahuna nga uso ang

Nahanglan og food supplement ang ato ang lawas para aduna kitay pangpanangga sa atong mga balatian, no? Adunay mga sakit nga mutakboy sa atong lawas. Standby sa ato mga kaigsuunan, mga igan diha nga tigpaminawan sa ato ang mga programa sa 98.5 Radio Kaibigan. From sign in to sign off, nga kanunay nakasubaybay, naka-tune in sa ilang tagsa-tagsa ka-radio sets. Ano yung unang-unang lingaw alang kaninyong tanan?

0: TG Max Plus Herbal Capsule.
1: Tingog nga haya.
0: Usa kini ka FDA registered siya sa Pilipinas isip herbal supplement.
1: Murag hangin sa kaumahan.
0: Ang atong mahinom duman nga daghan kay tag mga testimonies kabahay ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil pinagpalang lana. Nga maayok-ayong haplas para sa to ang lawas. Labi na katong ngul-ngul sa pamaol. O katong mga binhod nga mga tiil o mga kasukasuhan. Maayo usab kay ining

Atong mahinumduman ngang VG Max, adunay mga benepisyo para sa ato ang lawas. Mo kini naghatag og suporta sa kinatibuk ang nutrisyon. Ang VG Max Plus Herbal Capsule, mo kini ang plant-based vitamins and minerals. Tabang punan ang kakulangon sa gulay sa ato ang lawas. Ato mga dili kay gakaon og gulay, adako kay nigtabang ang VG Max Plus Herbal Capsule. Tungod kay kini usab rich in antioxidants para sa overall health and og vitality. Usa para sa ato ang immune system. Ang mga veggie o herbal blends kasagaran na ay vitamin C o D3, ingon man zinc, o uban pa ang mga makatabang pagbalig-on sa ato ang resistensya. Mao ka na ang naadiha sa VG Max Plus Herbal Capsule. Kiniusap doon ay energy o metabolism. Ang V vitamins o plant nutrients makatabang sa energy production. Dahan kita kayog mga testimonies kabahin ani nakasulay na sa to ang VG Max Plus Herbal Capsule. Matod pa nila nga mas nabati nila ang energy human sila nakainom ni at niining ato ang food supplement ng VG Max Plus Herbal Capsule. Og usab sa digestive health na ay fiber o nutrients nga makasuporta sa ato ang healthy sa pagpantunaw. Ang uban gani, no, nakaingon gani nga nag-improve gyud ang ilahang digestion o sa bowel movement. Katong pagbawas. Dako kay tabang ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Kaya nga naman, usa diha ang mga ingredients nga naa dihang ukra. Katong adunay mga fiber. Mo kanay makapa

Convenient para sa dili ganahan o gulay. Samo na sa giingon ni DJ Aya nga katong mga dili hingaon o gulay. Dako kay katabang ang VG Max Plus tungod kay dali ra siyang lunukon. Mayo usab kini kung kita magabiyahe atong balon-balunon sulod nato sa tuang bag nga naana sa botilya, dili na gulay ang atong isulod dito sa atuang bag. So convenient kaayo nga dili na istorbo o dili kayo hassle para sa atua. Sa atuang panginadlaw adlaw nga paggamit ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. So sa atua, kung atong huna-hunaon no, kung nakainom ta ning VG Max Plus Herbal Capsule, mura ra usab og nakakaunta og gulay. Muna tayong nakakaon og 25 ka klase nga mga gulay ug prutas. So imagino nimo kada adlaw ana-ana sa imuhang sulod sa imuhang lawas ang 25 ka ingredients nga gi-combine na sila tanan. Gikan sa prutas ug gulay, gi-combine sila, powerful kaayo ang result, ang epekto diha sa imuhang lawas. Barato ra usab tungod kay sa kumpara nimo sa ubang VG brand. Mas barato yun ang VG Max Plus Herbal Capsule. So, importante gihapon no, atong hinumduman na kining VG Max Plus usag yun ka food supplement. Kaniad to pa sa pagsugot, food supplement gini siya. Apan, tungod kay daghan na kayong nagtestimonya nga naayo sila, tungod ni inigihimo ng tambal sa uban. Ani magudi siya mga igan tungod kay ang atong lawas aduna na may food supplement nga nakaharang o aduna na ipanangga sa unsa mang matang sa mga balatian. Mao nang dili sila makapadayon og atake sa atong lawas kay protektado man ta niining VG Max Plus Herbal Capsule o kining food supplement. So katong niingon nga naayo sila. Well, wala man tay nagapamatuol nga o naka-approve nga therapeutic claims nga tambal gini siya o pwedeng itambal. Pero tungod kay powerful kaayo ang iyahang 25 ka mga ingredients, dili daling maka-atraka ang sakit o balatian. Or kung ugaling man, naana ang balatian o ang mga sakit sa tuang lawas, during sa pag-inom nato nining VG Max, hinay-hinay kadtong mamatay ang mga sakit nga naana nakatapot sa tong lawas. Tungod kay powerful man kaayo ang mga ingredients o mga sagol ni atong VG Max Plus o katong kapsula nga atong giinom, hinay-hinay to sila ang katanggal. Tungod kay ang atong lawas, kusga naman ang atong immune system, kusga na, doon na na'y energy. Suklan ang mga o labanan kadtong mga balatian nga nakatapot na sa atuang lawas. So dili kaya sa ilahang ilahang powers tungod kay powerful man kayo ang atuang VG Max. Imagina gunang 25 ka ingredients no nga gi-combine na silang tanan. So dili basta-basta nga food supplement. Dako kay katabang sa atuang lawas. Labi na kadtong adunay mga sakit-sakit sa panit, allergy or skin allergies. Adunay problema sa baga o problema sa kasing-kasing. Ingon man katong UTI or unsa pa, kining problema sa panunaw. So, maayo kayo ang VG Max Plus Herbal Capsule. Pero dili pagyod sa mahimong confident tungod kinahanglan gihapon tang magpa-check up sa tuang doktor. Bisa naana ng VG Max na base naanay mga buntis diha no o katong mga nag-maintain o tambal naanay mga maintenance katong mga nagpa-breastfeed aduna na medical condition, importante gihapon nga magpa-check up ta sa doktor. Ayaw mo basta-basta lang diha o tumar. Tungod kay nagsakit ang ako ang something or sa inyo mga gibati diha nga katong mga nag-maintain na og tambal. Sigunahuna ninyo nga ang VG Max Plus. Basta-basta lang inumon kung anaa mo ni ana nga mga sitwasyon. Kinahanglan gyapon magpakonsulta sa doktor.

Atong likayan perminting katubtong magkaon sa mga kung ano natin yung mga gipangbati, likayan nato ang pagkaon sa mga oily foods. Kaya usa-usab ka na nga kanang tap-tantang mga balatian, kanang wala tayo disiplina sa ito ang pagkaon. Yan, tungod kay nagsalig na kay nag-inom ng VG Max Plus Herbal Capsule. O paturakay na lang dahil diha o kanang kaon, bisag unsa, no? Kinahanglan po nato ang ito ang disiplina sa pagkaon. Para po, daling mo i-pick

kanang hinumduman nga kinahanglan mag-amping yun ta sa mga peke. Labi na karon nga daghan kayong nag suri-suroy nining VG Max Plus Herbal Capsule. Parihog pangalan. Pero powder ang sulod sa ilahang kapsula. So ang original gidani liquid ang sulod sa kapsula. Mura siya og fish oil. Mona ang original. Og diri lang na sa Radio Kaibigan. Sa DXRK Radio Kaibigan, Valencia City. Napay daghang mga dealers sa nagkalain-laing lungsod. Nagkalain-laing dapit. So kanunay ninyong hinunduman nga dito lang mumuduol sa mga legit nga distributor. So diri man gyud sa Radio Kaibigan ato ang mga distributor. So ato ang mga dealer diri po na sila gakuha diha sa Alquino sa mga Kaibigan Center, labi na diha sa Alquino Emporium. Kumusta man diha sa gawas? Ato mga suking tigpaminawan. Maayong gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Maayong gabi diha Pastor Rick, ubingon man sa imong tibuok pamilya. Sa mga naka-hook up sa ato ang radio station, sa tagsa-tagsa ka mga radio sets, ilabi na diha usab sa Lagindingan, Radio Kaibigan Lagindingan. Di na ako maisa-isa no, kabalo na mo kong

0: Sir Melchor Valdez. Kang Ma'am Jane Sangkay, mayang gabi ninyong tanan diha.
1: Tingog nga haya.
0: Hello diha kang Ma'am Puchi.
1: Murag hangin sa.
0: Pag-usap kang Sir Virgilio Itim.
1: Kaumahan. Makapahuay o kaboy.
0: Mayang gabi usap diha sa kang Annabelle Nunez. Ingon mo diha kang Nanay Felisa Tanudra. O kang Angeline Fernandez Lagare. Mayang gabi diha sa mga taga-Banlag. O gingon man diha sa

0: RRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag mo diya, kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ay, yes, akin sa ni og taga-asa.
2: Taga ko an ni taga Uhaw sa Jinsan.
1: Ah, Uhaw sa Jinsan. Ay, yes, pwede mo bawaan ang pangalan?
2: Ah, si Bilyarin ni, pamilyang Bilyarin ng Parayan.
1: Okay, kaibigan LC, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
2: Ay, nagpasalamat po ang Digimax kay isa may nagpalit ana kay dugay na pud ko mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi buta ko so, matong malana ko ning sigig kuan sa radyo ning Digimax na tisim kong kapalit pagpalit na ko naulian mo na akong puso nakahugas na sa plato makalaban ako nakatimba na kong pagbalik
1: mga naman
2: mo ay nakulakaw so naaram mo susunod sa balay
1: Murod naman ang kagusog.
2: Oh.
1: So sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo.
2: Naulian na kong
1: naulian ka.
2: Kusog nakasimba ko tong naagin.
1: Salamat kay sa Ginoo. So usa ka ka buta?
2: Oh, isa ko ka buta, kumanghod po, isa ka buta. Pero lang kami ani nito paminaw sa imong
1: amo. Salamat sa Ginoo. Lipay kay ko. Na salamat din kayo igan LC. Salamat din kayo.
2: Oh, naamid diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man ni mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me maka-text na ang kadakadlaon.
1: So, salamat ikan, Elsie. Salamat ikayo.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
8: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
9: Ang Hatsi o Granny Nose? First sign na nasa sip-on.
8: Sip-on dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Niazep C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Surprise, Lola!
13: Hala, onsya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
13: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
14: Naapay ba nga t-shirt, oh?
13: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Eh, naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lula. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani, pero pasensya. Sigkag mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga ug barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga Tarpaulin Printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
19: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
18: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
19: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
18: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro ug micronutrients, NPK ug trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak ug bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as ug dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
19: Ha, mao ba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
18: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
19: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
18: para ato ra pre kay tag-iyaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
20: Numero 1 sa balita.
21: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilya.
20: Numero 1 sa serbisyo publiko.
22: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
20: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
23: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
20: Nadi 8.5

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayang gabi kanimo DJ. Ingon man sa tibok kawanin ng sibihan ng 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Mayang gabi usab sa mga sukintig paminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon. Naghat ako sa pagpadangat ng akong kasinatian sa kinabuhi. Sa pamasin nga kakuhaan kinig pagtulunan sa mga sukintig paminaw, DJ Aya. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kasinatian sa kinabuhi. Tuguti una ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Junard, 43 anyos. Adunay duha ka buok anak nga mga lalaki. Bulag sa asawa, DJ Aya. Samtangang nanimuyo dinhi sa Kitayhon, Kitawtaw, Bukidnon. Aron imo masabtan ang tanan, DJ. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Tuig 2002, DJ Aya. Gikahimamat ko ang inahan sa akong mga anak. 19 anyos ako ni atong panahuna, DJ. Nagkarelasyon kami yung nagkasinabot ng magpakasal, DJ Aya. Sa pagpanglabay sa mga tuig, DJ, nagbunga nga mong kami niyoon. Higasaan kami duha ka mga bata, lalaki. Yatong mga panahuna, anaa siya sa among panimalay, nagatiman sa among mga anak. Ug ako usab DJ Aya. Nagtrabaho isip delivery agent sa usa ka mga produkto na nagbiyahe Cagayan to Bukidnon. Maayo man ang dagan sa among pagpanag-uban ni atong tungura. Hangto DJ. Usa ka higayon ni anak.

Ihunong kami sa usa sa mga lugar. Diha sa Don Carlos, Bukidnon. Aron sa pagpangaon, DJ Aya. Tuig 2015. Nahimamat ko pagbalik ang kanhi kong hinigugma. Sa panahon ng high school pa ako ni atong mga tungura. Nagkakamustahay kami, DJ. Matod pa niya ang rikan ako. Naminyo siya apan nagbulag. Ug adunay usa ka anak, DJ Aya. Ug atong mga panahuna, single na usab siya. Kaya lagi aduna kami mga kagahapon. Dali ra kay kaming nagka-close, DJ Aya. Kanunay kaming muhapit sa iyang karinderya aron sa pagpangaon. Sa panahon namuagi kami ditong dapita. Abi mo, DJ. Wa ko na malayan nga nakasala na daya ko sa akong asawa, DJ Aya. Usahay nakapamakak ko sa akong asawa, DJ Aya. Sa panahon nga schedule ko sa akong pag-uli sa among panimay dito sa Kitayhon, mudritso una ako sa Don Carlos. Ug dito magpalipas ug usa ka gabi, DJ Aya. Ingon ni adto ang among setup. Hangtod, DJ. Kay wala lagi aso nga makumkom. Gawas gayud kini bisag unsaon panimo og tago ug kumo, DJ Aya.

Umatod pa, DJ Aya. Umatod pa sa nanawag nga siya ang babae nga kanhi kong hinigugma. Kung dili siya magsamo, gusto lamang niyang ipahibalo nga nagsabak siya sa amo anak. Saway langan, DJ. Iduol ako sa akong asawa o gilaparo. Sabay-labay sa cellphone at to mga tungura, DJ Aya. Ug diretso siya sa among kwarto nang hipos sa iyang mga gamit. Grabe niyang hilak. Grabe ang iyang kasuko. Ngarikan ako at to mga tungura, DJ Aya. Patod pa niya nga dawat unta niya nga nagka-relasyon kami pagbalik sa akong kaning hinigugma.

Pan grabe gayud ang iyang kasuko nga rikan ako. Kahiubos, DJ Aya. Wala na lamang ako nagpursigi pa. Nga mupugong ngadto kaniya. Tungod kay sa akong hunahuna, ayha na lang kami mag-istorya. Kung linaw na ang iyang hunahuna, ugbugos na usab ang iyang pag... pagpasaylo, nga rin ka na ako. Ngadto mga panahuna, ugbugos usab ang akong pagtuo. Mubalik ra ang akong asawa, DJ. Apa nasayop ako, DJ Aya. Tungod kay pila na katuig ang akong pagpaabot. Wala na gyud niya kami balika sa akong mga anak. Ako na lamang ang naning kamot para mapaiskwela. Akong duha ka mga anak. Wala na lang usab ako mangita kaniya, DJ. Tungod kay naulaw ko sa akong kagalingon, sa akong dakong sala nga nahimo ngadto sa akong asawa. Ug ang babae nga kuno akong nabuntisan, babae nga kanhi kong hinigugma, ako na lamang gisuportaan ang among anak, DJ Aya. Wa na ako makikita pa sukad sa paglakaw sa akong asawa. Kung gustuhon gid nako, DJ, pwede magudunta nga makig-ipon ako ngadto kaniya. Apan sa akong hunahuna, tama na nga nakasala ako ug nabungkag ang akong kaminyoon tungod sa akong gihimo, DJ Aya. Dili na masubli pa pag-usap. Bahala na lamang kung milakaw ug bibiya ka na mo ang akong asawa.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May punta ni mo diyan, kaibigan.
2: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
2: Pasalamat ko sa Diyos na nakapagan ko na taong doktor na naado sa labero. Ibalik,
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan po siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iyang iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iyang paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma. Kaya ako isa nagapanguma. Karoon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pag-ugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexino Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
9: Rexino Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
9: Rexino Forte!
8: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
9: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulti Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: The best songs on the radio.

0: Balik tayo sa itong pagpanaguban, dili lamang sa itong programa sa Revelasyon sa kagahapon.
1: Sa kaga-
0: with your DJ,
1: kagahapon, klaro pa karon.
0: May gabi once again, diha sa 104.9 Radio Kaibigan, Surala, South

diha kang 3394. Tingog nga haya. Mayong gabi DJ Aya, pa shout out always gapaminaw sa DXRK 98.5 Radio Kaibigan, mauni ato ni Barangay San Carlos, Purok 6, Valencia, Bukidnon, from Kaigan Joshua Tupas. Murag hangin sa DJ Aya, please paki on air sa kong number 0967-940-3394. Once again, 0967-940-3394. Maghinang lang na siya o ka-textmate. Nahuna, makapahin. Itong mga single diha. Kasi makik-textmate po itong nanay.

Maayang gabi diya sa mga taga San Carlos. Porok sa is. Revelasyon sa kagahapon. Ang atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Lingon Man Aroma Plus Herbal Oil, mapalit usab diya sa Kalilangan, diya sa Madayag Store, Butika Kalilang, o Lingon Man diya sa Pailago Store West Poblacion. Sa pangantukan sa Easy Cure Pharmacy, Bungkas Pharmacy, Life Cure Pharmacy diha sa Bakusanon, Kang Analisa Gasal diha sa Madaya, Lourdes Lovido sa Madaya, ingon man diha Kang Elma Castaños or Castaño Store sa Nabaliwa, og sa 90.7 Yellow Line FM diha sa Maharlika Village, Pangantukan, Bukidnon. Diha sa second floor, Bago Building. Og diha usab sa Barangay Dagumbaan, Kang Victoria Laguna. Sa lungsod sa Don Carlos, sa Vasco's Pharmacy, You Save Pharmacy, ingon man diya sa Niete Store sa Kalubihon, Dila Kalsada Sari Sari Store diya sa Imbayaw, o Kang Narcisa Lausa diya usab sa Imbayaw. Sa Dangkagan, Kang Pastora Alice Arribal o Kang Edna Jimenez. Sa lungsod sa Kibawi diya sa Bims Gulayan and Fruit Store East Kibawi, Kang Pastora Eder Pastor Eder Oliveros sa PCFC. Again, Kang Pastor Eder Oliveros diha sa lungsod sa Kibawi. Marilyn Bihag ta, diha sa Talahiron o sa Ralph's Merchandise. Mapalit usab diha sa 96.5 Big Light FM. Sa Maramag diha sa Ranky Store, Porok Jess Buklata. Sa Bayabason diha Kang Ami Dail LGU o sa Navarro Dry Goods Store. Diha sa Arakan North Cotabato, mapalit diha sa Family

on man ang Herbie Ba Coffee Blend, Foygo Blend, Chili Paste. Og usab diri sa DXRK Radio, kaibigan, second floor, AMQ Building. Kaibigan Center, diha sa Kadingilan, sa may food court, og sa Marama, Kaibigan Center, stall number 18, Perimeter Building,

programa sa Revelasyon sa kagahapon. Ipaluyuhan kini sa Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Mayang gabi dia kang Sir June Bulunos. Mingon man sa VG Max Plus Herbal Capsule. Aroma Plus Herbal Oil. Ingon man ang Herbiva Coffee Blend. Mayang gabi dia sa Halapitan San Fernando. Mayang gabi dia sa mga Hupya Family. Hello dia kang Sir John. Kumusta na dia Sir John? Ang atuang signal. So, usap dia sa Kabukiran. Impalambung, malay-malay.

kaayong gabi usab diha sa Mindanao Evershore Corporation Pangantukan Branch. Imong katawa. Kaayong gabi diha kang Sir Dong Navarro, kang Ma'am Kang Leon, kang Sir Tolumia. Sa inyong tanan diha. Makalintan ako akong list. Hindi ako mamemorya inyo ang mga pangalan. Maayong gabi usab din ha kang Madam Maricel Borja diya sa lungsod sa Pangantuk.

Perlita, Lubaya, ay Payapa, Lubaton. Good evening, radio kaibigan. Good evening, usab diha, ma'am. Daghang salamat sa imong pag-view sa ato ang live, sa ato ang programa sa radio kaibigan. 98.

0: Balik na sa itong pagpanaguban, dali lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Sa Kagahapon. Mayang gabi niya kang Rosalina Mariano Pante. Good evening, DJ. I am watching from Dabung-Dabung, Mailag. Claro pa karon. Mayang gabi usap niya kang May Lansaw Daniola. Mayang gabi, DJ. I am watching from Purok Onse, Poblasyon, Valencia City. Ang imong katawa. Aduna tay caller gikan kang 207 maayong gabi eh.
1: Hello Ate Brin, maayong gabi eh.
0: Maayong gabi eh. Kinsa ni Palihog?
1: Lonely Boy Ate Brin.
0: Ay, hello, maayong gabi Mr. Lonely Boy. Unsay kalagad ni DJ Aya karong gabi una?
1: Mag-rate lang ko DJ.
0: Okay, go ahead.
1: Mag-rate dali ako nga Migo sa akin ninyo nga. Dugdugan lang kung wala katawag ninyo, wala kambik. Okay, busy ako sa trabaho, DJ Aya eh. Labi na nila ni Carol, yung anak na si Regine, kang Manilin niya, Tagalarugan, si Bibilat, Pinatilan, si Maylin Abista, si Salvador sa Katimilan. Laras bang DJ Aya sa tarang ako mga friends kanginan. Wala ko na minsan.
0: Okay.
1: Pwede mo request DJ Aya.
0: Onsang asong?
1: Ha?
0: Onsang asong imong request?
1: Kuha lang DJ Aya ka lang. Okay. Require lang nga.
0: 80s, 90s love songs.
1: 80s?
0: Yes.
2: We all have up and
1: down. Katulang, natutulog ba ang Diyos, DJ Aya?
0: Okay, dagang salamat.
1: Salamat, DJ Aya.
0: Okay. Greetings
1: from Lonely Boy of Barubo.
0: Dagang salamat kang Lonely Boy.
3: Bisag gabi na sa kasing-kasing sa kagabiyo.
0: Kani nga programa hatod ka na to sa Romix Robix Plus Foliar Fertilizer.
3: Tingog nga haya.
0: Ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer usa ka liquid fertilizer, adunay root booster, adjuvant to crop protection chemicals and soil conditioner.
3: Murag hangin sa kaumahan.
0: Mapalitin siya sa inyong mga lugar diha sa tanan nga Agri Supply. Once again, may gabi diha kang Sir June Bulonos. Ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer mo ni sikreto para daghan ang bunga sa inyong mga tanom.

Now, wala nam kitay igong oras para ipadayon pa nato atong programa karong gabi una. Daghang salamat sa atong mga suking tigpaminawan diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Ingon man diri sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City sa tanang mga radio sets na naka-hook up karong gabi una. Sa Revelasyon sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibukang kawanin ni atong si Biyahanan, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, Station General Manager Sir RJ Danggalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilungkilo, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Amil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingka. Hangtod sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. God bless everyone. To God be all the glory.

0: SRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ako si Imanere, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego Blend Jelly Paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: May good news!
11: Hello!
12: Oy, unsa ko'y good news!
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Galit man ni sakit ara akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
16: Oo.
15: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, ko ato niya. Nanilado man po itong akong ako kayo. Mag-inis. Ay na, o dali anak. Abli kay sakit di kayo. Di na ako makaagin mo. Kaya lahat na ako pato ba. Nangurug na ako sa kasakit. Kaya na, abli anak. Kasulod ko ako gini. Gunitan ang kuan ka ng aroma gani.
16: Oo.
15: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na ko ublikod. Taod-taod lang nawagit yung sakit o yan. Naningot na ko. Nagkakain, singot na ko naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya panalangin ang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikay. Adunag yung panalangin ang ibigan sa Ginoo.
16: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
15: Aroma yun akong gihaplas sa akong.
16: Salamat na, salamat kay Naya. Salamat gigayo.
17: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil ko ano niluan sa butunban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin ko, Pastor, ano yung bendimak, Pastor. Salamat yung Pastor pada alas.
3: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko dahil yung mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
3: Na, apari ay na!
0: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
0: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
10: Rexino Forte!
8: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
10: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: Rexino Forte!
9: Maunang discarding na ko. Discarding bisnak na to.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso. Kay ang akon banyo na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sa migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
15: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
0: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman og mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: The best songs on the radio.

0: Pastor Dino, Pastor?
1: Adino, ay, Pastor Dino of Don Carlos. Naon sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa Gio, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya namatay. Kay namatay. Buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Makatindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

Ako, isa sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Bibimax Pastor. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Mutong nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adok maging nga, nasa mapakan na, wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya, napipagid niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding, naligid na gito kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gina ko ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Pero salamat gid niya. Pagkauman ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yung siya ang tidam, kaya kayo nalang bidimak niya, atong tambalan. Di mo ito nga among giyab, ano, bidimak, daw gid ka buok, timaan sa kalalong, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa gid ko sa makapamatuan pastor, nga kita nalangin si Ginoo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dakan ang klase, pastor, akong iinom. Dagan,
0: sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oo, oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatawod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nya dakan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dirira sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador. Igan Lord, loud and clear ka. Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ang tunag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito pa, sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, pastor, din ako katindong.
0: Bawa ba?
2: Pagkakarnaw ng bukong.
0: Uy, oo.
2: Naamay sakit din sa Miguel Karong, pastor. Nagsakit, ang nagsakit, ang nag-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
2: Oh, adto ko sa sentro pastor, yon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
2: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa BG Max, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga nagsingkop pa ni kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay nasa ilawom init kay ako ilawom.
0: Okay.
2: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Akong nilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
2: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O naayo ka.
2: O akong anak pastor si Christian. Gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ang ihi ug yandong duha kay. Sige ba pagbalik balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo ginuwa ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya BG Max, di dubol niya ko na ko duha ko gi pa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lor.
2: Salamat
0: kay kaayo.
2: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.
2: So Igan Indam.
0: Yes, Igan Indam.
2: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
0: Oo, naon sa imong baba? Ba na dai.
2: Yang trabaho magud panday nya. Stress kay siya ba iguli gikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Nya, tapos di kay ang lawas pag abot pil sa balay halos murag ginapulihok nya. Pagka anang gabi di pa inom na siya og duha ka buok nya pagkabuntag insa nga lami ko no kaiyang paminaw murag tawhay ko no kaayo.
0: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kay ako ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha, di palihog.
3: Ah, si Sir Boy Sir Nidre, kinilagan sa Jordan.
0: Ah, yes, Igan, unsa may atong masulti karon?
3: Eh, palit ko, Video Max, dito lang ni Igan Kana.
0: Pila ka buok imong gipalita?
3: Tulo ra ka buok pastor.
0: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
3: Ako ang giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
3: So tulo ka buok.
0: Tulo ka buok.
3: Tulo pod ka adlaw akong paginom.
0: So kausa sa kadlaw.
3: Ah, salamat sa Ginoo pastor kay nawala na gyud ang sakit akong napalapa pastor din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
3: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
3: Wala pa pastor kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
3: Ah, grabe yun. Makalakaw ko pastor, pero
0: grabe ka sakit.
3: So,
0: unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
3: Amo dato pastor, kay wala na pagpulbo ato na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
3: Ako kung ikay, kung pasalamat sa Ginoo pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang victim, dili di oro maayo ang dil sa ako magpasalamat pa sa Ginoo tungod sa kanalang inyan ang biktima sa kapsul ng may nakahit ako
0: amen amen no sa Dios kita pasalamat insakto na iga na imong gisulti sa Dios kita pasalamat kay actually
3: sa una nato pastor sa kanan Ginoo gid mo amen una nato amen kay may nagbuhat nato di
0: okay ang pangalan paliyog kinsa gani paliyog
3: nalimot Sister Boy Dayan
0: salamat kayo iga na

0: Kaysa ni Palayog?
1: Turing Lingbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
1: Mag-simuna yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natinala lang ko rin, wala naman, nigas akong gibati. Tungod na tungi, yung ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Bidimax. So, magpasalamat ko na ang Bidimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: palayog?
1: Si Annabelle na pala yung nidiris na kulang to store.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang tako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito Pastor. Before siya natulog Pastor, sa si DJ Max to Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi Pastor, sakit iyang liog Pastor. Kanang murag stiff neck Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Niya, anang pagkakadlan Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita Pastor, tinumangasog siya, di naging mulingi ang iyong liog. Niya, ang katong DJ Max Pastor nga, isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali gamay na nandod siya kaayo Pastor ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit Pastor, akong gihaplas sa iyang liog Pastor, diha na yun Pastor, pagkatantot Pastor, wala yung sakit sa iyong liog Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so sa ito, pag gamay na lang nabiling, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong gyaplasan.
1: Akong gyaplasan Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra Pastor, kay isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh, tinuod niya, Pastor.
0: Salamat sa labas Diyos. Igan Annabelle of...

0: Sa ni Palayog?
1: Binida ng Sigan do.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ituan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Isa ni Palihog?
1: Isa na yun eh, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ugot kaya kong ipon bag, hindi ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: At si Hilda na sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulang ako sa doktor. Di na kasi din ko na magkalit o bigyan na, tulang kabukas na dan din. Na arang na ba mo, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa Nipaliog? Kinsa Nipaliog?
1: Hilda Sarita sa Alamid.
2: Okay. Lian ang kasudan.
0: Taga-asa?
2: Lurugan kasudan.
0: Ay, taga-lurugan. Lian. Ay, yes. O si Ate Masulte?
2: Magpasalamat ko sa mga Vigimax.
0: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang dugo.
0: Nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
2: Pagtaod na, pastor.
0: Ay, taod-taod na?
2: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
2: Dugo. Diyan sa puro pastor na niyang ikalibangon.
0: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gabi G-Max Plus?
2: Diya sa kaibigan.
0: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
2: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tuloy ni mo kayo.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gusman guru to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Niya, grabe siya kabog na wang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparimot siya, nagko kayo. Ako nang gipayin ng abidiwak nga duha jud ka buok
0: na hatlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O diyan ng luspad?
1: Oo, pwede yung murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipayin ng abidiwak nga duha ka buok na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha. Sa...

0: Kaysa di Palayog?
1: Turun Lumbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sumunin yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nandigal akong gibati. Tungod na, tungi, yung ako, usalan yun ka, buong kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Kinsa ni Palayon?
1: Turin Lingbore.
0: Okay, taga asa ka Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Digimax. Natinala lang ko, wala naman, nagawa akong gibati. Tungga, tungi yung ako, usalan yun ka. Kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanungusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala naging sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, sa to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ng daan. So, imo
1: nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra na plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Panay kabala ka. Panay kabala ka.
1: Kinsa di palihog?
2: Si Egan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
1: Oo.
2: Ayun. Ang akong gibate, diabetes.
1: Oo.
2: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
1: 444?
2: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
1: Wow, glory to God. Kani ato, sa taas...
2: 444.
1: Okay, nakaginamintin.
2: Ay, Vigimax, Pastor.
1: Kani ato, sawa pang Vigimax.
2: Ay, dagang klase, Pastor, akong iinom.
1: Dagan, ah, sige. Tapos, wala ni kunog sama, anak, kaubos, karon.
2: Oh, wala ni Pastor.
1: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang 100...
2: 107, Pastor. 7.
1: Gikan sa 444.
2: Oo.
1: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
2: Murag mga 20. Pastor.
1: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
2: Ay, 15 na katuig, Pastor.
1: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
2: Dako na gyud, Pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dirira sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
1: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
2: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
1: Prune Sarador.

0: sa Nipalihog?
1: Binida ng Sigan do.
0: Kita ka asa ka Igan?
1: Manila Group, wa ulan al del
0: sur. Okay, unsay ato masulti Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng ano yung amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang nana, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.

0: Salamat kayo. So okay na siya yung
1: ubo. Double dosage, yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So wala may overdose. So akong gipadaghan og inom. Unya dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
0: Glory to God. So wala na siya madayon og admit. Salamat
1: kayo. Praise the Pastor sa BG Max.
0: Yes. Yes, salamat kayo.
1: Okay.

0: Kinsa ni palayog og taga-asa?
1: Ano,
0: higanin sa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on say ato masulti?
1: Pastor, ito ang senior citizen ng member nga Began Bidong Gabrielio.
0: On say iyang sakit?
1: Nakapos siya sa isa ka, isa di ka battle na hurot niya, pastor, nakurap niya.

0: Gansel, unsay kayuhan ni mo na angkong gamit ng atong VideoMax Plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kurya po yung karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay mo paminaw karoon kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VideoMax Plus.
1: Oh, pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, pastor. Oo. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na palay pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kuno ugsama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatawad na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nag-gasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Isa ni Palihog?
1: Ito ang nene, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap, doktor, kay ugot kaya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.
2: Po, sa nakapamatuon yun, sa kaya sa Ginoo nga, giyagin ito na nanina ng bisimak, doktor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na, dagan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakosan kayo akong hero.
0: Oo.
2: Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok lagi nga, na siya mapakan na, wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya, napipagit niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun adto, ang kanding, naligid na gito kay, kuan, kikirig na gud ang kanding gusto, di mo tong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding.
0: Oo.
2: Oh, pero salamat din niya, pagka uman akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya nagtidam, kaya kay nalaro bidimak, di akong tambalan. Di mo tong nga among giyaban, o, bidimak, daw din ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong ragid tong kanding o ragid maunsa.
0: Okay,
2: so, o sagid ko sa makakamatuon, Pastor, nga di panalangan niya si Ginoo.
3: Gusto ko maayong mabutang na kanuli na

0: Lian
1: taga asa?
0: Lurugan kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ko sa mga DJ Max.
1: Pasalamat sa Ginoo sa VG Max. Unsa dai imong gibati sa lawas igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo. Okay. Pila nagka adlaw imong antos sa atong kalibang kag dugo?
0: Pag-taod na pastor.
1: Ay, taod-taod na.
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba sina kay kuno Almoranas unsa bagha no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo jud sa puro pastor dan yang gikalibangon.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit og VG Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki imong nainom? Unya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo ka...

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalang sa Bikiba, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangitapin ka nula. Niya, apla sa lang kung OBG Max, nagpahit ko silang Igan Vigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasulay ko sila, Pastor, wala, hindi lang sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit, pagkatapos, Pastor.

0: So karon wala na.
1: Wala lagi pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Na ayon sa Vegimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vegimax Plus. Pila kapsula imong nainom igan?
1: Kuan ba pastor? Gagabuok.
0: Aduha na kabuok.
1: Oh.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios, ha?
1: Ayon pastor. Salamat.

0: sa Nipaliog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanal del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Lynn Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gusman guru to siya.
0: Oo.
1: Di uli sa balay, nalupog, lupad kaayo. Nga, grabe siya kabugnaw ang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak, nga duha jud ka buok,
0: nga hadlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O nga nang luspad? Oo,
1: pwede para, murag papil.
0: So, posibleng nga nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipainom ang bijiwak, nga duha ka buok, nga plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian siya, Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil na nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidaladala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-lipsin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong bigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antor, akong dito tumakang isa, gitam, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang naurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahi nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaya sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doktor kay ugot kaya kong ipon bag, hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat.

0: I-cancel! Unsay kayuhan imong naangkong gamit ang atong Videobox Plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart? Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa Videobox Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyot ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, natin kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Yes, akin sa ni palayog og taga-asa.
1: Ito, ano yung higanin patuban ni Pastor?
0: Higanin patuban o barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng member nga Megan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa di ka batay na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Sa dipalihog.
1: Ah, si Sir Moder Leader, si Lilandan Tasordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gid ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe yun. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo ta to, Pastor, kay wala na pagpulpo ato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Sa pagkikay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul ang may nakahit sa kuwa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, iga na...

0: Yes, akin sa ni Panayugog Tagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member ng Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang ikabato na hurot niya, Pastor. Nakurot niya.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay Pastor Dino of Don Carlos. Amos na sa imong asawa Pastor Dino.
0: Salamat Pastor sa gyud okay, nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o kidiyan big gimak. Daro makatindog na gyud siya Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke po siya Pastor na ang iyang kuan ang bata sa tiyan namatay kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay manganak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O Pastor, salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Kapalit ko la Pastor for isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O sa pagkakaron Pastor, makalakaw na siya. Dagdag na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalipod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi ito, fix sa this pastor, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si this, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakarnaw ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karong pastor, nag-anak sakit, anak din karong nga na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa minggo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka sakto akong ginom sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa mini kay ang lahi man ang hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niutom ako kog inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, gitalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: Oo, akong anak pastor si Christian. Gidala na ko sa center atong Bernie kay sila ko nang hilantan, ako ni pa laboratory ania ini ug yandong ko kay sige ba pag balik yang hilanat. Kunya, gi-wanan ko gripiral, gai-admit siya, kay mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya, saka init siya nilalap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko, pastor, ba, nakapoy, bagit na ma-admit. Ngayon ko, Lord, masalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gitala direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, dumul niya po na ko, duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat kay
0: kayo.
1: Salamat kay
0: kayo.
1: Salamat kay kayo. Salamat kay kayo.
0: Amen.

0: kan bang, yung guiter bitaw sa liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na? Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, may kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na, pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko niya, o isa kabuk
1: yung sotelia.
0: Niya.
1: Sure. Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom.
1: No, okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka niyo mong alibiyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, muna lagi ko niya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ano, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya, na po diya sa kuwan, sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail liya. O, di ba?

0: kaibigan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istoryaan ni, ang banan ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako.
1: Di makilagad ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Alibir, big pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog, nga karoon, ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UPI, sakit patiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan, big pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong VG Max Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala ka na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oo, oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Amen. Adalay ko ng Diyos sa makaya ang tanan kay ikaw, anaaman. O sa ka mataong nga buntag, alang kanyang tanan, mga pinanggan akong mga tigpaminawan o mga pinanggang tigpaminawan sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Miyerkules karon mga kaibigan, o gapit sa 12 na aning bulan sa August 2026. Salamat sa kitubo adabanta sulod sa usaka oras og tunga sa pagpaminaw o mga mensahe sa Dios pinagi sa alawiton o siyang balaang pulong dini lamang sa programang Pinagpalang Musika.
1: Lamang kalimu, ako.
0: Akong hinaot nga sama sa naandan, na mo di akong andan na po pag-uban ka na ko sa pagkamarandong sa balang presensya sa Dios sa pag-una kaniya, pagpasalamat kaniya. O sa kanunay nitong ginakutlo, ang gisulti niya sa Matthew 6:33, nga nagaingon, una ninyo pagpangita ang ginarian sa Dios niya pagkamatarong o yang igahatag ang ato mga gikinanglan. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bosa, welcome, welcome, welcome, makiksuunan, mga kaibigan, sa programang Pinagpalang Musika. O gasa, karong pag nagkapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio, broadcasting live din sa Dakbayan sa Valencia. Panungo kita din sa 98.5, Radyo Kaibigan, Radyo Kaibigan na Bukidnon. Namutang din sa Dakbayan sa Valencia. O ang atong programa magkakisunan, madugusap kini sa laing mga radio stations ni mga orasa. O salamat sa itong partner stations nga sa ipakaayo nagpaandar silang istasyonan o hook up na ang mga Pinagpalang Musika. Labi na karon ang programang Pinagpalang Musika. Naguna ganiya mga kaibigan si Pastor Jimmy Diha sa GIS FM 100.7. Naimutang diha sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Naimutang diha ka nga kagawad sa lusa diha. Ay, kagawad, medyo na busy ko kahapon ako makareply ka nimo.
1: Ikaw ang hangin na giginaw.
0: Hopefully magka-mitsayo ka nimo niya kagawad sa lusa. O kapatapod ka na to ang Tribal FM 96.5 San Miguel, Surigao del Sur. 98.2 na Barangay Radio, Bislig City. 96.5 Big Light Radio, Kibawi, Bukidnon. O mausap ang 90.7 Yiloline FM, Pangantukan, Bukidnon. 100.5 Chel FM, Kabanglasan. O kapatapod ka na to magigsuunan ang Heart FM 89.3 ang Radyo ko, Kalilangan, Bukidnon. Og di usab sa 105.1 DXRM Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. 91.7 D1 FM Mariataga, Surigao del Sur. 97.9 Power Radio Villanueva, Misamis Oriental. 94.5 Big FM Davao Radio, mga kaibigan. ...92.9 Rock Radio Bayugan City. Asbon ko, 92.9 at ang bagong partner station diya sa Bayugan, ang Rock Radio. 102.3 Metro FM Rosario. 93.3 Tapa Radio Bayugan City. Duha tong partner station karon diya sa Bayugan, mga kaibigan. Then, ang 101.1 FM Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. C102.9 FM Kagwait sa Surigao del Sur. 88.5 Flash FM San Francisco, Agusan del Sur. 94.9 DXDD Radio Kaibigan Nagindingan. Nagindingan Misamis Occidental.
1: Nagiginaw ako, ikaw ang kahal.
0: 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. May buntag Kibawi, may buntag Damulog. Kusukay des damulog ang 94.3. Padulong diya sa Carmen North Cotabato o ba mga dapit sa North Cotabato sama diya sa Arakan. May bundag niyong naminaw sa 94.3. Arakan, kung naminaw ka sa 94.3, text mo ka na ako. Kung dagang mag-text diya, then maka-decide ko. Finally nga, mag-orienta diya para sa grupo sa kaibigan. Kaya na mag-utay grupo sa kaibigan diya sa Arakan. Ato na lang dugangan. Ni-appel sa grupo sa Bukidnon. So text mo ka na ako kung naminaw ka sa 94.3 Light FM. Padulong diya sa Dalag Arakan. Nasa mag-isulti ka po na akong nalabyan kay padulong ko dito igsoon sa Lumundao, Kalinan. Agikan kog Arakan, di ako niagid to kung nagawa sa Lumundao. So, tanang mga listener sa 94.3. Apil diya sa Banisilan, Wao, nga naminaw sa mga istasyonan, may buntaga. 94.3, magkabigan. Abot ni Dominoroga.
1: Kinabuhi ko.
0: Salamat kabigang Rafael. Ako pa'y punta diya kang Engineer Wolfie. Ang tagiatik dumala sa mga istasyonan.
1: Ako
0: sa Light FM Kibawe.
1: May paglaw nga dala ang matagat lang muabu.
0: Exoon, gawas ang mga radio stations. Madugusap kita sa itong Facebook account, Dan Il Evangel. Maayong pagpaminaw sa mga OFW. Kanyong tanan dia, usbon ko, maayong buntag. Salamat din kaayo mga OFW, nga follow ka na to. Napaminaw matag buntag. Kaibigan nga Janet, dangata na bindoy, may buntag ni mo igan. Ato ning dealer sa itong produto nga Vegemax Aroma diha, banda sa, kung ano usap, no? Diha sa Kalamba. I don't know kung nagpatay ba ni siya o isip dealer na ito diha. May buntag ka ni mo igan, Janet.
1: Ang kalayo mo.
0: Hopefully makalaag na balik niya. O niya, napuntay lain. Kaso lang ako malimot ko sa pangalan. Malimot ko sa pangalan. Ariel Lagsino usab may buntag. Diya sa Mirayon Talakag. O kang Ria Daog Artiaga, ang atong presidente sa kaibigan diha sa Barangay Mambuaya. Hapit na, excited ko ang anniversary sa kaibigan karong hapit sa 21 sa bulan sa 20 ba to? Ato'y program gihatagan ako sa bulan September. Salamat di ay sa mga functionaries sa kaibigan nga kahapon nagtapok dito sa Tikalaan Talakag. Sa atong regular meeting kahapon dito, atong mga coordinators o collectors nga nagatapok hapon dito. Salamat din kayo pinanguluan ni kaibigang Pastor Andre Lolumpinay o banusab ni Pastor Ernie Salasag mga atong host. Ako na kumpari, may bunta kanyang tanan diha. Sa tanan ato mga kaibigan nga mitambong kahapon nga mga lideris diha sa Talakag apil sa Mambuaya. O sa kamay bunta kanyang tanan o nalipay kay ko nga well attended ang atong tapok. Napoy part sa Talakag igsoon nga grupo nato nga taga part pod ng bintaga pangantukan, taga Portiaco, taga Kuwari. Nga to asab dito kahapon. Salamat kayo mga kaibigan. Nga alagad sa Dios. Mami tita, may buntag ka nimo. Og kang kaibigang Inday Asilan. Salamat igan kagawad Inday. At oras mga kaigsuunan, 12 minutos makalipas sa 4, may buntag kang kaibigang atin about sa sis. Salamat kay sis. Makatuloy kong buhulaan eh. Salamat Sistina, salamat kayo. O gadalay ko ng Diyos. Lipay kayo ko.
1: Akong Diyos.
0: Kanang salamat sa pagpagamit ni mo sa bulaton sa Ginoo, kaibigang Sistina Bautista. Bani Brad Tony, diya sa Davao City. Ang Hilinda Alvaro, may buntag ka nimo diya sa Magpita. Salamat sa Diyos. Remilin Oklao mani. Pasudan na abay Vigimax diri sa Kidapawan. At ang inyong akong pag-anha diya sa Kidapawan, at ang inyo, mana ko diya. Pero mangita po dahil ko ga venue ko natin venue diya mag-orienta at kung gusto mapil kay tatood na gini sila kapag-andoy nga ma-organize ang kaibigan diya sa Kidapawan. At ang inyo diya, magdala tag Vigimax siya, mangita at taog at may mong dealer diya. Naman tayo game mong dealer diya, pero wala na may ka-reply. Anyways, kailang ato man itong pinangga gihapon. No, atong pinangga. Kailang mag-reply na. Ikaw ang lovely pie ko kamas, may buntag, o LC Pinalumansay. Kaibigang atong board of trustee. Martis Agpalsa, may buntag. Ikaw ang gusto. Antomery Joy Condoa. 14 minutos makalipas ang alas 5, mga kaibigan. By the way, naka-hook up na ka na to ang Real Bet Radio 104.9. Real Bet Radio, Hingoga City.

Good morning, Pasudan. Paampo ko, Pastor. Kahubag akong nawong tungod sa angipon. Pero kailangan mo trabaho kay daghang estudyante. Uy, luya po na. Iga na, dahilit may muntag di akanimo. Paibot na. Di lalim basta ngipon na. Uy, maing laki basta ngipon na mo sakit.

Maay buntag, igan bin di lauderis. Oga, kang mamabining diyang. Ako pagampo manakan ninyo, kamusta igan binji yung sa may update no, sa imong igsoon. Ako nga pagampo maanaa no, sa tibuok ka Lodiris Family diya sa Sumilaw. Nga nagasinati karon og dakong hagit sa kinabuhi. Magampo ta mga kaigsoonan, mga kaibigan ko.

Ay, man, gugma ko, udugan ko, gilipay mo. Tungod sa imong pagkatakong gugma, Ginoo. Glory to God, igsoon kong imo lagi pamalanduan ang gugma sa Diyos. So, hindi, yod na tumatukib kini. Pagkadako siyang gugma, auto siyang gugma, ane pa kita, nagpabilin, o gawas nun, nga nagadahi kaniya. O gawas nun, nga magpaminaw, magkapaminaw, aning mga awit ni makalangit. Ning atak na sa kabuntagon, kaibigan ko. Angayan ka sa... Atong oras karon na 27 minutos pagkalipas alas 4, mga kaibigan. May buntag diya kaibigang Rafael o Wilson Rafael. Matod pa niya maayad. Mayad nga aga pastor kada agagid kami gapamati sa imo. Walay makapa... Walay makapasig sa amon pagtuo. Umabot man ang kalista sa atong buhi nga Dios. Anuling arakan ko. Salamat din kayo kaibigang Wilson Rafael. Naminaw ka sa 94.9 or 94.3 ba ito? Nalimot ako sa itong frequency sa... Light FM. Salamat kaibigang Wilson Rafael. Arakan at ang iyo ako bisita diya. Magdala po ng produkto nato de Exxon para kini akong pagdala o makatabang ni sa katawan na ipangbati sa lawas. Ikadua, at least makapatayon ta, suporta sa itong programa. Pinagpala mo si Karo, patayin kita madungog, mga kaibigan ko, sa laing mga dapit. Amen, gigugma mo ako, Ginoo.

sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Ginoo. Tugod din ako mong gidapit sa pag-abli siyang Biblia kung naamuhi gayon di sa pag-abli. Isip pagpadayon sa atong pagtuon o gumalandong sa libro sa Buhat or Book of Acts na kita sa Kapitulo 14, mga kaibigan. Pasbon ko, Kapitulo 14. Atong basahon karon gikan versikulo 8 ngadto versikulo 16. Niadtong last na itong pagtuon aning libro. Masang adlawa to, Sabado ba to? It was i-convinced na itong Sabado ang programa. Amuraga Friday, mga kaibigan. Atong gitanaw ang versikulo 1 nga ito versikulo 7 aning chapter 14 na Book of Acts. Usa sa mga pagtulunan nga ito nakatunan nga isip mga alagad sa Dios o katawan sa Dios dapat magmaisugon kita sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa uban, mga kaibigan ko. Sama sa kinabuhi nila ni Pablo o ni Barnabas, nga matod pa, wala sila mahadlok sa pagsulti may tungod sa Ginoo. Taliwala sa kanang mga paglutos ngadto kanila, oga posibleng pagkabilanggo, oga di lang bilanggo kundi posibleng muresulta sa ilang kamatayon. Nagpadayon siya sa pagsangyaw nga why kahadlok. Na versikulo 3. Kaysa lugar nga ilang gisangyawan igsuon, daghan ang mitoo. May tungod sa maing balita. Samtang nagwalis la mismo sulod sa templo, simbahan sa mga Hudiyo, nagitawag nga sinaguga, mga kaibigan. So, ang mga Hudiyo, apirang dili Hudiyo nga membro sa mga simbahan, mito sa mga pagwali ni nila ni Pablo. O gatungod sa pag atong giingon nato kung hindi mo nga na ay mga marisol gihapon. Kay matod pa din ni gisulsulan. In verse 2, apan ang mga Hudiyo nga wala mo to o misulsul sa mga Hudiyo aron kontrahon ang mga magtotoo. So ilang sulsulan. Katong mga wamito o mga Hudiyo gisulsulan nila ang mga ang wamito o aron usab. No, ang uban ng mga tao aron kontrahon, lotuson sila ni Pablo o Barnabas. Uban ang mga magtotoo. O tungod ni Ana Igson, matupad din ni sa diyang nabalitaan nila ang plano nga batuhon sila. Miikya sila ngadto sa Listra. Ingon sa uban pa, isog nga nung ni Ikyas man lagi. Wa pa sa butig soon kung miikyas ka, talawan ka. Mabita akong ginaingon igsoon nga kana maglikay sa kagubot. Napakita sa atong pagpailob. Kay garbo magod nang ano maatras man ta, kita mainsakto. Garbo man usay ang muhari sa kinabuhi sa tao. Dili ko matras oy. Ang akong makita nga pagtulong dili, igsuon na ipanon igsuon na kinalang kita. O paubos, molikay. Para kan ako igsuon naglikay sila. Kay kung imong tanawon, posibleng good sila mamatay din eh. Maingon mo ba, abal ang matay basta at least hero ta. Saan mong hero kung mamatay rapog ka? Labi na kung di pa mo ay gitak ng adlas Diyos alang kanimo, so na ipanagigsoon nga likay. Parang at least malikayan usab ang kagubot.
Og sa ilang paglikay ni abot sila igsoon nga to sa Listra, og dito na po sila nagwali sa maing balita, mga kaibigan. Muni kanindot, bisag asa sila mo adto. Naagihapon ang pagwali sa pulong sa Dios og no amount of persecutions nga makapahunong kanila sa pagsangyaw sa maing balita, mga kaibigan. Now sa ato, di man siguro persecutions, pero ibang gihapon igsoon nga lutoson nga masuko ang ubang silingan, ubang tao nga kana sila o sayo pa kayo. Pati yung nag-radio, although atong naingon nga dapat kabalutan mo respeto sa privacy sa uban, pero na uban po nga, di ba po sila masuko kung ang madungog nila katong mga budot sa kanta, pero pag mga gospel songs gani masuko. O para nako paglutos na. So nasuko di, tungod kami disturbo kay kung video kay man po na mo andar yung mga budot sa kanta, di po sila masuko. Pero pag mga gospel songs na gani, iya sa Ginoo, masuko ang uban. Para ka na ko, that's persecutions. Pero sama sa gusto tingson, pailob. Pailob. O niya, hinain na lang po. Da. Pero kaso lang igsoon ang ato mga intensyon nga makadungog sa bang uban. Kay kung namo po yung uban po nga silingan, nga ganahan po kay maminaw, o nalipay kay ko sa mga silingan. Pero again, ako lang hinahatambag sa tanan, dapat careful ta o dapat magmaigmat kita o be observant sa palibot kay basit ay nagsakit diha igsoon nga kadlaw na po makatulog. Anyway, ang pulong sa Diyos igsoon nga itong gitunaan, nagatakaw patulunan na dapat magmaisugon kita sa pagsangyaw sa maing balita. Of course, apil ang Espiritu sa magpailob na diya usap ka na to. Ang persecution silang panahon might be mga difficulties sa kinabuhi sa tao karon. Namang guigsoon nga magwali nga in taon ni Sudgyud. Uban ka ni magbaklay lang. Uban ang niwag iswildo. Igo-igo ragyud nga makaabot usay sa lugar. Pero naalang sakripisyo. So di man literal nga mapaglutos. Pero kini atong pagtulunan so implies usab sa laing mga kalisdanan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang importante no amount of difficulties igsoon mahimong babag sa pagsangyaw sa maing balita. Mamagani mga kaibigan magigsoonan. Ayaw mo katingala nga naatay produkto kay kini mo atong produkto mo na nakatabang usap ka nato nga makabayad kita sa istasyonan gawas makatabang kini sa panginanglan sa tao. So kahapon to ako dito sa talaka gintawon ako ra usa adala ko produkto. Kay ako na una manggod mo ni atong magbayad sa rayon padayon kita makawalit sa pulong sa Dios sa mga istasyonan nga asa kita paminawan. Wa kumaanan ng ako'y mamaligya. Mupromote ako. Pero kapo na pugos ko, biyahe ko padulong at tutalakag. Hapit ko diya sa Magnao kay gabaligya man sila diya. O salamat nga. Nipalit po sila. Kaya ako nauna manggot pang bayad ni sa radyo. Anyway, Ixon, versikulo 8, nga to 16, nung basahon, isipalain sa pagtuon sa pulong sa Dios. Akong sugdan, versikulo 8, aning kapitulo 14, miingon sa Listra may usa ka tawong bakol, sukad pa sa iyang pagkabata. Samtang naglingkod siya, naminaw siya sa mga gisulti ni Pablo. Gitutukan siya ni Pablo og nakita niya nga may pagtuo ang bakol, nga ang Ginoo makaayo kaniya. Busa sa kusog nga tingog, miingon si Pablo kaniya, tindog og tulid. Mitindog ang tao og mitlakaw-lakaw. Pagkita sa mga tao sa gihimo ni Pablo, misinggit sila sa ilang kogalingong pinulungan. Ang mga Diyos nanganaog din ni kanato sa tagway sa tao. Gitawag nila si Barnabas nga si Zayos og si Pablo gitawag nila nga si Hermes tungod kay siya mao ang tigsulti. Ang templo sa ilang Diyos nga si Zayos duo lamang sa gawa sa siyudad. Busa ang pari ni Zayos nagdala og turong mga baka nga may kulintas nga bulak dito sa pultahan sa siyudad. Gusto niya og sa mga tao
nga maghalad ngadto sa mga apostoles. Pagkaybalo ni Barnabas og ni Pablo sa ilang gibuhat, gigisi nila ang ilang bisti og midagan sila sa taliwala sa mga tao og misinggit. Mga higala, nganong maghalad kamo kanamo? Kami mga tao lamang asama kaninyo. Giwali namo kaninyo ang maing balita aron biyaan na ninyo kining mga butang nga walay pulos o muduol sa Dios nga buhi. Siya mao ang naghimo sa langit, sa yuta, sa dagat o tanang mga butang nga naa kanila. Ni adtong una, gipasagdan lamang sa Dios ang mga tao sa pagsunod sa ilang kagalingong gusto. Mao kini ang balaang pulong sa Dios atong gibasa taman bersikulo 16 mga kaibigan, og ako magidapit sa pag-uban kanako. Sulod sa pila ka minutos sa atong babalandong niini mga kaibigan na natay pila ka minutos na bilin. Nga sa magsulti igsuon ganiya, bisang asang dapit sila maabot, kanunay ana ang commitment sa pagwali sa pulong sa Dios. And the Lord is looking karong panahon na og mga tao sama nila ni Pablo og ni Barnabas. Mga tao nga kugihan mawali sa minsay sa kaluwasan. Kung ako ang taon-taon, kini sila mga missionaries, mga evangelist, mga kaibigan. Ang usa ka evangelist, mao ang magsasangyaw nga nagalakaw padulong sa laing mga dapit. Ang pastor, nakafocus ka na sa simbahan. Of course, apila po ang pagsangyaw sa mga tao nga nasa palibot. Pero ang pastor, tigatiman, yun na siya sa mga karniro sa Dios, mga kaigsuunan. While evangelist, maukini ang dagasangyaw, subo lang kay karong panahon, mura gamay atong evangelist. Gagamay, gagamay, gagamay. Yung na the endangered species, igsuon. Kini mga evangelist. Ang paglakaw, pagsangyaw, from one place to another place. Muna akong trabaho kani adto. Nga kanunay mo lakaw adto sa laing lugar para magsangyaw sa pulong sa Dios. Diya sa mga public places, sama sa mga plaza, merkado, o guban pa mga lugar nga naay mga tao. So sila niabot sa Salistra, tungod kay actually ang ilang tuyo dito, maumangyod ang paggalikay sa kasamok. Simiadto sila, o hanto niabot sila nga dito sa Listra sa ilang paglikay. O pabot nila dito, igso, namuhat gyapon sila. O samtang to asa dito, adunay usag kabakol nga naglingkod o naminaw kanila. Bakol, sukat pa siya pagkatao, resulta igsoon, gikas pagkatao, wag ini makalakaw kay, o di makatindog, di makalakaw, tungod lagi kay bakol. O samtang nalingkod siya, naminaw siya sa gisulti ni Pablo, o gitukan siya ni Pablo, o nakita nga may pagtuo ang bakol, nga ang Ginoo makaayo kaniya. Igsoon ko imong tanahon ang buhat kapitulo 3. Mga po na ibakol. Hay po ito nga bakol igsoon. Nga nakasinati o milagro. Nga asa gamit nga po ng mga lagat sa Diyos, nakaangkon sila o kayuhan. O nakaangkon o kayuhan. Now, samtang naminaw siya sa pulong sa Diyos, igsoon, nakita ni Pablo nga kini mo ang bakol adunay pagtuo sa Ginoo nga siya maayo sa iyang pagkabakol. Now, timani igsoon nga ang pagtuo mo basi kasagaran sa atong madungog kung atong tanaon ang Roma Kapitulo 10. Muna akong giingon importante ang pagwali sa pulong sa Dios o importante sa ang pagpaminaw sa pulong sa Dios kay kung kita naminaw og na tama dungog igsuon di mo sugod ang atong pagtuo. So kining usa ka bakol igsuon adunay pagtuo igsuon paminaw pagayo.
Kung gusto kag milagro sa Dios, nagkinalang ka nagpagtuo ngadto sa Dios. Natima ni matod pala sa libro sa Hebreo, Hebrehanon, chapter 11. Without faith, it is impossible to please God, makigsuonan. Ang libro sa Hebreo, labi na kapitulo 11, napakita ka na sa mga pangalan sa mga tao na himong bantugan, mga tao na himong malampuson, tungod sa ilang pagtuungad to sa Ginoo. Mga without faith, kung wala'y pagtuo, it is impossible to please God. Ang Diyos dili may muot kung wala'y pagtuo. Busa, don't come to God. Nga kung wali ka na, don't come to God with any ifs. Ngayon kag ifs. Kun, di ba? Na ito pag-ambusay. Kumingontag kun, murag adunay shadow o pagduwa-duwa, makaibigan. Sulat-sulat, ayaw pagduol sa Diyos, nga adunay pagduwa-duwa. Pero, mudol sa Ginoo nga adunay dakong pagtuo, pagtuo nga to kaniya, nga siya ang Diyos, makatabang ka na to. Siya ang Diyos, nga labing gamanan sa tanan, siya ang Diyos, diya kaniya wala imposible. Siya ang Diyos ka maluloyon, siya ang Diyos sa mamilagro. Dapat igsod, mutuo ta ni ana. Dagang panaligsoon nga nag-ampo ta, pero usahay, kung atong tanaw na to'y evaluate igsoon, murag kulang to sa pagtuo. Mao nga usahay ato pag-ampo, di nato makabot ang mga tubag. Although na mga ato gampuan nga digid pagbuot sa Diyos, ihatag ka nato kay di papanahon o di ba ka digid makaayo ka nato busawa niya gitubag. Pero in general igsoon, di matubag ang mga pag-ampo nga way pagtuo. So importante ang pagtuog matod pa din eh. Nakita ni Pablo nga kining bakol, adunay pagtuo nga ang Ginoo makaayo kaniya. Og tuod siya ang pagtuo nga makaayo kaniya, giingnan siya ni Pablo o gisingitan siya ni Pablo sa kusog kay nga tingog na giingon, tindog og tulit, stand straight, matod pa diya. Kung atong tanaw ni Biskologist, og mitindog ang tao nga og milakaw-lakaw. Now, iksuato makita din ni ang Diyos, Diyos sa mga milagro. Og ang Diyos, anda mo gamit ibisang kinsa, sama na ni Pablo og ni Barnabas, ang alang kanako, mga ordinarong tao. Although ilado kini sa kapanahonan, pero ang tinuod, God uses ordinary people. So ikaw, ultimo, pwede ka gamiton sa Ginoo. Kaya sa bilang kinsa, pwede gamiton sa Diyos. Og ang Ginoo magpamuhat o kamang butang, pinaagi kanimo, pinaagi kanato mga kaigsoon, mga kaibigan. So, atong balikan ang taong bakol, wala kini makalakaw sukat. O niya nakadungog siya sa mga pagwali. O tuod ni ini, misugod ang pagtuon niya nga ang Ginoo gayon makaayo kaniya sa iyang sakit. Taliwala ang marang imposible tungod kay gikan manggil sa pagkatao nga di siya ang iyang pagkabakol. O niya, timaan siya pagtuo siya, giingnan siya nga tindog, mitindog siya. Kagawa pa siya magtuo, amung kata siya, ay, yaga-yaga man eh mo, ay, kabalagi ka nga, gika pa rin pagkataon ako di ka tindog, karoon imo ko pa tindogon. Apadigson, tungod kay na siya pagtuo, mitindog siya, mituman siya, kay mituuman siya. So, ato makita diri, tuod man ang tao nakaangkon ng milagro. Ang moral lessons diri, igsoon. Ikaw ako, sa gihapon hangtod karon makasinati o kay bulungang butang gikan sa Dios. Posible dili kaayuhan gikan sa physical na itong balatian, pero posible mga pagtagbo sa itong gikinanglan. Ang pagplastar sa Dios sa tanang mga butang, kana ingon nato mga pagpahilaw na sa Dios. Kana igsoon para kanako mga buhat sa Dios nga kay bulungan. Nako gyud to anigsoon nga namatyan.
usay kanang mga namatyan igsuon magkapangutan nga Ginoo nga no, pero una ko sakit man tuod nga ni paano siya, pero sis atong pasalamatan ng Dios kay at least nibiya siya nga naa ka nga wa ka pa makalakaw kay lagi nag-abroad man lagi ang asawa o guman sa 2 tuig nagkapauli siya unya mabalikay na pod. O samtang nasa sa ilang balay kaya nakapauli siya, mapoy panahon igsuon, disgrasya ang bana, unya namatay. Nasubok mag-inunta ka namatay, pero sa butang atong pasalamatan sa Diyos, at least naitabo ka na siya, nga wa pa siya makalakaw, o anaa sa diya mismo, o guwa sa dito sa layong dapit. At least, nakauban pa niya nga buhi iyang bana, o di ba ka, nakaisulya pa niya pag-ayo. Kaysa, muli siya nga wa na iyang bana. So sakit man unta nga kalit nga pagpanaw, pero at least gipasaw sa Dios nga gikuha siya sa Ginoo, pero at least naa siya isip asawa. Para kana ko igsuon mga butang kay blong gibuhat sa Dios, igsuon kana siya. Ang Dios nagaplastar kanatong tanan. So ang milagro igsuon di lamang atong makita po inagi sa physical nga kaiwan sa atong balatian, kung dili sa tanang espiritu sa kinabuhi atong makita ang kaiblong buhat sa Dios tong kinabuhi. Apil ang pagplastar niya og papayluna sa tanan, magkaibigan, magkaigsuonan ko. So pagkakita sa mga tao kinimang bakol nga naglakaw-lakaw na, nga ilang makinakita sa tibok kinabuhi aning usa ka bakol nga naglingkod na kanunay kay di lagi makalakaw, apan karon naglakaw-lakaw na. Oy! Misinggit sila sa pinulungan ang mga Diyos na nga naog din ni kanamo sa tagway sa tao. Now, to atong oras limitado kaayo, ato ang iisoon, isort ka kinimaong istorya. Kaya ako mong nakita din ilang giilang ang mga usa sa mga Diyos kini sila ni Pablo o si Barnabas. Busa mi usala ang mga Diyos. Sa tagway sa mga tao, may kanaog ganit ka na to. Busa ang pare sa ilang Diyos-Diyos nga si Zayos, ang ilang Diyos-Diyos ano yung pangalan si Zayos niya, ang pare nila, nagkuha kini siya o kwan, kanang abaka, o yung ikulintasan niya o bulak. O gidalangad to sa pultan syudad kay ilang ihalad nga to kang Pablo o kang Barnabas. Gusto niya og sa mga tao nga maghalad ngadto sa mga apostoles. Adtong baka igsuon nga ilang gibutangan o gabulak. Gidalangad to sa pultan syudad kay gusto lagi nila nga halaran kining mga apostoles kay nakita nila nga nabuhat kining milagro kay ila kining gipakadios. Apan verse 14, pagkibalo ni Barnabas o ni Pablo sa iyang gibuhat, gigisi nila ang ilang bisti o midagan sila sa taliwala sa matao o misinggit nga nagingon, mga higala nga anong maghalad kamo kanamo, kami mga tao lamang nga sama kaninyo. Naon sa may buti pasabot din ni Igsoon. Ang versikulong atong ibasa na tudlo ka nato, Igsoon wala laing angayan, daigong simbaon pa siyang kundili ang buhi nga Dios. Dili ang tao. Naingon ni Pablo, tao rami sama ninyo. Ayaw kami. Ayaw niyo may halari. Ayaw niyo may simba. Kanang paghalad igsoon is an act of worship kasagaran. So ayaw kay tao rapod may isama ninyo. Diba at tumilabang simana at gisgutan? Nga bisan si Pedro na imiluhod kasi tubangan yang gibadlong ayaw kay tao ko di sa pinadayag napo gani dito nga ilang giludan ang anghel, pero sa anghel ayaw kay ang gusto sa ni Pedro o karon diri si Pablo o si Barnabas, gusto nila nga ang tao kita mudayig sa Dios o di sa tao. O muna akong ginaingon kanon ako emphasize pag ayaw kami kay instrumento lamang kami kay naami diri igsoon to point it's one of us to Christ. Mao gini among tinguha. Aroy ko ako igsoon, itudlo, idadon nga to kang Kristo Jesus, nga mo'y angayan, daigon, simbaon, upasdunggas ng kinabuhi. So, dapat to any fevers, blessings, success, panalangin, dapat ang credit naa sa Dios makigsoonan. Kung nakapasar kang exam, di ato inun, kini ako anak, bright kay ni mo nakapasar no. Mao gina subo igsuon nga nagpaampo ta unya ni kapasar ato inon. Ay kini ako nak bright gyud ako anak.
mag-ihaw tagbaboy, mag-ritson tagbaboy, kaya kapasar ko anak, kay grabe ka bright, unya, grabe ka kugiana, importante ba ang kakugi? Pero kung ampo, ako mga pag-ampo igsoon, o ako mga tambag, o pemangdok atong tanan, we should be careful to bring back all the glory and praises to God, kasi lamang ang ayan, takos daigon simbaon o pasidunggan, sa tanang mga nadawatan natong kadaugan, makigsoonan ko. Kaya tinuod, kung kita lang, huwag kita iramay mo. So, manang ingon ni Pablo, ayaw kami. Kay tao rapod mi saman nyo. Labi niyong punto ay igsoon, kung akong tanawon mo, ragsimbaho na sila, isip mga Diyos-Diyos. Ingon ni Pablo, ayaw. Kay tao rapod ko saman ninyo. Maunin subo, igsoon karon, instead of loving the Creator, we love the creation. Inahigugmaon ang nagbuhat, ang atong higugma o gipaka-Diyos. Maunay noon ang mga binuhat. Simba ang Diyos. Pasalamati ang Diyos. Kinsa nga Diyos? Siya mao ang naghimo sa langit o yuta, sa dagat o tanang mabutang nga naa kaninyo. O igo lang minagwali matod pa niya, may tungod kaniya, o ang among mga minsay mao kini, biyain na ninyo ang mga butang nga way pulos. Unsa may butang way pulos igsoon? Kini, ang pagsimba sa tao, ang paghalad ngadto sa tao. Olodi dautan ko mapasalamat ka sa tao. Pero lahi gido igsoon ang pagsimba. Lahi ang kanang pag-bow down sa tao. Lahi. Kumingon ka pasudan, salamat ka, ayaw gigamit sa Ginoo din para nako. Okay na siya. Pero kumingon ka, Pastor, idol agad na mo, lipay ka imi. Aka na, murag, at loko anak, kaya di ko gusto, ilogon ang himaya, nga iya, sa Ginoo makisumakibigan. Kumingon ka sa mga lagad sa Diyos, Pastor Amping, para ka na ko, dili na siya idolized, kundili, it is, napakita kasi mong pag-care. Mingon nga, Amping. Pagmingon mo sa inyong, Pastor ka nang, gwapo lagi ka, para na ko, that's admiration, imong ka-admire. Pag nakaihatag sa mong pastor, that is love. O niya, kaya nandun mo ka niya ito, napuusay nga, nausay ka ng manigradio niya, pagkita niyang pastor, iyang tagawa niyang sigradio, para nako, that is respect. Respeto, igsoon ka na siya. Huwag pa sa mga igsoon ngayon mga kipa Diyos, kundili, imo lang girespeto. Igsoon ka sa kabuntagon, ako mapag-ampo nga, patayin tas pagsangyaw, ikadua, careful ta, sa pagbalits ng himaya. Ikatulo, ang milagro ay mamaangkon kung aduna kay pagtuo. Busa, importante ang pagtuo ngadto sa Ginoo kay biyang kigsoonan. Ang tinuod ang Diyos, anda mamuhat og milagro kanimo, anda mamuhat og kaybulong butang sa tuog kitabuhi. Tanang panahon ato siyang kauban, tanang panahon anasya. Anda mutabang kanimo, anda mutabang kanako, ang atong buhi nga Diyos. Kanagmahal nagpangga kanimo, gamahanan nga Diyos. Tumuo lang ka igsoon ngadto kaniya. Kasi ang Diyos, anda mutabang ka din mo. Anda mutabang ka nako. Anda mutabang ka natong tanan mga kaibigan. At ang ato pag-ampo kaibigan ko.

pasudan from Edgar Sofia and Marley Adtuyon. And Marley Adtuyon, Fundamental Baptist Church. Wow, salamat sa isang buntag taga Fundamental Baptist Church diya sa Adtuyon. Kanyang tanan diya, taga Adtuyon may buntag. O tanan, tigpawinawan nato diya. Kang Pastor Vic. May buntag diya kayo, Pastor Vic, o sa mga alagad sa Diyos diya sa Adtuyon. O niya, sa kanabawaan, siya ang presidente sa Federation sa Senior Citizen sa Tibuok Pangantukan. May buntag ka ni mga ito na amigo. Nadine Horayan, may buntag ka ni mo diya sa Dahilayan. O, hindi, di ako niya sa Manalo Fortits. Ako ang pag-ampo, manaas sa pamilya, sa itong kaibigan. Nga ni Panaw gumikan sa pagkadisgrasya. O sa palangkabulang gikan siya pag-apil sa grupo sa kaibigan. Tao na disgrasya siya. O Adam Hagyod. So di ako niya igsoon para mabisita sa itong kaibigan ni Panaw tungod sa pagkadisgrasya.

Amen, Pastor Dan. Na-reminded ko nga whatever blessings, answered prayer, or breakthrough nga ato madawat, God deserves all the glory. We are only His instruments. To God be all the glory. From Tina Bautista Ayuban. Yes, amen kayo, Sis Tina. Amen, Giyod. Maong saranan, Giyod. Dapat ato pasalamatan ng Diyos. Bringing back all the glory and praises to God. Og nanipay lang punta na yung mga tao nga gipanggamit sa Ginoo. Pero ang atog yung pasalamatan ang Ginoo Giyod. Igsoon. Ginivising ko, may punta niya kanimo, kaibigan. Matpon niya, salamat sa balaang pulong sa Ginoo. Salamat, Pastor. Raquel Gomez usab, maayong buntag diya kanimo, kaibigan, Pastor Dan, pagkanindot sa mga pulong o mga gipatugtog nga among napaminaw, Pastor Dan. Yes, glory to God, Raquel Gomez. Diding Bakarso, may buntag. Lisa Sabas usab, o gamersi kaulugan. Ver Jeremy Rata and Alma Maghera and Consolation Boiser. Yodit Paputi Igan, may buntag kanimo. Anto Mili Asenyero and Gula Turion, diya sa Talibon Bol, may buntag. Itugot sa Diyos. No, ako lang pasang schedule lah. Basta mo, anan agi ko diya itugot sa Gino. Ako lang pastar kay karong 21 na event. So dapat makalakaw yung karong week. Kay pagka 21 dapat na ako sa Wao kay anniversary sa Wao. O niya kung nakaw po ko og 22 human sa Wao. Birthday na po sa akong nanay karong 28 sa South Cotabato. So murag na sandwich ba? Muna ako ginatanaw pag ay kung katos ako mulakaw. So adlaw ba? Then balik ko. Kay gusto man ko, yun ako design mo stay ko o at least usa ka semana sa Bohol. Para nga makaspend time ko sa mga listeners dito at organize na po ang kaibigan sa Bohol. Then, para ipag-promote sa atong programang Pinagpala Musika, at yung mangitap ng laing radio station igsoon nga makahook up ang programa para ma, kung pwede pa lang malukop na ito, kining Corintay City ka mga lungsod o usa ka syudad sa provincia sa Bohol. Magin akong handom igsoon kay lagi. Nagidatag 18-19 din ang tasabol, nagwali sa pulong sa Ginoo, nga bike-bike lang taad to. Magwali. Sa back ride ko sa motor, katong karaang Yamaha, katong L2 nga motor. Sa akong ministry supervisor. Laras na mo ng mga kabukiran diha. Mang shortcut, magbukid, igsoon, gikanhag na padulong ato sa Carmen. Karon gwapo ng dalan. O, akong handom nga mabalikan ang maong probinsya o malukop nato sa pulong sa Dios. Pinagi sa radio program sa mga itataglaing stasyonan nga asa kita makook up mga kaibigan ko. O kanalang ako na plaster pabutan niyo Bohol. Kaya akong handom nga makabalik diya para sa pagpalig-on sa itong radio program pagdungang stasyonan. So, atangin nyo ang akong pag-ana diya mga kaibigan ko, mga kaigsunan ko. Atong oras karon alas 5:09 di ay mag-ampo tayo soon. O ba ni lakaw na kay malitin ang trabaho. Mag-ampo ta. Gaman ng aman ng salamat o Diyos sa balaang pulong nga imo na pong ipinundumuan ni kanamo. O salamat kay ikaw ang Diyos nga milagroso. O anda mamuhat o milagro nga ni kanamo. Ako pag-ampo lamang ginotudlo ay kaming tanan. Nga makabaton kami pagtuo, pagtuo diha kanimo. Gani o Diyos, ikaw nakakita sa tanan nga nakinalan sa mga milagro. Ako pagampo, Lord, nga kanimo lamang kay musalig kay diha kanimo walay imposible. Og salamat usab sa imong pagpahinundom kanamo. Nga ikaw lang yun dapat ang angayanday kong simbahan o pasidonggan, dili ang tao, dili ako, dili kami. Dili ni bisan unsang butang, kundi ikaw lamang ang angayan, pasalamatan.
Salamat Lord sa mga espiritualong pagtulunan nga among nakatunan karon. Kay mga balaang pulong nga among nadungog, amo kining kuptan sa among kasing-kasing. Tipigan. Arumahin mo na mo kining gabay sa among papadayos pag-alagad kanimo karong adlawa. Og salamat kanay Diyos sa makanimo. Makansang pangalan, wala imposible. Milagroso nga Diyos, kahibulungan nga Diyos, o mga buhat, kahibulungan usab. O gamit na kaming tanong Ginoo, aron ang mga kahibulungan butang, masin natin usab sa uban. Sama nila ni Pablo o ni Barnabas, ngayong gigamit uban sa mga magtutuo sa ilang kapanahonan. Anya ko Diyos kami, gamit na usab kami Ginoo, alang si mong kamayaan. Salamat Ginoo, among kinaboy, among gihalad ya kanimo karong adlaw, bantay matag-usa kanamo. Tabahin kami sa mga bulaton. O paling ka Ginoo magagiya kanamo. Aron ang insaktong desisyon may among mahimo. Og labaw sa tanan ang imong pagbuot maoy matuman sa among matag kinaboy. Ako nag-ampo Ginoo sa tanan nga anay mga balatian. Di maginako matatagsa sa pag-ampo. Apan Ginoo, ikaw na kailangan to kanila. Lord, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ipasinati kaniya ang milagro. Na itagabuhol nga naakaroon sa Cebu. Ako nag-ampo, Lord, ipasinati kaniya ang milagro samtang ana sa ospital ni mga orasa. Tanduga among lawas o sa imong milagrosong pamaagi Ginoo. Mangko nila ang kumpletong kayuhan. Uban na sila mga puloyanan na ipambati sa lawas. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, Gideos. Mamaayos siya. Kung kinala mag-inom og tambal, food supplements, sama sa Vegemax, ako pag-ampo, Lord. Labi na sa tanan, gagamit og Vegemax o pag-ampo, Lord. Panalangini ang maong produkto. O padayon ka na nimong panalanginan. O gamito o pagkatong kumpletong kayuan. Ang pagsaligwa diha apan diya ka nimo Ginoo. Salamat Lord. Dahil ka magtagbo sa mga kinalan, gani salamat. Kay amo ginakita. Kung iunsan yung pagtagbo ang mga kinalan, unsan yung pagtubag ang mga pag-ampo. Kay bulungan ka nga Diyos. Salamat ka ang Diyos na nag-plastar sa tanan. Diyos nagaperuna sa tanan. Di kita mo ma-explain ang iyong pagkamaayos sa mong kinabuhi. Di kita mo matukib ang imong kaibulungang buhat. Kung iunsan imo kami pagtabang, arumaan ko na mo ang kadaugan o dakong panalangin. Salamat Ginoo. Salamat sa tanan. Ngayon mong gigamit aron paluyuan ang programang pinagpala musika. Ako pag-ampo, Lord. More blessings manaa kanila. Obisan pa sa mga registrations. Sa mga dapit nga mong adtuan, ako pag-ampo ang dama mga tao. Ako pag-ampo, Lord, luyo sa kalisod sa panahon. Ako pag-ampo para ipagyapo ma-broadcast ang programang pinagpalang musika sa dagang istasyonan din sa Mindanao o dugang pang mga istasyonan sa Visayas. Salamat Ginoo. O karon o Dios, akong itugyan ang among matag kinabuhi diha kanimo. Tabangi ang magulanon. Lipaya ang nagsubo. O gihatag ang kalinaw sa tanan nga medyo gubot ang naunahuna. Padayon ka mga giya o Dios, patag-usa ka namo. Aron ang tanan ng pagkabuhaton will give glory, honor to your name, Ginoo. Salamat, Lord. Kinimo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen. O, amen.

Maayong buntag, Pasudan. Patabang kog ampo nimo sa akong banang nga mobalik na siya sa papangalagad, Pasudan. Si Igan nining kasipli. Domingo ni. Obal Antipas. Yes, Igan nining. May buntag niya kayo bisan pa si mong bana.

0: kano sa aga ka moagi diri sa basak baoder ko kahapon gi ko ni hunong gi ko igan Aljon. Nangita ko si mong number ba Aljon, magud akong gipangita Aljon di ay sige lang kay basig magka dalikyat rami di ah di sa basak may buntag ka ni mo. Igan Aljon po niya ako, kapatdan lang po niya. Pamuturan ako. Text lang ko niya mo, Igan Aljon na, basta kapo ni Hunungi ko niya. Kay nalimot ko sa imong number. On sa phone book. Aljon nakabutang din niya. Ako magunabawaan kay Aljon. Aljon ang nakabutang din sa cellphone. Ang phone book sa akong staff. Itugyan na. Yeah. Anyway, salamat din kayo. May buntag niya kanin mo, Igan. Order siya sa sinta ka haplas oga lima ka Vegemax.
1: Igala Pinanga ka,
0: Igala Pinanga ka, kaibigang Evelyn Marquez Diaz sa Esperanza Sultan Kudarat. May buntag ni mo, Igan. Nagpadala ni kanato murag upat to kagarapang Vegemax. Atulo ka garapa butili ang Vegemax. Onya sa ka coffee. Gipadala kahapon. Salamat Igan Evelyn diha sa Esperanza. Sultan Kudarat, may buntag kanyong tanan diha. Salamat ka ayo. Matupan niya, blessed morning. Yes, thanks, Pastor, sa kadaaga nga wali ninyo. Galig-on ang pagtuos ang tagpalamati. Salamat gid kay mo diya, sa imo diya, kaibigang Evelyn. With the whole family nga naminaw sa program Pinagpalang Musika. Good morning, Pastor Dan, aming Diyod, ang Diyos nga magbubuhat. Maugyod ang atong daigon. Glory to God from Igan Rene. Prok Ono Lantay Pangantukan, naminaw sa Yilulan FM 90.7. Speaking of Lantay, may buntag diya kanyang tanan. Roslyn Puas, may buntag Igan Roslyn. No, salamat din kayo. Natag na to sila og love gift sa pato na to dito. Balusab ni Kagawad, Igan Liti, may buntag Igan Liti Salo. May buntag kanyang tanan diha. Di at atong Domingo kay nagbisita taigsoon sa pamilyas nung kaibigang ni Panaw. Natay kaibigang diya, kaibigang Michael Paler. Sa iyang haya. Last vigil niya karong Friday pa, lubong niya karong Sabado. Niapit na dito kay Gikanta Kalilangan. May buntag kanyang tanan diya. Salamat kayo, Formier Kagawad, kaibigang Liti Salo. Og diya kang kapitana. Kapitan, no? Vic Ortiga. Kap, salamat din kayo. Kang kabigang Elvira Ortiga, Francisca Carpintero, Joan Cipriano, Malina Maglasang, Nini Magbanwa, o kang Lindy Rosal, may buntag kanyang tanan diha. Masbun ko, labi diha kang Kagawad. Former Kagawad, kaibigan Liti Salo. Salamat kayo sa pagtimas ng grupo sa kaibigan diya sa Lantay. Nanay Kapin 200 kamimbro sa kaibigan diya sa Lantay. May buntag kanyang tanan diya. Higala, pinangga ka. Pinangga ka sa Diyos. 24 minutos makalipas ang alas 5, mga kaibigan, makingsuunan. By the way, salamat kayo sa tanan nga gapatronize ng produkto nga Vegemax o Aroma. Mapalit niya igsoon ng atong Vegemax sa Maagnaw o diya sa Balaw Agri Supply Store. May punta igan na Elmer, igan Merlin na Baraw, Balaw o diya sa Maagnaw. Ang atong produkto ng Vegemax, mapalit niya magkaibigan mag-igsoonan. O diya po sa Ricky Angel sa Tangkulan. O diya sa tindahan ni igan na Inday Asilan, diya sa Mirayo, may punta igan Inday. Atong Vegemax o Garoma na diha. Salamat din kayo nga gapatunay sa produkto diha, mga kaibigan, magigsuunan. O diha po diha sa may buntag diha

sa tanang empleyado sa Bufarco Pharmacy dere kapo nakapita. Kay samtang drive ko katulgong ko ni palit ko makangkaon samtang nagdrive ko. May buntag diya taga Bufarco Pharmacy mapalitong Vegemax diha sa Kibangay. Bufarco Pharmacy mga kaigsuonan, mga kaibigan ko. Oga. Salamat din kaayo. Kaniyong tanan usbon ko gapatronize sa atong produkto. Og diya sa pambuaya mapalit ang produkto kang iganjian si ang tindahan. Og ang atong aroma igsuon mapalit diha sa tindahan ni Kagawad Nestor Antig. Sa pambuaya. Kapo ni palito gapito 21 ka buok. 21 ka grapa ang aroma. Kagawad Nestor Antig. Salamat ug may buntag kanyang tanan diha mambuaya. Wanay kahadlok ug kabalaka bisan wala to. Ang lamiang litsumanok diha sa Wao, ang sibog litsumanok igan dideng salamat gyud kaayo. Naitulog litsunan sa Wao, napo diha sa Banisilan, sa Lawagan Quezon ug sa Kalilangan. Ato mga igan, palit mo diha sa litsumanok diha sa Kalilangan ha. Duha ila diha tapos na pagkananan, pwede ka mukaon dito kay lami nang init pa yung litsumanok. Dako ilang manok. Fresco. Yosi pa kayo, lami kayo. Sibog lit sa manok, panagyan ni kaibigan Diding Sibog. Sistina Bautista of Davao City, Igantina. Salamat, Igantina. The Lord will continue to bless you. Salamat din kayo, uban sa imong family, mga anak. Good health, manakan ninyo.

Salamat din kayo, Igan Bibing Ana Nelson Dolo diya sa Filibayugan City. Salamat gigayo. Salamat gigayo sa inyong pagtabang usab sa Broton sa Dios. Ang ginong Dios padayon magapanalangin kanyo. Kaibigan Nelson and Bibing Dolo. Robicento may buntag. Og mosab, salamat kay Igan Ruby. Og Igan Bitor and Black Lumiston, kaibigan Alma Lutrago. Kagawad may yung De Villieres, kagawad ina Dangalio. Makaibigan sa Kulasiya, pinanguluan ni Igan Maning, inabagan sa mga funksyonaryo siya, salamat niyong tanan. Makaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Igan Bibi Apat, uban sa atong mga funksyonaryo, salamat niyo sa iyong pagsuporta sa programa. Og sa atong Federation Officers, pinanguluan ni Igan Hill Adrian, inabagan sa atong mga funksyonaryo sa Manila, Igan Ilin Kamiki. Kanyang tanong diya sa lantapan, may buntag. By the way, Igan Hill, salamat din kayo. Murag nagservisyo, orient sa gabi dito sa Kawayan. Sa last vigil sa usas sa mga beneficiary sa kaibigan diya. May buntag diya kang Nanay Rusing diha sa Rusing Gloria diha sa Kawayan ng Tapan. May buntag kanyang tanan diha.

Ricky Quesada, May Buntag o Idim, Idna, Idim Magdua. Diya sa Bol, May Buntag. Salamat sa Gusab, Igan Evangeline. Dansole, salamat din kayo. Og Nanay Perlin sa Maray Maray Nay, salamat Nay. 28 minutos makalipas ng 5. Ang atong pinakamin sponsor mo ang atong Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula og ang atong Aroma Herbal Oil atong pinagpalang ha plus. Dugang mo suporta sa atong programa Igsoon ang atong Herviva Coffee. Available na, nat daabutan na mo tagba. Bye-bye po, no? Pinagkakarton Igsoon na din ni Karon. Gideliver ka po ng atong pertinami ang coffee. Herviva Coffee! Herbal na, lami pa.

Sangalan tibuok ang pwersa sa grupo sa mga kaibigan ug ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Vlogger Nels, may buntag diya kanimo og kang Igan Herligia Kasipong Sukairi. Anto Clemencia Dinaya Odona. Ang pagmamahal sa bayan. Oy, good morning, Pastor Dan. Ask lang unta ko kung pwede ba magpadala og Vegemax o Aroma sa Korea. Pwede. Nay mga gadala nga mga career igsoon nga pwede ragid nyo doon. From Levi Casiris, padala si anak dito kang James, Melvin James Casiris sa Korea. Pwede ra. Ilang ko kusyur sa aroma di kusyur. Ibago mo ako sa Nanay Lita sa Banlag, may muntag Nanay Lita. Sa laypay ko nagkita, may adtong pagbisita na ko din sa Banlag at tumilabay ng adlaw. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan, Tugada, Bida Glory.

0: Kinsay ngalan ni mo, kaibigan?
1: Angelita L. Gonzalez.
0: Yes, Iga Nalita, unsa may atong ipaabot sa automatic paminawan?
1: Pastor, nako'y testimony sa imo, ang akong anak, nato sa hubagan to siya, din sa ilalom sa iyang suwang, dun ay hubag.
0: Okay.
1: Sulod na to, isa kasimana niya, gibate, kay gikan siya, butuan. Tapos pag-abot niya din sa balay, Pastor, wala mo ko laing tambal. Katong aroma ra gid, Pastor, aroma ra, may akong hihaplas sa iyang hubag, kay dili gani maukab yang baba. Paghaplas na ako dito, mga 30 minutos lang, Pastor, nibuto ang hubag sa iyang ilalob sa iyang suwang adako pa sa Julin. So, lagi ko laing gitambal, Pastor, maurag itong aroma. So, nagpasalamat yun ko sa Ginoon nito kay isa na to kasimana niyang gibate nga dili maukab yung baba nga dili sa makakaon.
0: So, okay na karoon ang imong anak?
1: Oo, Pastor, okay na, Pastor.
0: Okay, salamat yung kaayo, kaibigang Helita o Bahingo Oga City.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Aniyanay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
5: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Tapos sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
0: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
5: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjimak, Pastor. Ina mo, gawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil kung anong hiluan sa butong ban, Pastor. Pastor. Muna, mingin di ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung, Pastor, sa alas.

0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Ang oras, alas 5.36.
0: Headline. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao, Visayas Headline. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao, Visayas Headline. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ubano ba napuntahan to dalasay sa atong siron kining pipila ka balita. Hatod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus sa atong ilang pinagpalang kapsula gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom. Oil ang suludaan ni og dili powder, mga kaibigan. Usa lamang kini ka simple nga food supplement apan imo kining tambal sa kadaghanan tungod lagi sa panalangin sa Dios, mga kaibigan ko. Adlaw nga Miyerkules karon, mga kaibigan, og pizza. 12 na ning bulan sa August 2026. Welcome sa atong
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines, mga kaibigan. Kapon adlaw nga Martes, ato nakauban sila ni Pastor Nick sa programang Pinagpala Musika. As akong gipasabot kahapon, na mo gihapon ng utang na good kahapon nga, nag-text na to Pastor nga nung wa lagi ka asa ka. Na ako, kaso lang akong gipasabot kahapon nga, ang programa sila ni Pastor Nick o Pastor Tim, kanihangyo sila nga sila'y programa o magkay out of town sila karong Thursday. Maong kaywa sila ugma, so gipili hangyo nila nga pwede ba sila makatingog anang Martes. Mga rason nga nung wako na arko, pero wako magtingog kay gihangyo lagi nila ni Pastor Nick. Atong gihatag kanila ang kaygayunan, mga kaibigan ko. Atong oras karon 39 minutos makalipas alas 5, magkaibigan, din ako maglangan aniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita panghitabong adto sa Bohol, magkaibigan. Probinsya sa Bohol magpagawas og 33.27 million nga ayuda alang sa sobra usa ka libo ka mga barangay sa probinsya.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang usa ka batan-on nakaplagang patay sa barangay Sudapin, Kidapawan City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usa ka mag-uuma nakit ang patay nga dunay mga samad dinong gaban sa barangay Mabuhay, Mulavi, Sambuanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 50 anyos nga babae nasikop sa bypass operation sa Malaybalay City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Top 3 most wanted person sa regional level dakpan sa mga kapulisan sa Barobo, Lianga, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa atong balitang ligay nun, mga kaibigan, usa ka liburer patay sang nasapuan sa Iabalay sa Lambunaw, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Ang buti pasabuto sa kaliburer patayng nakita no sulod sa iyang balay sa Lambunaw, Iloilo. Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita, tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Kung aduna kay mga pangutana mitungod sa produkto, mga kaibigan, pwede kang mo text or mo tawag, I mean, tawag humas sa programa. Pero samtang ang programa ko, I appreciate nga i-text lang nimo igan, di ba ka i-comment sa atong Facebook Live or i-PM sa atong Messenger, mga kaibigan ko. At itong panikamutan, nga itong matagag-igong pagtagad ang inyong mga pangutana, kaibigan. Sama itong pwede ba daw ipadala sa Korea? So, i-comment din sa atong Facebook Live. So, comment lang o text lang sa itong numero 09-27-71-12-112. Asbon ko, 09-27-71-12-112. 1-2, 1-1-2. Puti kaayo imong sinina, Pastor Dan, nindot kaayo. Iganil-nil, kagat, may buntag na kanin mo, iganil. So, text lang mga igan na, katunay pangutana. Og mo sa mga kaibigan, katunay aday mga testimonies, pagpasalamat sa Diyos nga sa naangkon yung kayuhan. Pwede ka, igan mo, tawag ka na to, katumbuot, magpaabot og testimony. Ayag ka ulay, kadlok, tawag sa. Ipaabot ang imong testimony. Og papasalamat sa Diyos din sa atong programa. Madungog sa atong mga listeners. Tawag ka sa mga pong numero 0927-71-1212. Pwede sa itong messenger katawag kung in kaso wa kay load sa imong cellphone pero na kay wifi. Makatawag ka sa messenger. Pwede ka try tawag sa itong messenger, kaibigan. Ha? Good morning to Sistina. Yes, pwede sis o niya. Amen. Rosinda Pangilan, matubay, good morning, mahal na mong pasuran, user sa Vigimax Herbal Capsule o Aroma Herbal Oil. I love you, Vigimax and Aroma. Matutpan ni Igan Rosinda Pangilan atong user sa produkto diha sa Malungon, Sarangani Province. Thank you for watching. 48 minutos malipas sa 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita Ikson, pakitabong ato sa Bohol. Provincia sa Bohol, magpagawas o 33.27 million nga ayuda alang sa sobra usa ka libo ka barangay sa provincia sa Bohol. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Gisugda na sa kagamahan ng probinsyal sa Bohol ang pag-apod-apod sa 33.27 million pesos nga financial assistance alang sa tanang 1,109 ka barangay sa probinsya, diin 275 na ang nakadawat og 30,000 pesos matag usa hangtod niadtong Agosto 7. Ang ayuda gipang-apod-apod sa Provincial Treasurer's Office uban sa Local Government Affairs aron dugangan ang pundo sa mga barangay alang sa mga proyekto nga direktang makatubag sa ilang panginahanglan. Gipanguluhan nila ni Governor Aris Omintado og Vice Governor Nick Besas ang pag-apod-apod sa napulo ka lungsod gikan Agosto 1 hangtod 7 diin mikabat sa 8.25 million pesos ang na-turnover sa mga barangay. Ang matag barangay mao ay mopili og mo-implementar sa mga proyekto base sa ilang panginahanglan tumong sa provincial government nga makahatag sa ayuda sa tanang 1,109 ka barangay sulod sa bulan sa Agosto nga mukabat sa 33.27 million pesos ang kinatibok ang pundo. Sa 275 ka barangay nga nahataga na, 24.8% na kini sa kinatibok ang target. Nanuka din hi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vichimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, kini Sinora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao, Visayas Headline.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bigang Nora Canelio Acas, nanukad diha sa Hot FM at Tubigon Bohol. Bohol, usbon ko at tangi ang atong pagbisita diha sa di madugay. Laing balita mga kaibigan. Usa ka batan-on nakaplagang patay sa Barangay Sudapin, Kidapawan City. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ng report ni Kaibigang Noenim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nakaplagan nga patay ang usa ka batan-on nga 22 anyos ang pangidaron sa usa ka purok sa Barangay Sudapin, Kidapawan City. Sayo sa buntag kagahapong adlaw, Agosto 11, 2026. Human gikatahong biktima sa mangilngig nga pagpangluba. Base sa unang impormasyon, adunay daghang samad sa lawas ang biktima o gituhang mukabat sa 20 kadinunggaban ang iyang naangkon. Wala pa masayran ang eksaktong motibo sa pagpatay o kinsa ang responsable sa maong krimen. Sa kasamtangan, padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad pinaagi sa pagkuha sa mga impormasyon o ebidensya gikan sa lugar. Aron mailhan ang responsable o matino ang tibuok panghitabo. Gipasabot usab nga ang mga detalye sa insidente mahimo pang mausab samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Kini nga balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kini si kaibigang Mione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
4: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Mione Rafisora Kainoy sa mga report nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Pastor, upat ka buti nga Vigimax og usag ka coffee ang akong order. Okay. Unya din ipadala kay mura galit afternoon ni abot kahapon atong coffee, mo ditong giwatan ni ay. Nadiri ang kinarton nga coffee nato sa nadiri sa akong likod dapit. Ako ta kita abot na ko gabi. Anyway, salamat igan Evelyn oba Esperanza Sultan Kudarat. Early karong buntag mapadala na ang imong order. Upat ka grapang Vegemax o sa ka pack nga coffee. Ang atong Herviva coffee nga herbal na lamipa. 48 minutos pagkalipas sa alas 5 laing balita mga kaibigan. Balita pagkitabo nga doon sa Buanga del Sur, usag ka mag-uuma nakit ang patay nga dunay mga samad dinonggaban sa barangay Mabuhay mulabi sa Buanga del Sur. Alang sa detalye, atong dawatong report ni kaibigang Francis Ralph Limit, manukad sa barangay Ridyo, Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
4: Mindanao, Visayas Headlines!
5: Usa ka lalaking mag-uuma o gusidente sa Mulavi sa Buanga del Sur ang nakitang patay nga adunay nakita ang mga sama dinunggaban alas 2 sa hapon kanito kalabay nga adlaw Agosto 10, 2026 dagtong dapita sa may purok paglaom Barangay Mabuhay lungsod sa Mulavi sa Buanga del Sur alas 2:40 sa hapon ang Mulavi Municipal Police Station nakadawat og report gikan sa barangay chairman bayan sa mga insidente ang mga responding PNP personnel dali nga miyato sa lugar ug ang sa Buanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa pagproseso sa crime scene. Ang initial investigasyon nagbutyag nga usa ka residente sa lugar ang aksidente na kadiskubre sa mga biktima samtang naningkamot sa pagdakop siyang baka nga nagsipsip sa dool. Ang biktima nakita nga nagbuyon sa sagbot nga bahin nga doon ay makita nga mga sama dinunggaban siya nga likod nga bahin ning kasamtangan ang patayng lawas sa mga biktima gitugyan nga tunas sa iyang pamilya o gidala sa usa ka punerarya. Ang mga personahe sa Mulabi Municipal Police Station nagpahigan karon og follow up operations aron mailhan og badakpan ang naghimo sa maong krimen. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur Sanggalan sa Vegemax Plus na pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan, Francis Ralph Limit para sa Mindanao, Visayas Headlines!
4: Mindanao, Visayas Headlines!
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit na nukad sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Ang produkto ng Vegemax na palit sa maong istasyonan mga kaibigan. Pastor, pwede 70 ka butilya na lang aroma. O katong 5 ka Vegemax. Yes, igan, Eljon, gawingan diha sa Barangay Basaklantapan. Ipa-deliver na ako karong kang rarisitor. Bro, Ramil. Motoran ang bro, ato dito. O, basit na pa yung magpadala diha sa Lantapan na i-delivery o niya dito sa Barangay Basak. Si Tinta ka plus ng aroma, kay grabe ka kusog. Si Igan, former kagawad inday asilan kahapon, ni palit po og 50 ka butilyang aroma na to. O niya pulo ka Vegemax. Dito po si kagawad, to kagawad tourist pa to, dito sa Mambuaya. Baiti uno kagrapang aroma. Grabe kusog atong haplas ng aroma tungod kay perti kanindot igsoon ng haplas. O niya, herbal pag yun haplas, kay haplas ni mo sa mong ulo, lag ka ng labad yung mong ulo igsoon. Huwag tang labad sa ulo. Sa mga batang dagang kuto, pasigay ng iyang ulo. O garoma kay mang luksom, mang layas, mang gawas ang mga kuto. Mga rayo matrati sa plase, paso. Pakita ni Igandailit iyang paso. ni Pulara. Pero wag ingon nga ni burot o niya ni buto wala. Kay gibutan niya aroma herbal oil. Nindutan niya itong haprasiksoon herbal. Namagod na siya sa mga samad, nindut mga paso. Ano man, namagod na siya ay coconut virgin oil. Mao nga na ay gatisify ka nato nga makatulong-katulong sa lawas iksoon na wagtang sa ilang papanghaplas. Napoy di katulog, ilang haplasan, ilang agtang, ilang ulo, ilami ilang tulog. Imna ang pagidin mo na sa VG Coffee, amin ka ng kuhan, ka ng Herviva Coffee, o ga VG Max Plus, aperteng nito takay iksoon. So, Igan El John diha sa Barangay Basak, pabuta o niya kay aktong ipadeliver o niya. Text ko ni mo niya kung sa oras siya magagikan. So, kung na itagarantapan nga magpa-deliver o papit, Igan mayang kagawad, basi magpapit ka niya VG Max o asa pa diha sa lantapan. Text lang mo mga Igan ha, text lang mo. Pasudan si Igan Rudy sa mantini sa dabong-dabong ni tagpila di ay ning Herviva Coffee. Tag 220, pulo ang usa ka pack, pulo na kasasye. Pero palit kag lima ka packs, pwede ng 200 kung labi na kong maligya mo. O niya, pwede yun na ibaligya o tag 220 to 280 ang pack. Pwede yung retail o tag 25. Ora 28 baka. Depende sa inyo, labi na ka itong mga lagyo, kanaray lang ito, andiri sa ato. Diyan lang sa inyo. At least makasuway po doon gamit sa itong coffee. O ang atong Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Grabe ka nindot igsoon. Kanang imong coffee ng Herviva, pwede-pwede mo na siya apilan pwede mo oga, inom oga, kuhan ka ng Vigimax Plus. Kay matod pa, prevention is better than cure, mga kaibigan. Para sa himso nga panglawas karong adlaw, pag inom og duha sa di ka pa mag-breakfast, unom aduha ka kapsula imna o ga VG Max o nya inom dai coffee. 53 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
6: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usa ka 50 anyos nga babae na sikop sa bypass operation sa Dakbayan sa Malaybalay. Alang sa detalye, atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
6: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Sulod sa litag sa kabalisan, ang usa ka 50 anyos nga babae human nagpahigayon og anti-illegal drug bypass operation ang Malaybalay City Police Station sa Purok 1, Barangay 8, Malaybalay City, pasado na 6:35 sa gabi niadtong Agosto 2026. Gilang narakpan nga si alias Wena, walay trabaho glumulupyo sa Purok 9 poblasyon, Kabaglasan, Bukidnon. Gipanguluhan ni Police Colonel Zobet B. Paglinawan, Chief of Police sa Malaybalay CPS ang operasyon gay pahigayon sa pagsakop sa City Drug Enforcement Unit o CDEU. Narecover gikan sa suspect ang usa ka sa 6 sa gitoang sabu nga gigamit isip bypass item nga motimbang og 0.074 gramos ug adunay standard drug price nga 503 pesos. Apan sa pagbayagan nag body search, nagkuha pa ang 4 ka sa 6 sa gitoang sabu nga mukabat og kapin 5 ka gramos ug adunay gibanaban ang kantidad nga 34,000 pesos. Nakausab sa suspect ang 500 pesos nga bypass money ug usa ka pitaka. Ang suspect og ang nakopiskang ebidensya na anasa ko sa DS sa Malaybalay CPS samtang ang magituang sabu ipasailalom sa laboratory examination sa Regional Forensic Unit 10 or RFU 10. Magatubang ang suspect sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang harug kanato sa Vegemex Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narukadala magigas sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kay si Igan Charmy S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
6: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Charmy Pangin. Nanukad sa Radyo Kaibigan Valencia City. Ang atong produkto dinis Dakbayan sa Valencia, mapalit mga kaibigan, sa Alquino Emporium. Diya sulod ha. Ayaw sa gawas na sulod. Pakita diya ang kaning opisina sa kaibigan. Diya palit ang produkto ng Vigimax o Garuma. And then ang atong bugtong pharmacy igsoon, mapalit itong Vigimax, mao ang Bufarco Pharmacy dinis sa Valencia. O tanang Bufarco Pharmacy sa Bukidnon. Sama diya sa Alae, Sumilaw, Bufarco, Maramag, Cabo Farco, lapo diya sa Quezon, o diya po diya sa GRD Printing Services sa Quezon. Diya sa Dikit Building, mapalit ng produkto ng Vegemax Aroma, ang presyo diya igsoon, murag pares lang sa Valencia siguro. Diya sa gawas sa ilang aroma, ang aroma diya murag tag 110 siguro ang aroma diya sa Quezon. Pero ilang Vegemax diya sa unang mapalit igsoon ng lima kagarapa. Pares lang din ni igsoon sa Valencia ang presyo. GRD Printing Services, halos atbang na siya sa Maraat Hospital. So ano mo din mga igan, Pastor tagpilaman ang aroma nga plus gikan ni kang igan Evelyn nga pangutana taga Margo sa tub amin taga Esperanza Sultan Kudarat. Ang atong dealer's price ani 100 unya ang atong retail price ani 120 to 130. So para sa mga dealers nato 100. Pero ang atong SRP ani 120 to 130. Nindot kayong haplas igan. Laing balita mga kaibigan, top 3 most wanted persons sa regional level dakpan sa mga kapulisan sa Barobo, Lianga, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong duwato na report ni kaibigang Rinaldo Set Martinez nanukat sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaldo, ibalita mo.
8: Mindanao, Visayas Headlines.
9: Nadakpan sa mga personahe sa Barobo Municipal Police Station ang usa ka top 3 most wanted person sa regional level at sa operasyon sa Prox 5 Logdic Barangay San Isidro Lianga, Surigao del Sur. Pasado alas 10:30 sa gabi ni atong Agosto 10/2019, ang operasyon gipangulohan ni Police Major Andrew G. Lupian, Acting Chief of Police sa Barobo Municipal Police Station uban sa koordinasyon sa nagkalain-laing law enforcement ug security units. Gilang suspect na si alias Neil nga nagatubang sa tulo ka kaso sa murder, duha ka frustrated murder ug usa ka attempted murder nga wala i-recommend nga piyansa sa tulo ka kaso. Karon ana sa kusodiya sa Barobo Municipal Police Station ang suspect alang sa ustong dokumentasyon o legal nga disposisyon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaldo Rosette Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
8: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Rinalin Rosette Martinez, nanugad diya sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur ang atong produkto mapalit diya sa mong istasyonan. Para padayong madung atong programa, diya mapalit igsoon sa DXRM sa Tagbina. Pag naamo siya natuan dito sa King's Radio, pag naamo sa Lianga, diya sa Radio Camayo, pagita lamang diya si former kagawad Abaw, Noel Abaw. Pag naamo igsoon dito sa mga goy, pabor mo dito sa atong opisina, dito sa mga goy, Miss Lake City, mga kaibigan, at least natay special prize para niyong tanan, mga kaibigan, diya sa mga goy. Og dusab sa itong officials, mga kaibigan, sa Hingooga City. Katapusang balita, mga kaibigan, balitang Hiligaynon! Laborer patay sa nasapuan sa Iabalay sa Lambunaw, Iloilo. Para sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
8: Mindanao, Visayas Headlines.
10: Patay na sa nasapuan ng 25 anyos nga lalaki matapos nagbitay sa sulod sa Ilabalay sa Barangay Banban, Lambunaw, Iloilo, kahapon sang aga. Ginlalang biktima sa kay alias Romel, 25 anyos soltero, laborer kag residente sa among barangay. Sa imbisgasyon sa Lambunaw Municipal Police Station nga nagapangabuhi sang isahan ang biktima kag wala sang pagkaon. Nagapati ang milya nga wala sang foul play sa kamatayon sang biktima bagong wala man sang pilas nga nakita sa lawas sini. Sa ngalan sang Vegemax Plus ang pinapalang kapsula kag aroma ang pinapalang lana. Para sa Mindanao Visayas Headlines, Randy Lasa ng report. Nagigan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Turug na baskog pa. Ayayay.
8: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madamog itin salamat kaibigang Randy Lasa. Nandukad diya sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Naurot na ang coffee diri sa office sa Hingooga. Karong adlawa atong patad-an diya iganli sa karong adlawa. Pastor Dan, maura ba gihapon ang presyo sa Vegemax 900? Adire sa amo lang na ang presyo, maura gihapon. Dire na sa itong kaibigan centers sa Bukidnon, og diya sa Mangagoy, og diya sa Bislig, at sa Hingoog City. Good morning, Pastor Dan. paako og lampinig akong giyaplasan og aroma. Wala gyud nagubag from Miriam Lumilang. Bitaw nindot kayo sa mga pakan ka, di ka na mahubag. Pakan ka lampinig. Pasudan, nag-deliver pa mo sa Trento, nadiya sa Gen Pharmacy, may buntang iganuwi magbanwa. Diya sa Trento, nadiya sa Gen Pharmacy, nasa highway. O dito sa Rosario, sa RTR Pharmacy, o diya sa Metro FM Rosario. Mga kaibigan, tigong oras sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpaalang kapsula. By the way, mga kaibigang functionaries o kaibigang Federation Officers and Chapter Presidents and Coordinator sa Don Carlos. Meeting ninyo karong umabot Friday, alas 9 sa buntag, ngadto alas 11, August 14, diha sa People's Hall, Don Carlos Municipal Hall. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Dios.

0: Kincan yung taga sa Paliog. Si?
1: Taga Ingat ko magunay. At ngayon din sa Sampu Tumas.
0: Okay.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan!
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
19: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
18: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
19: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
18: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
4: FA Pawn Shop.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
21: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
21: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
21: Rexido Forte!
20: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
21: Rexido Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Everybody line up!
25: Hala! Kagwapa ko daan ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
26: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
25: Naapari ay na!
27: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
26: Kanindot no?
27: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
26: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
28: sa GRD, Quezon Printing Services.
25: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
27: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
29: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
30: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
29: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
31: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
32: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
31: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
32: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
31: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
32: Ha, maoba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
31: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
32: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
31: barato ra pre kay tag-iaan eh. Romix Plus may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
26: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
0: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig!

0: bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Nadi 8.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Dokmantak na sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni alas 6.25 sa Budag. Mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga miyembro ng PDA. Ano?
5: Dana!
4: Naulahi gamay. Naulahi gamay. Naulahi gamay. Mga

0: ng PDA. Naulian na gamay, naulian na gamay. Magandang, magandang, magandang umaga po. Good morning. Welcome na usab sa tuang Wednesday edition sa to programang Baruganan Kaibigan. Hallelujah, magkaluya. Magkaluya, engineer. Di ka magluya anang tandig ko anang mga utang. Asa man? Utang itong nasod pero naging dako ah. Sige pa sila ko ni anapay. Pahila na magkaso na po si Sarah Bipi. Three counts of grave threat. Hallelujah. Ay, naunsa na magini atong panggobyerno karon ay. Nagsige naman lang mo kinasuhay. Wala na ba'y panahon, bitaw nga. Yan ito itong kanta ni Edie Peregrina. Kanta itong kantang, return to me, oh my love, I'm so lonely. Hurry back, gihubak. Ay, gihubak. Hallelujah, once again, magandang umaga po. Kini yung Facebook usahay, ni TikTok, na nagitanan kabuang. Ayaw in town ninyong bugal-bugali na pagampo ay kibawal na. Bugal-bugal amos laing butang. Ayaw lang ng pagampo. Pagkagaba na ayaw gin in town. Ngayon rin nagampo nga, ama namo nga ato sa gini ang sabungan o gang inahan usab namo nga ato in town sa madyungan. Iampo na to sila nga mag-usab na. Kaya po, pwede rin siguro niya po na, no? Pero ayaw mo nga itong ayambo rin pag manguros mo, hindi na na pwede kay dad. Ayaw ginta mo bugal. Amos lai mga butang, ayaw lang gina. Kaya marag ako, di ko ganahan. Kaya di biya tao, guha na itong Ginoo, di biya mga buhing tanan. Ay, asa magika na itong kinabuhi sa iyaman.
1: Tama!
0: O, di ba, niya itong bugal-bugalan, Ginoo, di gina maayaw. Pwede pa ni, gani. Pwede kaya ni. O sa tamag ka po! Gani.
2: Orasyon para maanod sa baha ang mga kurakot at buaya.
0: O ka na!
2: Tugon,
0: ipaanod mo sila.
2: O mga kurakot at buaya sa pera ng flood control, budget ay binulsan nakalagay sa maleta ay bilyon-bilyon. Mga Pilipino lubog na sa utang, lubog pa sa baha. Sana anurin na ang mga kawatan sa baha at tubuan ng bukol ang kanilang mga hita. Tugon,
3: ipaanod mo sila.
2: O mga magnanakaw at mandurugas sa Pilipinas, mawala na sana kayong lahat at buhay nyo ay magwakas. Baha dito, baha doon dahil sa inyong korupsyon. Kaya sa flood control issue, wala mo nang mag-move on. Tugon,
0: ipaanod mo sila. Di ba nindot kayo? Ipaanod mo sila. Pag-stilan. May nalang gani kinag-rollback ang petroleum products kagahapon. Ang gasolina, 4.70, ang diesel 4.30. Pero malagi na, kay bawo man mag-rollback saka. Pag-rollback, pag-naog, nansyar gyapon na. Asa naman itaw ng Department of Energy, ang Department of Energy ug ang Energy Regulatory Commission. Where have you been? Where are you? Ginoo ko. Naapay isyo. Ipaanod mo sila. Og si Father Ubod pa, pastilan, Ginoo ko. Hay, Ginoo ko, Lord, pasaylo at ani ato mga sa ning kalibutan na. What happened to our country? Hoy, Lord.
4: Wa gid unta ning impeachment nga murag way kapuslanan. Impeachment nga nagdugang lang pagpaunlod sa atong ekonomiya. Why lami? Gilamian mo sa impeachment? May ika-13 na kaadlaw. O niya, atong ika-11 kaadlaw, gikwinta ang ilang gasto sa diha lang na sa Senado, pagsugod sa impeachment, ay nalang itong i-appeal dito sa Congress, basig mas dako pa itong gasto, kaya daghan-daghan ito sila dito. 11 days, 300 million na ang ilang gasto.
0: Sakto.
4: Pila man day ang ilang adlaw?
0: 25 million.
4: 11 days 300 million. Katawanan kayo, ako gining highlight ang 11 kay ang ilang original acquisition ni BP Sara nga gigasto kuno niya ang iyang confidential fund 125 million in 11 days. How can you spend 125 million in 11 days kuno? Nya karon sila 11 days pa lang 300 million ang gispend, pakauwaw mo riha. How can you spend 300 million in 11 days? Samtang ang atong mga Pilipinos way mga pagkaon, daghan kayong way pagkaon,
0: sakto.
4: Daghan kayong way kapaiskwila,
0: sakto.
4: Daghan kayong way ikapalit og tambal,
0: sakto.
4: Daghan kayo ang way balay,
0: sakto.
4: Daghan kayo ang way na'y trabaho,
0: sakto.
4: And you are spending 300 million in 11 days accusing the vice presidente nga inyog yung ipa-impeach kay ni Spencia og 125 million confidential fund in 11 days. Hilong lagi mo. Ito baga na, mga congressmen. Inyo mang yung gi-impeach si Vice Presidente. Kamong 255 congressmen na nagsigig tulisok sa Vice Presidente nga ni-spend og 125 million pesos na confidential fund in 11 days. Munang inyong gidudahan. Nganong ni-spend mansad mo 300 million in 11 days? Pero dirbi ako mutuo nga 300 million rana. Maura na siya ang official. Daghan kay ng unofficial diha nga inyong gi spend in 11 days. Wa gid unta ning
0: diba sakto. Father Cristiano Obod. Kining pare nindot ni siya, may ni siya magwali. May ni siya mag giniang magwali simbahan kay factual kaayo. Pastilan Ginoo ko. Hallelujah. Luzon, usa ta magabo. Luzon, Visayas and Mindanao. Gimbiaginaw, Mindanao.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum wasalam.
1: Mga igsoon.

Good morning, taga Flash FM 98.5 San Francisco, Agusan del Sur. Daghan kay mga radio kaibigan member stations nga nakahukap sa to programa ang baruganan. Kaninyo tanan, magandang umaga po.

Pag ganindot yun halirik sa maong kanta, ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Diba? Nindot kayo? Pastilan, Lord. Forgive me ni mga kawatan, purigaba, lami, agil pang sikat-sikara ni Sud sa akong pasuhan ni mga panuway. Yeah, ba? No. Bila na sad? By 2027? Bila na yung mabot sa itong loan? Utang. 21.48 trillion na ang atong utang. Pero sige lang, alam mo kagula na. Kay apil magbayad hasta yung mga apo. Apil bayad. Apil bayad. Apil bayad hasta yung mga apo. Apil bayad na. Pastilan Ginoo ko. Aleluya. Kaninyong tanan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka Radio Setsog nagtanaw sa Facebook Live. Labi na kayo diya sa Radio Kaibigan Sulara South. Guto ba to? Radio Kaibigan San Giniang Sugbong Kugon, Radio Kaibigan Banisilan, Radio Kaibigan Lagindingan, ugban pa ang mga Radio Kaibigan member stations diya sa Giniang Surigao. Connected pa ang Flash FM 88.5 San Francisco Agusan del Sur, ugban pa ang mga Radio Kaibigan member stations ganagahook up sa itong programang Baruganan Kaibigan. Ubay-ubay bisag asa ta mga tukaron sa Mindanao. Ginapaminaw ang Radyo Kaibigan sa programang Baruganan. Kaninyong tanan, hala, duko kitang tanan, uban kamukanako, duyog kamukanako, alang sa atong bulawano pagabo.

0: Alang sa tumagkigsunang mga lumad, amoy noy, no deo to langit, ag parakala noy kangara no maroyo, ugoy deyada noy gumagano gatuman, kapag sugo no kay toso ini no kalibutan. Timo no alaw, bugay ko'y tukunon, no inog ko ilango noy puigo ako'y kumunga otaw, no makasasalo susungo og puigo noy kaotaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, muligi ko'y oyog gunugoy, og ko alab duagad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Kundi ang alang sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin, Arahmanirrahim. Malikyaw mi din, iya ka na buduwa, iya ka nastakim, idinadzera dalmustakim, siya talasin na namdahalayhim, kairil makdobelayhim, waladalin. Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan kay Biga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaninyong daran! Once again, magandang umaga po!

sa ato makaigso ng mga matigzalog may adama sulob baga manubo madayaw no kasuman baga ilokan na wad na imbag na bigat kada kayo amin na imbag na bigat apo mga Bicolano Maray Naga mga Pangasinenses Masantos ya kabuasan itiki amin mga pampangan may ababag ikayungan mga kauturan kudra nga makilungguhan ay abaw may gid nga agasang inyo tanan blahaw mga bulanan mazimbintag doy kagawaray maupay nga agay o tanan nabawin niyo madaw na bundag surigaw noon marajaw na bundag marajaw karajaw mga butuan noon madaw ngayon mga klan noon mayat nga gahon taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa mga tagipugaw map hud an algo tao namin baga tausog marayaw na mahinaan sabakan o buenas dias mi amigos el mi amigas.

0: Tapos mga tiroray apihepe, weno mga tagbanwa manigar silam kadiko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang magandang magandang umaga po. Good morning. Adlaong Miyerkules, pizza 12 na sa bulan sa Agosto. Pipila na lang yun, gadlaw. May manugban na sa taghubog, ane. Kaya habit na ang kapistahan ni Senyor San Agustin sa siyudad sa Valencia. Dungan sa Cagayan de Oro. Basta hubog, sigaw na kayo na kayo. Nagana man ang alkohol lawas. So dali, rana na musiga. Na manugbag hubog. Well, ang patay sa habagat niabot na og 26 dito sa pinakadaghan na nahitabo sa habagat dito sa landslide sa Baguio. Siyam up, napulo na. Pulo na ang patay sa Baguio City sa landslide. Gumikan sa habagat, dili Baguio, habagat on southwest monsoon. Samtang ang ang Colombia, pastilan. Gitay og sa magnitude 7.4 nga linog. 132 na ang namatay. And it's still going up. Ginoo ko. Colombia 7.4 nga linog. 132 ang patay. Diri sa ato, gitay og sa impeachment. Hallelujah. Ang gilalisan, impeachment. Ang pagutana, asa ang kwarta sa flood control. Dili makontrol ang flood.
1: Wala.
0: Sakto. Sa NEP National Expenditure Program na 7 trillion. Tinda ko ah. Nagyapon sa budget ang flood control. Paldo na naman! Paldo ulit! Hallelujah! Makaluya! By 2027, muabot na gyud ang atong utang og 21.48 trillion. Lagi na ang nakakwarta katara mga panoy, mga kwarta ng mga kontraktor. Itong mga pastilan ang napriso sa Discaya pag yun din taon. Looy po sa Discaya. Mahari tayo napriso. Sacrificial lamb. Hahay! Samtang padayon, gihapon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. O si Vice President Sara Duterte ikasuhan ng 3 counts kagapong adlaw ng Department of Justice, 3 counts of grave threat. Ayog di madas, impeachment kaso. Hallelujah. Ay nako, kailan kaya pa kayo maging magkaibigan na lamang? Kailan kayo tatahimik ang atong pabulitika sa atong nasod? Alagyod, kaso dito, kaso dito. Ay nako po. Hallelujah, makaluya na ginagay nasod karon kay nagsigi na lag kinasuhay. Mo na ginaingon nga paita man what happened to our country. Nagsigi naman ang nigkaso sila oi. Kana magpwede ba nga na siguro panahon nga magamigo na lang mo. Magamigo ba kay pareho ra man mo politika niya pagkahuman. Ang mubutar taor manggihapon, oh, di ba? So wala gihapon. Pag-abot sa panahon. Pastilan. Gining, impeachment. Gining, confidential funds. Gining magong confidential funds. Dili magod anak. Mabuti, itawag ka confidential funds kay ibulgar ba rin na ni mo kisay na kadawat. Di man, bawal man na. Pabidawan ninyong statement sa usa ka abogada, si Attorney Oliva. Paminawan ninyo ni. Kaya gini-discuss ng gini ang confidential funds.
2: Ang sentro ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay ang 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Pero bago tayo mag-conclude, maintindihan muna natin kung ano ba talaga ang confidential
0: funds.
2: Confidential funds are legal public funds. Hindi ito pork barrel. Hindi rin ito illegal fund. Ito ay pondong inilaan ng gobyerno para sa surveillance, intelligence support, confidential operations at pagprotekta sa mga informants. Kaya nga confidential dahil hindi lahat ng detalye ay pwedeng ilabas sa publiko. Ngayon, ang sinasabi ng prosecution sa pangunguna ni na Representative Jervie Luisro at Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ay may mga questionable liquidation.
1: People ask me.
0: Basta sa mukha, gining advertisement. So, ay, gasod yun. Pero taas-taas na ba nilang advertisement? Wala gina. Ang confidential funds mo, God. Pondo mo gina. But again, para na sa mga paniniktik or surveillance operation. Wala gina ang nakapait lagi niya. Ito ibalik.
2: At may mga pangalang gaya ng Mary Grace Piatos. Kaya para sa kanila, may betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Pero tingnan natin ang ebidensya. Isa sa mga madalas nilang banggitin ay ang 125 million pesos na confidential fund na naggastos sa loob lamang ng 11 araw. Pero legal ba yon? Wala akong nalalamang batas, wala akong nalalamang COA circular, at wala akong nakikitang DBM regulation na nagsasabing bawal gastusin ang confidential fund sa loob ng 11 araw.
0: Sakto.
2: Wala ring minimum period na itinakda ng batas bago ito maaaring magastos.
0: Sakto.
2: The law does not prescribe a spending timetable. Ang legal na tanong ay hindi bakit 11 days. Ang legal na tanong ay ginastos.
0: Diba, ginastos ba ito? Sa tinuod lang. Ang pangutana, ang legal nga pangutana, nagastos ba ni? Imonad ang pangutana eh. Kay, wala, sakto man ingon ni Atty. Oliva nga, wala may balaod nga nag-ingon nga dili pwede ni mo nagastohon ni within 11 days. Walay time frame, di ba?
2: Para sa authorized confidential purposes. At na-liquidate ba ito ayon sa umiiral na rules? Magkaibang usapin yon. Because speed is not illegality. Suspicion is not evidence. Hindi ka pwedeng ma-impeach dahil mabilis kang gumastos. Kailangan mong patunayang illegal ang paggastos. Sa cross-examination, dito naging mas interesting ang usapan. Si COA Supervisor Auditor Roderick Wamil ang isa sa mga tumestigo para nang i-cross-examine siya ni Attorney Michael COA. Ipinakita ang 2014 SARO na nagpapatunay na mayroon ding confidential funds ang Office of the Vice President noong panahon ni Vice President Jejomar Pinay. Ibig sabihin, hindi si Sara Duterte ang kauna-unahang Vice President.
0: Hindi lang si Sara Duterte. Ang unang Vice President, ganun ay confidential funds. Even former Vice President, kini ang Jejomar Pinay, naaoy, naamagunang mga confidential funds, pero bakit ngayon lang ito na-imbestigar at nag-file ng impeachment? Iyon ang masakit.
2: ...ng confidential funds. Hindi doon nagtapos. Tinanong din kung bawal ba ang paggamit ng aliases o code names sa confidential fund documents. Ang sagot mismo ng witness, silent. Joint circular. Hindi ito tahasang pinapayagan, hindi rin ito tahasang ipinagbawal. Sa batas, malaking bagay ang katahimikan ng batas. Because courts do not ordinarily create prohibitions that the law itself did not write. Ngayon, pag-usapan natin ang COA disallowance. Maraming Pilipino ang iniisip, kapag may notice of disallowance, ibig sabihin guilty na.
0: Mali.
2: COA disallowance is an audit finding. Hindi iyon automatic proof ng corruption. Hindi rin iyon automatic proof na ang Vice President mismo ang gumawa ng anumang falsification. Maaari itong magresulta sa refund. Maaari itong magbunga ng administrative liability. At kung may sapat na ebidensya, maaaring maging basehan ng criminal prosecution.
0: Sakto gyapon.
2: Ibang usapan yun. Because the Constitution requires a culpable violation. Ang salitang culpable means willful, intentional, deliberate. Hindi sapat na sabihin may disallowance, therefore impeachable. Hindi sapat na sabihin may kakaibang pangalan, therefore guilty. Kailangang patunayan ng prosecution na si Sara Duterte mismo ang nag-utos gumawa ng pekeng dokumento. Siya mismo ang nag-utos gumamit ng fictitious names. Siya mismo ang may intensyong labagin ang konstitusyon. At yan ang pinakamahirap patunayan. Dahil kung ang ebidensya ay umiikot lamang sa audit findings, procedural defects, at mga tanong tungkol sa liquidation, then perhaps you may have an audit issue. Perhaps you may even have an administrative issue. Perhaps, if supported by evidence, even a criminal issue.
0: Liability.
2: But do you already have a constitutional issue worthy of removing vice president elected by millions of Filipinos? That is an entirely different question. At dito nagtatapos ang aking pananaw. Hindi ko sinasabing huwag i-audit ang confidential funds. Hindi ko sinasabing huwag managot ang sinumang nagnakaw ng pera ng bayan. Pero ang impeachment ay hindi shortcut para sa isang audit case. Kapag ginawa nating sapat ang COA findings, ang bilis ng paggastos o mga hinala bilang batayan ng culpable violation, binababa natin ang constitutional standard of impeachment. At bukas, hindi lang si Sara Duterte ang maaaring tamaan. Kahit sinong constitutional officer na hindi gusto ng nakaupong administrasyon, maaari ng gamiting target. At doon nagsisimula ang tunay na panganib. Hindi sa confidential funds, kundi sa paglalagay ng politika sa lugar na ang dapat manaik ay ang batas. Another day.
0: Paglalagay ng politika na dapat sa lugar. Di ba? Sakto man. It's all on politics eh. Sakto man ang ingon ni Attorney Oliva. O sino lang, pag ayaw ng administrasyon, makasuhang ka. That's the reality. Mamunigay kay tabo karon. Look what happened. Di ba? Kamu mga naminaw sa tagsatag sa Karin Josette. Look what happened. Senador Rodante Malcoleta, granting but not accepting, kay that is still part of the law. Di tahat na masubjudisya ni, but naanaman na. Ang ginamina ko is, ang kakitabo manggod, nga si Rodante Malcoleta, gikasuhan og plunder, it is because wa niya gideclared ang 75 million nga donation during his campaign period. Si Senador Jinggo Estrada, kinasuhan dahil nga sa giniang blood control. Bong Rebilla, kinasuhan dahil sa blood control. Si Senador Bato de la Rosa, ibang usapan naman yun. Kasi si Senador, doon ay warrant of arrest ng ICC. But if you're going to look at the picture of ICC, dili na ta membro ng ICC. Since 2016, umalis na tayo. Then why implement nga, well, it will, ba, kana laging warrant of arrest, pwede ragi na siya ma-entertain kung musugot ag atong renda sa pagagamhanan. O sige, pa-implement na. Pero kung dili, dili gid na ma-implement.
2: Ngayon,
0: so, di ba? Oh, naputol na. Giputol ko na to. Mao na igakitabo karon. Pag ayaw ka ng administrasyon, but not exactly a quote and unquote. Pag ayaw ka, kasuhan ka. But that is what is happening. Mao na ipanglantaw karon sa kadaghanan, kasagaran. Estrada, Rebilla, gini ang si naanapoy giyonogong nga si Bato de la Rosa. Robin Padilla, may kaso na. Dahil siya nga nagpa, kuno, ngayang itabangan nga makagawa sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Senador Bato de la Rosa is right now nowhere to be found. Di makitaan. Normal. Asam nagpadakop nga buhi? Di ginapadakop. But then again, alang ka na ko, we are not anymore a member of the ICC. Even karon taod-taod, ipagawas ko ng pamahayag kabahin sa status karon sa ICC. Huh? Sumpay-sumpay yun, tanan eh. Aron di mga saag at mga kaigsuunan nga naminaw sa itong programang baruganan. Ni ara ang gagini ang status or stand karon apil na ang Estados Unidos, sila may nagkuhanan ni magkabahin sa ICC. Di ba? Noon ay ipagawas na nga pamahayag, may kalabdanan sa ICC. Paminawan ninyo ni status karon sa ICC.
2: Habang ang buong mundo ay nakatutok sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mas malaking kaso na ngayon ang hinaharap ng International Criminal Court o ICC. Ang kaso ng sarili nitong survival. The United States Secretary of State Marco Rubio was unequivocal.
3: Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people.
2: Hindi ito simpleng political rhetoric. Ito ang opisyal na posisyon ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. At ang ibig sabihin niyan, sanctions, diplomatic pressure, visa restrictions, at paghikayat sa ibang bansa na muling pag-isipan ang kanilang membership sa Rome Statute.
4: This ring is more than...
0: Muling pag-isipan ang membership ng Rome Statute. Yun. Maugin yung problema karon sa ICC. Kasi nga, nagpagawas ng pamahayag ang US na they don't entertain anymore. Gusto nilang maalis na talaga ang ICC.
2: Ang nararamdaman na ito ng ICC. Hindi pangkaraniwan na ang mismong presidente ng ICC, Judge Tomoko Akane, ay lumabas upang humingi ng suporta sa Japan.
0: Courts
2: ordinarily speak through their decisions, not through diplomatic appeals. But when a court starts lobbying governments to keep supporting it, it tells you one thing. The institution knows it is under pressure. Ngayon, tanungin natin ang mas mahalagang legal question. Ano ba talaga ang nagpapalakas sa ICC? Hindi baril, hindi sundalo, hindi rin police powers. States. Kapag walang bansang gustong magpatupad ng arrest warrant, warrant na lang yan sa papel. Kapag walang gobyernong makikipagtulungan sa investigations, pipigil.
5: So somebody major...
0: Yeah, diba? Pag walang gobyernong makipagtulungan sa investigation, titigil ang ICC sa pag-imbestigar. But we cooperated. Our government cooperated. After the investigation, our government allows for the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte.
2: List sa Rome Statute, the court may continue to exist legally, but its ability to function becomes progressively weaker. At ito ang dahilan kung bakit hindi nila basta-basta bibitawan ang kaso ni Rodrigo Duterte. Hindi lamang ito tungkol sa isang dating Pangulo ng Pilipinas. Duterte is arguably the highest profile accused currently in ICC custody. Ang kasong ito ay nagsisilbing patunay na kaya pa rin magpatupad ng jurisdiction ang ICC kahit laban sa isang dating head of state mula sa bansang umatras na sa Rome Statute.
0: Correct.
2: Kung mabibigo ang ICC sa kasong ito, habang lumalakas ang panawagan ng mga bansang questionin ang court, the consequences go beyond.
0: The consequences go beyond. Tinood na, questionin. Daghan na ba karon ang mga nasod nga gasuporta? Nigaduan pag yun ng sa ICC ang Japan? Hindi. Hindi sumuporta ang Japan. Delikado. Di ba? Daghan na, US daan. Ayaw na.
2: It raises questions about the court's credibility, enforceability, and future relevance. Hindi pa bumabagsak ang ICC. Pero malinaw na hindi na lang si Rodrigo Duterte ang ilitis. The ICC itself is now struggling to prove that it can still command the confidence and the cooperation of the entire international
0: community.
2: Another day.
0: Basakto. Ang ICC, wala man nila police, wala tanan, wala sundalo. But, nabuhi ang ICC. It survives. ICC is there. gumikan sa mga country nga miyembro ng ICC. E nag-umpisa na garon mga panya ang US na tanggalin ang ICC. Because tama man ang US. Kada nasod, kada estado, dunay kaugalingong judicial system. Ag atong nasod, dunatay Municipal Circuit Trial Court in Cities and Municipalities. Dunatay RTC con Regional Trial Court. Dunatay Court of Appeals. Og dunapuntay Korte Suprema, Supreme Court. All of these courts atong nasod, gapangsyon, galihok, dunay mga huwis, gatrabaho ang atong judicial system. Then why are we not? Ganing hindi natin nililitis ang kaso ng ating presidente at bakit natin siya pinadala sa ICC when in fact hinampak dili na ta miyembro ng ICC. Yan ang problema. Klaro! Sabaga namin na ako na lang gisumpay aron di ta mga saag. Akong putlon, sumpay mangunto sa impeachment. Ay, nako po, manginabuhi ko sa bigas lawak!

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
1: Naapag yung mga match nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ane pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
12: Ano ko mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
11: Okay, salamat Igan! Salamat Igayo.
12: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
13: Okay. Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali nga, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
14: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
17: Rexido Forte!
14: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
17: Rexido Forte!
14: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: Rexido Forte!
16: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
17: Rexido Forte.
0: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
18: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
19: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kaayo.
18: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
19: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
18: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
19: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
18: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
19: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
18: para to ra pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
20: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
21: Tagatanggom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
20: Okay, o si ato igan?
21: Ang testimony ko Pastor Dan atong kuan, akong bana na sa, may sakit sa kuan atay o dagubag yang saking kasing.
20: Oo, kamusta naman siya?
21: Oo, dalawis sa Ginoo Pastor Dan, maayo na ni adto eh. Kuan, kanang mag-uutang yang kasing kaayang dugan, maglisod siya pag

0: ako na pastor dan.
1: Dako na. Okay, so nakapalit oh. Nakapalit ka ga Vigibox Plus. Asa ka nakapalit?
0: Oo, nakadungog ko sa imo anak pastor dan kapatid. Yun ako ampo. Unsaon naman ako anya kung baan nga sigig inom sa tambal. Unya. Mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa ospital no, tapos pa-check up unya mo resita siya og kantidad og 5,000.
1: Uy.
0: Oh. Unya wala ka lang gihapon alivio pastor dan pag makakaon siya kontra mo burot gihapon niya anti nato si anti food tapos okay. Gihapon no unya katuka pagkako anako nakadungog na ko sa imuha nga una nakaitambal nga all in one nitisling ko kuan yan yung mangka nga pinagpala nga gamot di moto nga imong ko tisingan nato ni pang magpalit daw ta. Ya, ako giinan na may gibalita nga sa perpetual.
1: Oo.
0: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna ito nga, kuan ka na naang. Tabang naguna siya kay muhuot may iyang dugan. Mag-isod siya pag-inawa. Pagka-inom niya, anak Pastor Dan, hindi. Nag-yud muhuot ang iyang dugan. Pag-sabuton daw niya nga murag. Mag-isod siya pag-inawa. Mainom dahil siya doon kabuo.
1: Okay.
0: Mawala si Pastor Dan. Hantag ka lang. Wala na kid naguot ang iyang dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din niya nga siya, Pastor Dan. Hantag ka lang. Dagana ko siya nga ako. O, nahurot nga, narapa, Pastor Dan. Ano siya, bahala na daw magkagasto siya na ko ba sa mamaayon ang
1: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. Og akong advice, kung namin ang imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
0: Huging nang ganit na po sa pastor okay. Dyan nga mag-sigarilis. Inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
1: okay.
0: Kang mabuhi.
1: Okay, Igan, salamat ka Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
0: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko lang Diyos, Pastor Dan.
1: Okay, gikan sa tagom.
2: Happy anniversary.
3: I love you. So
2: beautiful. Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayong pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo, gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
0: Ikalit man yung sakit at yung kutu-kutu, lapos di likod na ako nga, o ingon siya dugan, sakit kiwi, nangurog na ako gay, sakit kayo.
1: Oo.
0: Nga, dali ko sulod di sa balay, deskwas, tunyay, nanila lumapot yung akong apo kayo, mag-inis ang ina, o dali anak, abri kay sakit di kayo, di na ako makaangkin mo, kailat na ako pasturba, nangurog na ako sa kasakit, nga, na, abri anak, kasulod ko, ako gini, gunita nang kuan ka ng arumagani.
1: Oo.
0: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dugan na ko, likod. Taod-taod lang, nawagit yung sakit. O yan, naningot na ko, nagkakain, singot na ko, naggawas. Bahay na ko, salamat, Ginoo. Kaya panalang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikay, adunag yung panalangin, ano, ikan ka, Ginoo.
1: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
0: Aroma yun akong gihaplas sa akong.

0: Liedo sa pipila ka mga magbabalaod ang pangalang anaas acknowledgement receipt sa Office of the Vice President nga gipakita ni Attorney Lorna Kapunan. Lakip na niini sila si Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jukno Jr., Diane Mapli Lapid o John Lapid, matod ni COA Auditor Celina Del Campo. Gawa na nila nahimo ang pag-verify sa maong mga pangalan. Sa resibo gumikan ang compliance audit check lamang ang ilang gipahimo aron masiguro nga ang mga liquidation document nakasunod sa joint circular.
1: Radio Kaibigan, National News.
0: Niabot na sa 39.37 million ang kinatibukan nga hinabang ang naapod-apod sa Department of Social Welfare and Development o sa mga local government unit ngadto sa mga komunidad nga napiktuhan sa kalabidad. Ipaibaw sa pagagamhanan nga anaa sa 54,370 ka family food packs ang nahatag uban sa 2,722 ka mga ready-to-eat food items uban pa mga pagkaon og non-food items. Gawas niini hapit 1 million na pinansyal nga inabang ang natunol pidaagi sa assistance to individual in crisis situation kon AX sa programa sa DSW.

0: Tago mga balita nga giatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa BG Max Plus sa binagbalang kapsula. Aroma Plus Albal Oil ang binagbalang ha plus. Uego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon o GRD Printing Services ng siyudad sa Valencia. Ang alon usab sa among President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Station Manager Stephanie Yote. Sa itong technical and transmitter, Junting Kang Rari, si Toran Joshua, wang magandang lalaki season. Kini si Romeo Chiang Jr. Mingon, Pilipinas, Ugbukinon, nagkasalabat, ugbay buddha, kinuntanan, manginabuhi, isami sa pikas, lawak, bagong balik ko sa EOB, ato na pong iba, iiri ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, manginabuhi, isa ko sa pikas, lawak.
1: Palipalaila og tagaasa.
2: Tagpasar, nagatagom.
1: Tagom, yes, sa padayon igan sa pag-testify.
2: Ako si John Yanong, 5 anyos, sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
1: Okay, salamat yung kaayo.
2: Sa kong ka-stroke, Pastor, liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapon ko.
1: Uy, salamat.
2: Tulong na kabutili ang, tulong kabutili ang bigyama ka kung napalit.
1: Okay, again, sir.
2: Mas niya, niya itong isang gabi, sa kitan ko siya, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigyan mo akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, pilakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
2: Usara?
1: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
2: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
1: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
2: O, ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
1: Okay, salamat kayo kaibigan, salamat kayo kaayo, o kinsa ganing pangalan paliyoga.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Ikalit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
9: Oo.
8: Nga, dali ko sulod di sa balay. Eskwas to niya. Nangira naman po itong akong apo kayo. Mag-inisa. Ina, o dali ang nag-abri kay sakit di kayo. Di na ako makaangkin mo. Kaya lahat na ako pasturba. Nangurug na ako sa kasakit. Nga, na-abri na kasulod ko. Ako gini-drisi. Gunita nang kuhaan ka ng aroma gani. Isa, ikaw na lang bahala ani, ako nang dugan na ko likod. Taod-taod lang nawagi itong sakit o yan, naningot na ko, nagkakain singot na ko naggawas, may na ko salamat, Ginoo. Kaya panalang nang yun mo ang aroma, nga kinalang yung palita sa aroma, nga atras pinagpalan, atras yan, ikay, adunag yung panalangin ani, ikan ka Ginoo.
9: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
8: Aroma gyud akong gihaplas sa ako.
9: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat igayo.
10: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, eskwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang anti-bastos law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan o naay managoy o ingnan kag wow chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
11: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kaayo.
3: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
11: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
3: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
11: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
3: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kahit sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
11: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni.
3: Para to ra pre kay tag-iaan ni Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
12: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
13: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din hisalungsod si Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
16: Hikala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
15: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
20: Rexido Forte.
18: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
20: Rexido Forte.
18: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
20: Rexido Forte.
19: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
20: Rexido Forte.
19: Mas paspas, banat sa upat.
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mga on na ta.
24: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabash ang bida sa lamisha.
7: Fuego blend, chili paste.
5: Kalami ane.
23: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste. Sukad karon, matag hamal. Kauban yun na to kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.